0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

R50. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4,000, plan B R4,500, plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claim-a handle ka swipimelo.

ngempela, phela hula phala phala.

wherever you at.

0: Kusuka ka ngobe radio sweswi i le ka siphinyani a ku pfuki Mangeni Mathebula laha ka Maswanganyi ku pfuka Mhani Maria va ka hayi sweswo le ka Nhlaniki le ta etisela hi Mhani Maria va ka Magcekeni kwalaha ka Nhlaniki laha lava hinkwawo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe mina ni laha hansi ka muganga wa ndhuna elka na mchaa papa wa Swilovana vafana hi mina tekani la langa ndzhaku ka mina mu ku tsisi
1: cheswo swi na nhlayisekayo
0: danke na n'wina swivata
1: danko va ri langa la ndzhaku ka vona lana ku tlhava kambe ri ni ku tsitsi a hi tikumani tsi tlhaveni ngwendo
2: tlhava ni boxa wena
1: tlhave ku tlhava sweswi
2: ku ni vadzudza babo munhu landza mhani Julia Mabera Magesa vo lo tititi na vona vo lo hwi a va pfuki mama Casey mpelampela mburi yo leha mpela yo khama papa wo yime hansi a yi pfuki ni hetisela hi vudyiwe wa ngwayi Elise Similani kwala ka makoxa vanhu lava hinkwavo ndziwa botmastian la ka majozi a ka gondzo leri ra R578
1: ndwi ti tlhaveni mi ahe
3: aka pfuki tivara nkuzani laha ka tiyantlana ava pfuki na mhana khabisa laha ka nkoa ava pfuki na mhana sayichavala laha ka makuu va pfuxiwe bya beleke nkhwexele lae
1: khesa swinene mbatini
3: danki
1: danko tlhavelela
4: ni pfuxa mburi ya tlhava Mhani Maria a va pfuki ni pfuxa Virgin Ndlovu kwalahansi ka Chamando a va pfuki ni pfuxa Mhani Magoda driver ya teretere va pfuxi ku Mhani Nhlamulo Makhelo na Dresavi byi a hi yena
1: khesa swinene
4: danku
1: ti tlhavelela tlhave ku tlhava sweswi
5: kombela ku pfuxa na valandzela ni ta pfuxa mama Casey n'wa holela risinga ni pfuxa mhana Anakanya a kotini ni hetelela hi maxala tisingwane i tatamiwana tini eka makoxa hikwava va pfuxa emaburi kutivala va xikama
1: Kesa swinene vagwena
5: ahe
1: danko mti makumele kusukana ka xigamani lani kesa swinene vamandlani vuyele laha miseri tana mingiseri swi vekelaka 12 minutes past the hour 4 o'clock ete dot ya mahlweni mingiseri ekari va dzudzake nambari 060 8 7 5 9 4 2 maendlelo moko maolovengo matlhela ma va simple i ntlhaveni ntsena ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 hi lava van'wana ti ntlhaveli mi
6: tlhava mani u nga tlhavi mfana mani
1: o ntlhaveli mi ntlhave ku tlhava yena
6: eka tava ngwenda yi nga ngwenda
1: e
6: kona mhana hlengo ka mavana a pfuki ku na mhana xinguvavila ku na livhazibiti masilo i hoxa birivi ra xikhomeni ka ri hava nkosi ri ta za ri n'okela ra xikhomeni birivi ra yena i thaka xixele
1: e xavixavi va kala njhalo
6: we makala njhalo xavi makala njhalo
1: xavixavi makala njhalo
6: ri kula ngwenda kwalano
1: danki baba makala njhalo munhu wa mutswaka ni khesa swinene baba ti tlhaveni mina la
0: tlhava ni tlhava
1: ni tlhave ku tlhava sweswi
0: ni ta laha tikweni ra ka gongongo ni pfuxa vanhu vanharhu kona ni ta sungula hi bakani ya Phineas Mayimele a va pfuki ni landza Phineas Sithole na vona a va pfuki ni ta hetelela hi Kala Shaka Dawulo Mwanganyi na vona a va pfuki rixini vanhu lava va pfuxiwa hi Masanyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mbyindlwana a tirheni maxaka mina
1: khesa swinene xava rix xava rito xava wawaw
0: danko
1: dank baba tlhaveli mi
7: xuhuma xava rix xava wawa ni nghena hambi swi tantlile ni na DJ wo ni va hungutha ni ta rhanga hi

0: yena kho kwala ka makoxo kwa ni kuma malumu wa mina wa ku teka kahle vari isopoha la ka makoxo va yo papa a madawulini mbuya va hi vutisana xivutisi va ku a ni hi laveli kei va heta va ku khata emukon'wana wa ka chavalana loko a pfuki a kongoma laa nga tolovela ku a ta nyika nghamu kunene kutaleni ka ni xavelela ku a hi dya a twaka le moyeni a va pfuki swa boha mani loko ni ku rhevu loko ni ya kuma bra ya mina laha ka gongongo va ri i kalexaka dabuliwa ka mangani i ri bhakaniya leri ei lomo va kuma va dlokelexiya xo tshuka xa rihati i nga pfukani bra ya mina kwalaha ka gongongo loko va humaka xiyanamoya va ku toboy ni ku pfuka i wena kalaxaka loko ni ku rhevu loko ni ya kuma lowo hetelela loyi loyi mukon'wana wa van'wanati i baruli makula nkondzo i papa mhluri siseka richard rikhoto a robeni ka xihoko tata linda n'wamaluleke ni ku ringesa ni ku pfuka braya mina ni tsaka ngopfu loko va twakela ka grand fomo loko a vo va nyika masagwadi ya ku nghena munhu a lojani hayi a va famba na rona va ka xiyanamoya wa yi tivanyana mhaka leyi
1: kahle nje
0: loko va ku ekhase hlayiseka swinene my DJ
1: keza swinene mina ku mi hlayiseka swinene kona ni TikTok ya radio
0: hamba hluphekile
1: ma hamba phepha lami
0: hi leswo
1: one o six hallo
2: ya ni kombela ku pfuxa Xikwembu a xi dzahi mbangi laka makoxa braya mina makhuvele pfuka ya le ka ndindambe ku na fosa sitholo pfuka n'wana bava
1: ya
2: laka mapfuvi laniwana ku na fili oxin ximbenyani ta ku tlangeriwa ka siyandhani hosi mapfuvi kwalangeni kwala n'wana bava va pfuxa hi mfana wa goxa ka mapfuvi vo ri tidumela n'wana bava tlhava n'wana n'wana bava
1: khesa swina jara khe va hlayisekani
2: a ku taleni
1: e thank you baba tabelela
2: ke kwa mo nna mtsa
1: aye
2: go buka tsone go tsapa puk to ba mang a ba puk
1: ya
2: ke tere se se lutla la tshirinda a ba puk la pagama dinga la ba bana
1: tswana nna mtsa ke se se nna tsa kan
2: sure
1: danko tsi tabelela
3: Kaka na mphava na marhanga ya rona emthindhambi kusuka laha xivulani ka na gugu ra mani a gwangwa ku na masei govedi govela vhena i bhoti tikingoveni kusuka laha tikweri ra kuheti papa mhluri hi siseka richard rikhoto kusuka laha rhubeni a ka xihoko a va ta ya pfuma ngoma mina ni kristi chokubai kusuka laha tikweni ra ka mswami thindambu ka masei govini govela rena tlhavani tlhava n'wana bava hi famba ni ku hi teto n'wana bava
1: hi teto
3: a va haki matereki difana
1: hi va lava kwala
3: masino
1: ai danki baba ti ntlhavelela
4: ta pusha malikera makuyele amawa ablack nine vinipusha gumbagumba ilesi lovela la kaxihosana vinipusha papaxingwani imathelo lwa thazele laka nombelani laya hinkwava lavawani va na kokani mangi kwaka mkhumi a hi khomaneni i hanga yi vona
1: a hi khomaneni nga vanhu ka
4: danko
1: ntlhavelela
5: mitlavi ya tendengeza ka maphetho dawulele mahundo mahaxi minjhani
1: i pfukile minjhani ka ta n'wa khazamula
5: i pfukile ni va teka
1: i nkarhi wa koho
5: ni pfuxa kokwani ma ndzi tsaiabangi laya ka mikhumi ni pfuxa bokala xaka kuseni manganyi laya ka gongongo ni ta hetelela hi mabulandlela eximatani i chisa masu laya ha tama inkata ngokazamola lo
1: mashwana eh ikhese sine hlayisekani
5: ifona mishayiseka la mina ba
1: danko
6: Tabilida.
7: I'm full but my same Zalak, I'm double on my chest. Kupuka both December, machine Zalaka Mavala.
6: Yeah.
7: Kupuka says Tabella, Kumbelaka, my papi. Papa, I love Gasu, no bosom of Kerala.
6: Ayeni.
7: Thank you.
6: Dago. Yes, sir, I'm Tabil. I was a dean.
8: I'm going to go to the house. 312
7: Thank you very much.
6: Hilaria.
7: I'm going to go to the house.
8: Yebo la network ele boriya.
1: Ngikese sinehla isekhaya.
8: Isekhaya sase hey yo.
1: Awena. Grandma, come
9: in the kitchen. Ti, what's up? Hey, bula
1: bula. Emina loy.
9: Wakoma no abi la ka xipuane vakona. Daniel so chapa la ka xipuane. Ta kombela ku hetela hi mane ni lati no leni. A va ri mbatana uno ka tshitshan ka la tshitshan ke papa o mama.
1: O roko ja.
9: Andi atotswe ba.
1: Ai totswe ni babo.
10: Danke.
1: Danke. It's exactly 25 minutes past the hour 4 o'clock at George. Ti no tlhabala.
11: Challenge.
1: Tlhaba sis.
11: Ipo ya man Maria Blokulu a Blok 2.
1: Mm.
11: Ipo ya man Neil Timeleng.
1: Yeah.
11: Ipo ya man Hulu Madjosi Maganda. Ba pusha hi malizi Madjosa Misa Blok 3 go.
1: Ke sino malizi ehlaisa ka?
11: Thank you.
1: Thank you. Tabelela.
8: Ikona magoda la ka mkhomi. Ani mitini magoda. Emthini makhubele bona kambe va kumeka kwini?
1: Ka
8: isungwani zindisi. I makhubele ihulela hayi swilo swa swixana. Ani pa isixanda hi kota ku va xiviti na vavongandlwini va ri vambirhi loko va huma veri va huma va ri vanharhu a ni xina ku themandelanyana i hulela hambi ri ta micinto ti ku yini
1: ai
8: ka pfukani ka bava ya pfukani tlhela ku va swi twa rito leri hlatswekile vanhu lavani va pfuxaka hayi swi va ri wa mina chimbiro la kambi ya ri ka mbili ya vava vo mi chingela mhana bunuki ni nga mi tei a mi nga landzeleli mhana bunu twala ni mina loko mina na zebazigandli ni ku chimbiro ngenani moyeni swivari wa mina ka ngenani moyeni mi nga yingiseli vana va mi nga na vokwaleno mi ndla swona ngenani moyeni ende loko mi twa rito ra xisati ri mi khata pfuxani xihi xexo swivari a pfuxiwi ku pfuxiwa un'wana na un'wana vana vankwana vana va pfuxiwa hi mhanana ka ni koko wa ntsumi mhaneyi ni koko wa ntsumi mina ku huma nceko wa makasani ka mhani
1: u ku pelu hi luwa hambi ka lavan'we mi ka va pfuxa mikhate hi mani kokwana wa ntsumi a rendzi a hi tekeni van'wana qingwela na bari 060 8 5 9 4 2 ti no tlhavala
12: botlani
1: aye
12: ta pfuxa botmo fire manthosi ka mavuzi ni pfuxa masa wa mina mhana yi hluke se ti kumaleke a ngove jamela 2 hetelela hi botmostasole kandzindani a va pfuxa manigeli mathevula na kenso
1: kenso swinene manigeli yi hlayisekani swinene ani
12: swo
1: danki ti tlhaveli mi
13: ni kombela ku vadzudza vanhu lava
1: ayi vadzudzeni vanhu lava
13: ni ta suka ni ya kwini a Block 7 a tikatarini va kona ponyoka makuva laya tikatarini a va pfuki suka ni ya le amutini we le ka Maluleke va kona papa remote laha mawa laya a va pfuki na vona na hetelela le ka xikhumba xa dzovo le ka vamaseve va kona jara mhlenge Thomas Chau ka ku na un'wana a va na xokoxoko information swiweyo kutsuka kwala sukumnika ni phentini we DJ Kene
1: kese swinene vuxokoxoko information swiweyo
13: danke tlene
1: thank you baba 106
14: hello
1: aye no tlhabela
15: tlhabele
1: tlhabe ku tlhaba sweswi
15: ha moyo va pfuxa
1: a hi vadzudzeni
15: ha ni pfuxa sesitinyiku eka ka nghove ivini tan pusha mani khumalo ri ukani ivini hetelela hi mani mani lizi majoko human fish grounding ayeni
1: kesa swina nhlayisekanga
15: kuna birthday ya mina na mutsu mita mitaja tihove na na makeke
1: kesa swina nhlayisekanga le ndlele
15: danku human fish grounding danku
1: kesa swina la grounding la Runa ke karavana la grandin la nabla human fish and sizo na tatalela la imakumena rata mena te belonze la warra liya yamune ti mosu na banu tatalela la
10: kasa kutatalele wadleni nukwamba la kupusha manane o kishwa shansu wa kwe network le kama ngena
1: ish
10: ewe nupusha manche kano wama yuka papa zele ewe ni etisala emana mkate kwa kashitelana vandla vukwa va pusha hi makhelwani wa mayini kwala ka muchipisi hlayiseka ndleni wa DJ
1: khensa mina manjhanjhani
10: dank
1: danko ti no tatalela
14: sobe
1: tobela ku locha
14: rine jere
1: mara gino ge tatalele da gere no aginyaki story
14: idatu utsetselela
1: igi na gwa utsetselela yi
14: ngora ka karros
1: eh arvaziel
14: erne ke jie umana kanya mawo mu manlo ban cheka wa wa baro ore
1: cheko cheko makasani
14: cheko makasani aba poko mana mani den ne kuka Slobzane Sipo, Tracy Slobzane, Gimura Twagan, Gumutuara Sial, Apu Kina Navo. Man like I'm a coach. Balava, TikTok radio. I'm a Pokinavo, a man, Balava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava, Lava,
1: Lava,
14: Mara bona le dire tsaku. Ringe hele ringa no bona ringa me bona nge matse ya me.
1: Ke se se nene se se ka ile papa.
14: Ke sakate ka mada.
1: Tsana ni me khansa go tsetseleriwa.
14: Dangi le bo tsetselelwa.
1: Exukana skimi ndani ke se se ne ba mantla ri bela la mse re tarbe ke se. Enda tsana ba tsara tsara la. Tsi mo etela go nku tsetselela la. Kuna mona.
16: Eh mojone.
1: Ameng sora mo ranzeka.
16: Ah le joyi go go tsama ndu tsala
1: tsala. La basan ka tlane ke la.
16: Go le bapetse mo hae.
1: Ehe.
16: E nda go mo re go yo e fana wa ke sa ne fukane. Ne tsimela le babang go ne go electoral malete. Nang na fukane mo tlo. Mkhajana William Rugi. Na bona abafuki fukani mkhulu wa mina ngikubona nje ngomuntu omunye ngikubona kwa lapha bye bye
1: kesa nje hlayisa ka
16: ngizwe muhali
1: danko I'm sure that mixer sibeka la kama kumena ar mere tmana tay belon zala warra li aya mo sesu mena na ora mixer tutumela nyana e kana banga kuna mangatirsa shenga sham burisha facebook ba karwa shashanta kana kuna kuri kesa nje kama na mananga shashanta e la qingwela kana bar 0608758942 so sesende e magmena ro tmana tay in quatro ante kan kama nyeto sesu no putuma nyana ni kera nyana ni chapsa nyana na mavengere na ntsa kaso e tumela ndu nyika rsimu loko ndi ya kho sen bena na banga kuna mangatirsa facebook aksiba ra itiru kuna kho shashanta e nga ni kuma ka facebook ku sechanta no gcr space fm ebi kuda post le famana no no mi so sogra namhlela unga dafika usiya rungula ra wena kola anga chabi kufikela uthela u like kumbe ku reacta eka post le inga kona la ya ka Facebook ri khesa zwina ka mana mana nga hoxana xandla kufikela sweswi ela inga fika kona sweswi vhoku nanzikeriweni ije vitpina snare no gona ko morning beds with ramen it le melo the jam of rap and master party loko fika no plan plan plan plan ngere mai nga gonga zanga ni ndani chavisala
17: Gazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeke kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa Nguina ba tikereke hina swona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri ti jomela

0: ri xile mo ni pfuxa lava landzelaka. Ni pfuxa mhana vananga mhani Mavis Makaringe ka gym, ni pfuxa mhani Agnes Ndlovu wa Mulantswa ka gym, ni hetelela hi ku pfuxa ntukulu wa mina i mhani Maria Mazivila kwala ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself, hi Papa Pili, Kangalalume Inkomu.
1: Avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni Clement DJ Master Party ma vulavula mpfukini na hambo va pfuxa pfuka khulu kolo koteka vanharhu ni ta pfuxa kokwani swa va va tiveka makhahlele kusuka ka a block 3 ka Minginisi a va pfuki kasi ku na phonyo ka makhuva kusuka ka kantirini va kha va heta va khise ku tukulu a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa Kheni Nhlungwani kusuka aka ZZ2 i jaha ro bomba hi xikanyakanya a ri pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani khani loko pfapfa tlhela ka madavulo mbuyi a mina veli na khatsa
2: ahe DJ Clean. Ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove, mhani Maria Blankulu ka Mninginisi block 2, mama Kinsi a ri Singer View, va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
3: Hayi DJ Tim, hayi DJ Tim, hawa wa mixolona ni n'waxa a mo hi tibya vanharhu ntsena. Ku sungula ni ta pfuxa i mama Kinsi, vona va kumeka leyi a ri Singer View na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta pfuxa mhani Liza va ka Makhekhe vona va kumeka leyi ka Ngove leyi na vona hawa a va pfuki. Tanta hetelelo wa mbilu na moya ni musi wa hosi vona va kumeka leyi ka Nsavula block 25 le muganga wa Tana kahle lava pfuka va pfuka va vota ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Samukeli ni ri la Sadana Lonje ntirho la a kaa ku ri ka Nsavula block 25 le muganga wa Tana kahle tsi tlava ya mahlweni DJ Clean ta nkulu
2: ku rila Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Xo sungula ni ta ka ku pfukeni na mulamuri siguru va ri kokwala kaya ka mapove ni ku pfukani bava dyambu ri xile ivi ni ku ku pfuxa mani ni pfuxa mani na ni ku a ku pfuki papa Nandzumuni Ben Kwinika va ri eka Mninginisi a block 3 va heta va ku kahle kahle pfukani papa mina ivi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi papa Phonyo ka Makhuva a tikatareni va ku ni khese gulugulu va ku magadyana ku pfukani papa hinkwenu ka n'wina a mpfuxiwa hi rhula ni chavalala ni ri lakaya ka mapovedana
4: ni pfuxa bava Mikhacani Gidi ke le ka Mninginisi ni pfuxa bava Nandzimuni Benkwini ka kwele ka Mninginisi ni hetisela hi ngami ya vona mhani Matlhelani va kha va kurhula ka vakon'wana pfukani ka mhani kutani mhani Kunika pfuxa hi mhani Mahori ka Mapuva Sika Siposeto ku
5: DJ Clean a ku pfuki Phonyo ka Makhuva a va pfuki ku ya pfuka Harry Baloyi a pfuki ku ya pfuka Mukhacani Rigidi a pfuki na yena hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ribava ribava na marhanga ni emti wa ka ndhambi la gwangwa kwala xibulana la kona ku gura mali tanku
6: ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ni ta sungula hi Sesireni Maluleke Alex Fasoke a va pfuki Lebohehli leyi va kona mavona Edisini a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa handla hi zava ka Makhekhele ka Hosingolo wa Mitlhanu a va pfuxa hi Gezan Class Maluleke hikwala ka huma 14B tankeflava
7: ri xile xaka ra mina Sam Big Five Mathevula kusukala ka bode hi mina ni pfuxa Mukhacani Wuleri Gate la block 3 ka Minginisi bomba Mzayoni na block 3 ka Mninginisi ni hetelela hi Kalaxaka W Manganyi la ka Gongongo va pfuxa hi Sam Big Five Mathevula kusukala ka bode ni khensile xaka ra mina inkomu
8: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi mhani Jajani ka Mchipisi Magoda ka Mkhumi kata mfana wa Goxa ka Mapuni hinkwavo lava a va pfuxa hi Mathevula Mukati kokwala ka xikukwana ka OTR.

0: right, sam sir tarmik sir ne ba mandlar bi lela kas kan karo ina be kala ka comment comment be rete be don zela wara li ayan tar kas na ga mananga nga ko share ka sa tla ku tirsa shenge shama borsha whatsapp ri kas ri sham mkani sam wait tola kahle am sir tarmik sir ne ka ngom nga tirsa shenge sham borsha facebook and ba mandla ni bi lela kas ka am sir tarmik sir le ka shenge ri ka wara ku etela etela kas ka sia ngono ko shenge le shenge ka shono sir shenge sham panganyi solan ko ku teka ka whatsapp ni ku teka ngwe en ka ri wuru ngwe tsika ngone le ka facebook selection ta ka mix ro message via lart con la cana bar 060875942 tlhela kutlhave tlhavani tlhava tlhavani tlhava tlhavani tlhava tlhavani tlhava a hi languti ku va mani lava nga kona va nga ku tlhaveleni vana va kona va tlhavela na mina laha loko mi tlhavela na tlhava na mina hi lava van'wana va kona vo sungula sungula ka mpanganyiso ti mo sungula laka mpanganyiso ra
1: danlis majako pukani driver ya teretere pukani ha ni xala tikwa le ka makoxa pukani ampuja ngwa mo wana ri la timeleni bavo dadki
0: kesa swine ri la timeleni mamo
1: dangi bokile ne dlavani va tlhava
0: si no la ku tlhava sweswi kesa swa ke mavula swona na vona va ku tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava si no tlhava leswi
2: Clemino DJ a ku kuki papa mina papa bomba Zion le ka mninginisi va kha va ku hamba hluphekile vapfuka epapatsongo masenyana Ronald Maluleke le a mama block 9 ene hetela hi ku pfuxa buti wa mina mfana wa goxa mfana wa khefa le a ka mapuve pfukani malume wa xihlangi swa van'wanati leswi vanhu lava pfuxiwa hi mhani na xindziko ku nga ku hlula kusuka gan section a inkomu the DJ
0: kesa swi na hlayiseka
2: danko
0: I'm a jiki mixer na wonga sotoka tsatara kwa tsabela kana bara 060875942 na laba skotini ti tabidimi
3: minjana muti amiti ne aka mudaka hinkweni ndi swiritani mina na ta pfuxa talani mwana boti kumeka le madombicha ntanta vona va lawozi kumeka amadindo mitanta hetelela hi ximangazi kumeka a bonte i jara joni mi pfukile hinkwenu va ka mudaka na kwahala ka swikokwana va mutsala Isaaca danke
0: ni kesa swinene majam chondoro
3: danke
0: danko
4: hello moya va pfuxa namuntlha la ku nghena hala ka mininginisi a ku pfuki papa swa namuntlha ntsene aka mininginisi pfukani swa namuntlha ntsene aka mininginisi ku pfuka papa wili rigidi aka mininginisi pfukani papa wili rigidi ku pfuka kokwani wa swihlangi swa hina kokwani bomba mzayoni pfukani kokwani bomba mzayoni mi ta ku hamba phepho lam i va nceko wa makasani wu ku pelu va ta kokwani bomba mzayoni va ta va khata loko mi vula leswi hamba hluphekile phephe lami va ta kokwani bomba mzayoni ma tsakisa yei a wu ri na mama kensi tleme n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la risinga vhiu
5: ri xile DJ Tleme kha ni ku ni kombela ku ya na ya pfuxa manjhesina hlungwani le aka xihosani pfukani mhana mina ni ya ni ya pfuxa papa Chimro va ka mbilu ya vava i nuna wa mhani Flora Nukeri lava kwala ka xikukwani ni kha ni ku pfukani papa mina ivi ni ya pfuxa makwenu wa mina Glory Maluleke la ka khakhala la ni kha ni ku pfukani makwavo loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
6: exile DJ kombela ku ba teka ni va dzuza ni ku botiwisani je makamu la ka ndhamazimiri pfukani ni ta ni ku betiwele cawuke magedezele la ka mexe pfukani ankele ni ta ni sesela hlungwana la ka makoxa pfukani makwerhu hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwana i mitilo leswi ya kini jeja
0: ti tlhavelela
7: ta pfuxa bonyiko laha kuxakeni ni tlhela ni pfuxa na mama nkhesi laha risinga vhiu
0: yo
7: ni tlhela ni pfuxa na mhana khavisa laha ka ngove vanxote va masiye wa mino a va pfuxa hi sweswi evidence kwala vuhexi danke
0: sweswi evidence ni khesa swina nihlayisekani
7: Eso.
0: Danko, isa soke. Emakume mberembere te pele unzela warra liya yantlar mixer me. Eli senta ke sochiloku pakanyisele no hlanganisela na mina la vakore bangwana tsingwela. Jesus family mom kerile.
8: Kawanja.
0: Khabe kutaba sweswi.
8: Jankari sikona mfana mina ivini vakatuma kutuva leka ndetani kanangona igil joku bangisela kamshani vakona mhanana kanyela vanyikata vhiki machele vona vakumeka laya 14 eila cheka wamakasani walo hinkwavo ka vona va ri na n'wana wamahikele boto wa xirhandzi wa vula mina switavoka tlavanitlavani ku
0: kesa swi na hlayisekani papa
8: danko
0: madumamara jesar family mamkeri
9: Marmaria kwa hisa avapuki. Marmaria vasangani ala masangani kazi avapuki na wakona. Marmaria wa James wa sangana RDP na wana avapuki. Papuchi wa Marmaria shiva apu kwa ala kakuzan amirange nkulonge.
0: Kulonge.
9: Tawala tuti maleli na nakupuka suru.
0: Nkese snen ay mingabileli ka mamaka. Ah, leka meno ba kwa swahari kona ni khesa swinene xem ku va mintlhaverini danko sweswo okay hamisa ri ta ri vekisa ri ya mahlweri loko swilo swi endleka namuntlha mindzi ku swi hindzile a hi na swi khomelelaka lowu nongonoko ti tlhaveri mi
10: kusukana ka vadyojeni ranga i kona mandozoza ni le ka nkuzana ku na ndzovukazi le a fotini ka vamana anakanya na information swa yena le a sukumekana ta tlhela hi cheta circuit kambaka a ku ri the general patron course ka test kambaka so swi mintwa ku ni kwala kambaka loko ni tlasa tsena ni vona le ka n'watsevuzeka wa kokwana ka masiya hashtag ni dume hi vo muchope
11: xile ri xiletile mluwa DJ ni kombela ku tsutsumela ka xihoko ni ya pfuxa vaboto wa mina lava landzelaka papa mihluri sizeka Richard Rikhotso ka xihoko a Robin a 79 Pukan Booth tiyiselani Love More Khotso ka xihoko a Nyagelani Pukan na n'wina boti ni ta hetelela hi Solimongo wa xithwayimbi ka xihoko a pfuxiwa hi manjo swi na hlongwani ka xihosani thank you DJ Tlemi
12: manhlekani wa manyunyu ka papazela pfukani ku pfukana pfukana sesi evidence a vuyehli ni hetisela hi ku pfuxa malume bomba mzayoni ka mininginisi pfukani lava va pfuxaka lava i mani burusa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini la enkomo
0: khesa swinene la ka mapayeni la ti tlhaveni mi ku na munhu
13: kombe ku pfuxa mafesi nandza a D9 tleni ni pfuxa Lawrence Fufununu Jaro Basiluka ka mininginisi block 2 ni hetisela hi mani jajana ka mchikisi va pfuxa hi manhlekana maendo kwala zone 4 ka Phavazela
0: khesa swinene la ka Phavazela hlayisekani
13: hlayisekani kusuka entreni ka mphotosela DJ Clean
0: awu xem
13: a hlayisekana ne
0: na n'we mihlayiseka mi ni rivalela ni
13: danki
0: a ri khomelele swinene xem and va ri karhi swi navela ku teka hinkwato ko va ku ex layini ya koho mativana ti ntlhaverila
14: kurula mfana wa mina
0: a ku tali kokwani gobeza ka xikundzu ka xifaxani mikhala byo ti rhandza
14: u vula swona u jilanga mhana nnewa ka xikundzu ka manghena mhani ma kheyila ka mapayeni ni hetelela hi magoza ka mukhomi from Ankara kokwani Ngoveza white shirt thank you very much
0: ikese sine kokwani Ngoveza umu go white shirt mi vula leswi njhani ti tlhavelela
15: leswi tlhaveli ya kumbe ka mapapila va pfuna ku pfuka va va patron khosa ka xitachi ka mbala ni ta hetelela hi mfana wa goxa ka mapfuna a va pfuxa hi manchazi kwa ka mininginisa block 3
0: kese swinene hlayisekani danko hi sweswo i ya mahlweni mi yingisa ri makumembirhi nkomba timina ta yibela ndzera wa ri liya ya ntlhanu tsi u tlhava we mtaka baba
16: kulatela swimatani swisa masali ku fika laha tshama ina we DJ Hlava mo ini mapambo
0: danki baba
16: a kona tiva ta wena kusuka a dandlangani ka khame botivi untani formal leke vona va kumeka hawa ya papangu wa kon'wana ngano wa mina i maphetho Daniel Mabunda kusuka ka Ndzenyede i nga ta mhani wa Khazamu loyi a va nusa kumbe ku va pambula nga va mana nseketeli wa tolo va tolo hi ma endlele ku va ta swisa matswalo ku fika laha tshamanyiki we DJ Nhlavanga ya vonga mutaka vaa
0: na minya vonga mutaka vaa uve ni sukuluhle
16: nawe tilanga ni phate kahle mutaka vaa
0: thank you bye
16: ela
5: DJ Tlemi a ku pfuki swi dya nkarhi sweswo i kokwana manyunyu tshika swa hanyanganya va ri laka khakhana pfukani kokwana ivi ni tsutsumani ya le a Bong City ku na papa xibudungo xa part time ni ku pfukani ni hetelela hi sexerhweni le ka nkurhu a swa sonke vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlurimaleke ni ri laka khakhala dangi
17: aya ye tlema hi DJ wona va hungusa patra nda nghena kokwala ka makoxo laniwa ni kuma malume wa mina i swo boha i maceke xivongo va ku kokwana swo boha la ka makoxo lavo lo mpfapfa a madavuloni mbuya va hi tlhava hi xivutisi va ku a hi minaveli na khatsa ni ku pfuka malume wa mina mukon'wana wa ka chavalala hi nika nghamu ka a hi pfuxa ivi ni ku rhevu ni ku ni ya ni ya kuma bra ya mina i kalaxa ka W wa ka manganyi laya ka gongonda ya loko va huma ka xiyana moya va ku boboy ni ku pfuka bra ya mina moni ya hetelela hi mukon'wana wa van'wanati i sizeka Richard Rikhoso a Ruben ka xihoko i va papa Mhluri kata Linda N'wamaluleke n'wina ni ku ringesani ku pfuka bra ya mina va pfuxiwa hi xala tihlungwani le ka makoxo atikweni me ni kata mun'wanati loyi wa ntlhoho wo pima va heta va ku xileva nhlandla TikTok ya radio va hlaya mina ma nchumayela ngoma loko tswantswari handle makala na ku fa i mvhalo lowu ka nga xeri byongo lweyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga chumu hlayiseka n'wana sivara
0: ti ntlhavelela e ku na munhu la a kosti kwamakaka ku na munhu la a ndzi navele ku va ni karhi ni vulavula na vona swi vekela ka makumembenkaye timinete hi belondzelawara liya hi ya ntlhanu loko yi kuma kumenharu timinete hi tica magiya hi ya ka xiyenge xo hetelela hetelela se swi ni tekela va nga kwala ka WhatsApp la a yi tikuma rini
18: rexile DJ Tlemi tlhava ntlhava dziya va kombe ku pfuxa vanhu vanharhu kombe ku pfuxa malume wa mina ndhayini kwala khonene la nyamene la ka dzingi square ni ku pfukani ni ku koko wa ku hlula mani maxindzi lava giyana section A ni ku pfukani tetitse ni mani mukateko mathevula kwala ka xikokwani kwala la OTR ni ku pfukani loyi a va pfuxaka i koko wa kona mani mavasa hi mina ni ri kwala ka xikokwana danko tlhavantlhava tsitlimi
19: ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yinga na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema njhakanjhaka tsanini makakapachi na le ka maphale hi na rhavi eka skopo emceketa section na le scosese wholesale endzhaku ka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kuswana le taxi rank ya le mphenama se pfule rhavi rintshwa eka mukwati next to you safe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street e ivory park hi le extension 3 e freedom drive kuswana le police station

0: wa Greater Giyani Municipality Tandizita u ramba vaaki hinkwavula wa kumeka eka muganga ya le ka Homu ku katsa 14C 14A 14B Giyani Section A na matiko wa Kelani ku ta eka imbizo leyi kunguhatiweke hi ndlela leyi landzelaka ndhawu 14C erivaleni ra mitlangu ra Thandabantu eka Homu 14C siku i ti 8 October 2026 nkarhi i awara ya 10 nimixo ku ta va ku ri na tindzawulo hi ku hambanahambana ka tona leyi katsaka ndzawulo ya xikaya vurimi xiphorisa sasa rihanyo na tin'wana leti nga ta va ti ri karhi ti nyika vukorhokeri eka siku leri vuhungasi na byona byi ta va byi ri kona vaaki va muganga leyi khumbekaka burisanani na vakhanselara va n'wina mayelana na swo famba mayelana na swo famba a hi hlanganeni kona vuxokoxoko u nga fonela 083 404 0434 kumbe 063 628 5832 Greater Giyani Municipality, a municipality where environmental sustainability, tourism, agriculture, and mineral resources thrive for economic growth.
1: Shibasa Funeral Services lay. It's so safe lay kwa kumfuna na kumhlanganela khombo ra ku vamisiwile hi mrendzo wa n'wina. Eka plan A o hakela 220 n'hweti lay coveraka wena na vanhu va 14 la a kuna joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsene va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula tora 200 rand a time grocery lay endlaku 3500 va ku tisela na hatch na di family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na death certificate va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula tora e time ya 200
2: na grocery ya 3800
1: la va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani Alimdev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kumene le Bankstall a Posweni kasi eka Mukokwayila a Paulus Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757 kumbe 015 101 0151 015 101 0151 eka email i admin@shibasa.co.za na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services. Shibasa Funeral Services.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza Pride of Gaza.
5: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
6: laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa le mixo Fixed to 9 Monday to Friday le mixo BPZ Mr. X Mexicano Mr. X

0: makumemberimberi wa timinete mikiserisuke kahle ka wara ya ntsevu eka mixo wa siku na namuna The Big Breakfast Zone BBZ 629 Pastor Rudolf Mabaso va ku laha Yesu a nga kona sungula kahle nongonoko vunanga bya ximoya ta tsutsunga leswaku namuntlha hi va hi kha hi xixima kahle vamanana ta leswi swi tivaka ramuna rin'wana rin'wana siku ra swikhongelo swa vamanana yo maka mikiseri eka mixo wa siku na namuna ku sungula kahle vunanga bya ximoya Pastor Rudolf Mabaso va ta ka wena va ku laha Yesu a nga kona makumemberimberi wa timinete tlakukile la ka wara ntsevu khensa swinene ngopfu mikiseri ku amukela kahle kanangana kwa The Big Breakfast Zone BBZ 69 ta ka wena musimu ku fika ramutlhanu hi le ka wara ya ntsevu ku ya fika le ka wara ya nkaye famba ri na xikolo Mr. X eka mixo wa siku na namuntlha jara valandza Mr. X on the news desk fambisana kahle na lungu le wa ka vale pfani ri xile Mr. X
1: ya loko langusa nkarhi wa kona vhele 0623 emakumembere na ro tsena timinetse va yikarisiwa kahle awara ya ntsevu yi bile tanihi laa nga vula hi kona vhele BBZ yi va yi kha yi sukisa xisweswo laa kusuka ka wara ya ntsevu ku ya fika kahle awara ya nkaye eka mixo wa siku ra namuntlha mani vika khesa swinene lungile male pfani loko ya ni kahle mahungu kusuka le ka wara liya ya ntsevu nga vuya futhi ya nika kahle tlokomhaka ta mahungu hambi ku ri tlhava ntlhava khesa swinene mfo kusuka le ka wara liya ya nharhu ku ta fika kahle awara ya ntsevu
0: namuntlha hi le ka siku ra minhongo hi le ka n'hweti ya vukhume lembe ra 2020 ntsevu ka swisalanyana tin'hweti timbirhi na masikunyana matsongo mo ka ma nga tati ku xandla Afrika-Dzonga hi ndlela leyo leswaku hi va hi kha hi kumele kahle lembe ra 2020 ntsevu hi ndlela leyo kambe ka khesa swinene ngopfu vuyingiseri bya wena mikiseri na site leri hari audio streaming ya www.gistrafime.co.za 106.0 magazine of fam ila mi kuma kamer kona r5 78 r81 36 r529 ila mi chayela kamer kona vayingiseri va hehe eka mixo wa siku na namuntlha tiva leswaku ku seyivha kahle breakfast ku tsokombela miss kathery miss ksa vona muhumelerisi vona ngonoko ni eka mixo wa siku na namuntlha kambe ke va yi lombe tiawara tinharhu ntse leswaku mayina wehe va yi kha yi tiphina The Big Breakfast Zone nongonoko wa matimba swinene eka mixo wa siku na namuntlha
1: ya kasi loko bekari langutisa ko sala tsena 84 wa masiku leswaku lembeleriwa kha ri fika kahle emakumu tani longa vula hi kona ku na 38 ndlela leyo vhele mi ni khomisani sweswo mi ku Norman Jikijela ka Facebook mi xani mi ni khoma kahle la ka magandla ya moya la ka www.gcrfm.co.za kumbe xani mi ku gcr mi ku space fm ka hi veka fm sweswo kumbe xani mi ku 060-087-5942 swi khedzekhedze hikuva swa nongonoko hayi swi kona ni ka siku ra namuntlha mani ku ri mirabelo ya vafumakazi mi kha mi hi rabelisa hikwakwa ku lamuka kona mani loko hi langusala handle laha swi tikomeka ku na mapapa eka mixo wa siku ra namuntlha kambe loko se karhi u kha u famba ni ta va ni karhi ni mi byela ku ri xise kwini
0: all right mi ngi sorisa famba or ku sungula hi khomele kahle ti top stories making headlines weather updates eifunzeni ko lexa Limpopo hi va yi kha yi khomele kahle ka wara wambirhi celebrity gossip kumbexani ti-entertainment stories le ka wara ku hetelela leyi kambe ke ku na timhaka leti ya vongo hi mina mani hi tlhe va na mhaka liya ya ya today ni yisi kambe ke a ku nga ri khale xiyenge lexa hi mina mani i nga ku xi ta hi siya lexi
1: xava ka xi nga rangala
0: a yi nga ku misumbunuku ne ku ta ku na xiyenge xintshwantshwantshwantshwa a ni swi voni kahle Mr. X
1: ya vhele a hi tshame hasi hi pulanisela hi vona ku hi nga va nika yini laha ka xiyenge lexi ya kahlekahle
0: hi fanele hi va tisalanyana xi swin'wana swa new one nyana man naswona hi ta swi cukumetela ka December leyi loko se hi nghena ka January nghena na
1: swiswimpela
0: i ntela leyi vikiseri kambe ke i jara va landzani ni tikola va komati vomeleri va ndlanga mandla ka mavuza ka yin'wana khazamula xikoxi wa kokwani balati lowu ni twaka hi famba swin'we a wona tsevu ku ya fika leyi ka wara liya ya nkaye a mu ku yini tolo a mu ku mahamba we dyona wa we wa we vayingiseri
1: namuntlha ni mahamba yedwa namuntlha hayi u kona namuntlha hi vambirhi kwalawani hambileswi mina se ni ngaku ni khomonyana na hi fulunyana va rona ku tshemba ku ri hayi ku famba ka siku ni ta tlharamuka
0: ane yi nga ku swiveli ku va yi jikajika hi ti-weekend
1: hayi ni ya kona hala kusuhani le kule swi nge tsani
0: Alright Afrika-Dzonga i von chaka chaka ne va ku mqombuti we bandlamini uphi mqombuti hamba bala ku uphuza loko zwa ku uphi mqombuti
1: na through backstage ne
0: yeah I farm mistakes actually we yakahlala lungulo kwa malepfane
2: we madlamini uphi mqombuti we madlamini uphi mqombuti we madlamini

0: ndlebe le hithi nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Mo commissioner wa maphorisa xifundankulu xa Limpopo endirile mindyangu ya maphorisa ya nharhu lava nga hundza emisaveni eka nghozi ya movha. Ntsumbu wa n'wana lowu a vikiwe ku va nyamalarile wu kumiwa finginetiwe hi matluka lawa ni yan'wana le ka awara ya nkombo.
0: Riendlebe le hithi nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
2: Mayor wa Greater Giyani Municipality Thandizitha u rhamba vaaki hinkwavo lava kumekaka eka muganga ya le ka Homu, ku katsa 14C, 14A, 14B, Giyani Section A na matiko wakelani ku ta eka imbizo leyi kunguhatiweke hi ndlela leyi landzelaka. Ndhawu 14C erivaleni ra mitlangu ra Thanda Bantu eka Homu 14C, siku i ti 8 October 2026 nkarhi i awara ya 10 nimixo. Ku ta va ku ri na tindzawulo hi ku hambanahambana ka tona leyi katsaka ndzawulo ya xikaya, vurimi, Porisa, Sasa, Rihanyo na tin'wana leti nga ta va ti ri karhi ti nyika vukorhokeri eka siku leri. Vuhungasi na byona byi ta va byi ri kona. Vaaki va muganga leyi khumbekaka, burisana ni lava khanselara va n'wina mayelana na swo famba. Mayelana na swo famba a hi hlanganeni kona. Vuxokoxoko wu fonela 083-404-0434 kumbe 063-628-5832. Greater Giyani Municipality, a municipality where environmental sustainability, tourism, agriculture and mineral resources thrive for economic growth.
3: Shibasa Funeral Services lei i society leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhuraka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora, 200 rand airtime, grocery leyi endlaku 3500. Va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage xa vona. Kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena. Loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora, airtime ya 200
4: na grocery ya 3800.
3: Laha va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars. Va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani a Limdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kume na le Bankstall a Posweni. Kasi eka Mukwakwayila a Pakulosi Makwala Complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 eka email i admin@shibasa.co.za. Neleka TikTok na Facebook bakona Shibasa Funeral Services.
5: Shibasa Funeral Services.
0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
6: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
7: Hi doctor. Rula ka mehleketo. Ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services. Joina na munthla. I botsarisa 13 wa swiro handle ku langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A. U joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti presto hina a hi tona

0: simporeza sasa reanyo mtu wale dinga tabadilika dinga vukorekere eka sikulia munga sino jono jita wa jirikona baki wa mgangani kumbegaka burisa nana wa kanselara wa wina maila naso famba maila naso famba ayi shanga nini kona bushoko shoko unga fone la 083-404-0434 kumbe 063-628-5832 Greater Giani Municipality, a municipality where environmental sustainability, tourism, agriculture, and mineral resources thrive for economic growth.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: I nkarhi wa leswaku mali ya hina swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wa leswaku vaaki va hina va titekela swiboho. I nkarhi wa leswaku vatirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wa leswaku hi vhotela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wa leswaku hi vhotela Freedom Front Plus. Votela VF Plus hi ti fota hukuri i nkarhi.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Unisalani eka kupfumeleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: La hi ku fihlurisa hi swakudya
5: swilimixo
4: Big Breakfast Zone Fix Tuna Friday, the Lee Show, EPZ, Mr. X, Mexicano, Mr. X, Jarambalaja,

0: ska makhamu na majuban sisters vana va Dora hi Dora man vana va ze va huma le ka madanzo pe giligili le a ha xa kunene marhavu kasi vana lava va tswariwa laha tihomu leti ala ti beketela a ku ri vana va Dora va ta timhaka leti nga karisivuleri vana va Dora vana va swirekile ya ri kahle swinene ngopfu risimuleri wa kusuka kahle eka u sikamaka vana majuban sisters va swirekile na va 16 eka nkarhi wa sweswi Mr. X a xikan'we kan'we mfumo hi le ka vona ku hetelela ne hi nge vi na ti-celebrity gossip kambe ke sweswi tsutsumela kahle ka topic ka nhlokomhaka siku laha ka fanele ku bile kahle awara ya nongo i ta va yina interview kambe ke sweswi a hi tsutsumele kahle ka nhlokomhaka khesi le lungulekama le fane mahungu ya awara ya nhongo sweswi ya ka mhaka siku.
1: Alright, okay, xana hi ku vona ka wena akerekeni a ku fanele vanhu va ya fikelela kumbexana va ya ku fikela ka rimuni ke naswona hikokwala ka yini u swi vona swi ri tano. A ni ku na tikereke leti ta ku u yi nghena nampundzu u za u longa na xikhafuthini so u za u twa ndlala ri ze ri pela
0: ku na leti ya to nghena rixini hi voma 1-2 kwala
1: tin'wani to nghena awaranyana so va tlhela rito ra xikwembu yi chaya se ho vonga u kereke kahle kahle yi fita ku va
0: time frame ya kereke kahle kahle kumbexana swi ya hi kereke yaleyo hi lava time frame ya kereke u vona ka wena mikiselo vona nga ku kereke yi fanele yi nghena hi nkarhi muni yi huma nkarhi muni hi ndlela yoleyo yi byeli sweswi ka 060-875-942-21-8 last hour the big breakfast of hip gaming services come shall rumela kahle voice note ya wena a va talavela ku nkarhi wa topic
1: that's why ele swi endleka hi vakume nga vakume mara hi nge masula
0: va tibyele ku va ta vuya hi kota 2-9
1: ya vele
0: hi le ka nhlokomhaka mingiseri ka nkarhi wa sweswiwa mirini n'wina u vona hi nga ku kereke mingiseri yi fane alright ku na mingiseri laniwani avuxeni
2: ahe minjhani
0: epfukile minjhani
2: ihlayisiwile a kerekeni loko munhu a ri na nkarhi wa kahle wa tshama kerekeni ri za ri pela mara kereke yi fanele yi nghena tiawara tinharhu mara a kerekeni loko ku ri ku wa swi kota wa titshamela kwele minkarhi yin'wana na yin'wana
0: twanani mani n'wina mi vona hi nga ku kereke a yi fanele yi nghena nkarhi muni yi huma nkarhi muni
2: a ni tikereke ti hambane ku na leti nghenaku hi 10 ku na leti nghenaku hi 9 se kwana ni nge swi tivi mara tikereke ti fanele ti heta tiawara tinharhu mana Lukas
1: hi khesile mana Lukas
0: enkomo khesa swinene ngopfu va mana Lukas va mandla yi vuyelela i le ka nambara 060-875-942 la ku twa wena mingiseri ku angula ku yini eka mixo wa siku ra namuntlha 060-875-942 ku na mingiseri laniwa avuxeni.
3: Mina nkarhi wo huma ka kerekani voni ku vekiwa nkarhi cause nkarhi wa xikwembu nkarhi wa xikwembu loko xikwembu xa ha vulavula i ta veka nkarhi ku nkarhi muni hi ku tirha moya laha ku xikwembu xa ha vulavula se i nge veki nkarhi ku ta huma nkarhi muni loko xikwembu xa ha vulavula xa tirhisa xa ha mi tirhisa layani hi kulo swi nga teki wo hi kho ka kereke yi nga ta huma ni swi vonisa sweswi loko a tilefozi na nkarhi la hini
0: 060-875-942
1: 060-875-942 a swi tiva leswaku ri a mi tolovelanga nkarhi lowu i nkarhi wa nhlokomhaka mani mara hayi kontelelani ahee
4: ahee minjhani
1: i kona minjhani
4: hi pfukeni
1: ya
4: loko yi nghene kahle kereke yi fanele nghena hi 9 yi huma hi 1
0: ya ne
4: na va ta ku va prepare kumindzuku van'wana va ta kuma swifapile
0: ende loko yi nghena hi 9 leswi vulaka ta ku ma swi kota ku va vanhu va pfukile va ngwetla va suka va tirha tirhini na loko se va vuya va kota kusuka va hetisa swin'wana swa ntirho lowu va nga wu siya ne
4: good va ayenela na vanhu
0: inkomu tatani khensa swinene ngopfu
4: tima radio fonela dankwa
0: ye tima radio khensile madala
4: dankwa
0: inkomu
1: ya hi ba ke fambisa swo vhele ka rokona 0824 kasi le ka hafu ku bila wa rana nongwe ta kuma ka te hlokomaka na lungile malepfane
0: alright le ka nambara 060-875-942 kuna mingiseri wa wena la Mr. X Farm
1: hi ba mkerile bile moyeni
5: jiki
1: we
5: valandza
0: but masanyana
5: Ah loko so boniwa hina hina hi swivona hina hi swivona sa xilungu.
0: Ah ni n'weti kereke ta n'weti tele mani.
5: Ah leya original a fane va ku tikereke kahle kahle a va fane va ku ri no yi tirha 2 hours is enough moya wa xikwembu wa wu nghenelerile. Leya yo ze longa na xikaptini sungula hi 9 ya ya huma hi 4 na 5. Oh, na loko se kha yimbelo tiro ndziri lela moya u ta famba moya endla la phela. Eh, u ta famba moya endla 2 hours ku fana na vanhu vo basa ha valungu nyana laba yana. 2 hours is enough hi helerile manje ni moya xikwembu nghenerile. Swa ku ta ze swin'wana mi ha swi twangi na pundi va yi rivele ku suka na pundi hi 9 ze ya ba 4 o'clock ya na madamba.
0: I'm not going to be able to do it.
6: Hey, na Mr. Norman Jigijela. Mapuka puka swena hloko mhaka ya twakala mani. Kahle kahle mhe ku nanga siri wa latisa ni kereka se ingena 3 hours ntsele. 3 hours ntusa ka ku itava itele ngoku. Leswi swo ta zingena mpundu ku zere ya pera jabu huma wa ma 8 na vusiku hay. Swi swa ka ri kereka swi kereka mhaka ya ku nanga tini. Ni vona ku loko yo ta ka 3 hours hay ku ranga ku kereka itava iri kahle. Niyo ze ingena zeri cha ngirwana na bisi bu zeri pera zeri sha futa ni aka ri kereke le. Mawonele mo fa ma thosi kusuka le tikwera ka mavhuza sweswi mara ilaka ho ma 14 bill tiro a sunset le kwa restaurant next to Morele complex. E jara ba landa na Mr. Norman. Ka kwa ra mana yene. Eh,
7: mna mbona ka u ke. Mfuku ni ba a jiba mbere na ipuku ni ri kwa la skorupe. Ah, eso ndo phela kahle kahle kulwa la ntisi. A kerekeni.

0: wa bibele hi swona ku chuma iriwa loko a yo kota ku nghena hi 9 huma hi 11 a swi antswini hi ta kota ku prepare swa mundzuku swa ku ya mintirhweni yeleyo ya ku veri hi ta famba hi 9 yeleyo ya huma hi 2 kumbe i famba hi va ma 1 mi ya vuya na madyambu mi va mi tirheyini kokwala kaya ku va ku endliwe yini va swi twisisa hi va ha ha tshamele yini ku na swihlangusiza swi rila swi tswa na hi dyambu na ndlala hayi 9 up to 11 swa twala sweswi tikereke hinkwato ka tondisa sweswi hikuva ni ku chumayela mfundhisi ntsene laya i nkombaxi
1: rixile ra muhaxi wa mina wa GCR FM i the big jam la ka bon'wana la loko kereke hi ta ku yi nghene kahle mina leyi ni khongelaka kona ka mahonisi TWCI yi nga rhangeriwa hi Prophet Hlungwane kusuka ka Mavalana yi nghena hi 11 o'clock 1 o'clock ya huma swa petapeta mbita ya tihove no mhaka yi kulukumba i ku ya hlayiwa rito ra Xikwembu rito ra Xikwembu hi rona ri lavekaka ngopfu ko va ku dzunisa na ku yimbelela ivi hi ya ka rito ra Xikwembu hi loko yi hi ta ku yi fambe kahle 2 hours is enough big jam ka Bong City Lombondo paya
2: kereke yi nghena hi 10 yi huma hi half past 1 i n'wana papa say Kenso Maswanganyi ka Ngobe emugangeni wa Kamakamu Kenso swinene ngopfu man va ri yini van'wani laha va ri yini kereke yi nghena hi 10 yi huma hi 1 kwala B9 papa vunene hi Kenso swinene ngopfu na wayi bye le mingiseri la ka 060 8 75 942 ku ri loko hi vulavula hi sonto i lata ku sonto tsakela ku nga nghena hi nkarhi muni yi huma hi nkarhi
3: sweswo ntsena a hi nga zi hi laha swo tala
2: laha nkarhi luwa ko va ku nkarhi luwa wa 9 luwa between 9 and 1 Mr. X wa swi vona ku loko yi nghena hi 9 or 10 ne nampfuni va mi kota kusuka mindlini mitirho ya la kaya laha mpfuka a ni ma swi twa ku mi ya kerekeni i sota 6 ma pfuka kumbexana 5 mi kota ku ndla swin'wana na swin'wana ivi then mi ya kerekeni 1 ma vuya mana 1 2 3 4 5 6 mana na swin'wana swo ma 6 hours yo kota ku mi nga endla swin'wana na swin'wana kwala kaya i sunday hi va na mundzuku va xikolweni loko ri va papala ka va ntirhweni you can manage
3: ene hi tshika leswiya swa ku hi rhandza ku vafundhisi ku tlula vavanuna va hina wa kuma ku xiyisa xisuku yi xisiwa ku sukusela pundzu va ku va kerekeni no sweka va swekanga
2: va mhani lava pfa va hubutana na kukula dada kerekeni rala kaya
3: va kukula yini
2: dada
3: oh dada
2: ya jarata
3: oh jarata ya wona
2: yi nghena hi 1 yi huma hi 5 tintswalo kwala bina khensile tintswelo khensa swinene bra mina second nkarhi tingani teka nhlokomhaka na mitirhikulo ni ku leka malepfana loko hi vuya hi vuya kahle na interview leyi nga khomela yona mikiseri kusuka ka tin'wana ta tindzawulo kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi mingiseri khensa swinene ngopfu ngwe mi nga va na xiave ka 060 8 75 942 ngwe mi nga rhumela kahle mikandziyiso ngwe mi nga tsala kunene a yi si handle na ngwe mi nga yi bela kahle riqingho hi ndlela loyi khensile audio streaming ka ha ri yoleya ya www.gsrfm.co.za 106.0 makandza fam hi loyi lunghile na tihlokomhaka ni teka nhlokomhaka ya mavhengeleni ni ta ka ku xavisa hi vuya kahle na mburisana na van'wana kusuka ka tin'wana ta tindzawulo eka mixo wa siku ra namuntlha ri xile lunghile
4: Riendlebe le living hlokoma ka tana huwa na ngo eka jisereve
5: va social worker va rumeriwile ka vandyangu wa ka midawo ku ya pfuna hi swa miehleketo mugangeni wa ka mahonisi ku yingiseriwa ka xikombelo xa bayile henhleni ka mukhomixina xandla xa mukhomixina ra maphorisi ya tiko la yimisiweke swi hundziseriwe mahlweni lawa ni yan'wana eka awara ya nka
4: Riendlebe le Living hlokoma ka tana huwa na ngo eka jisereve
6: Mayor wa Greater Giyani Municipality Thandi Zita u rhamba vaaki hinkwavo lava kumekaka eka muganga ya le ka Homu ku katsa 14C, 14A, 14B, Giyani Section A na matiko wa Kelani ku ta eka imbizo leyi kunguhatiweke hi ndlela leyi landzelaka ndhawu 14C erivaleni ra mitlangu ra Thanda Bantu eka Homu 14C siku i ti-8 October 2026 nkarhi i awara ya 10 nimixo ku ta va ku ri na tindzawulo hi ku hambanahambana ka tona leyi katsaka ndzawulo ya xikaya, vurimi, xipi Porisa sasa rihanyo na tin'wana leti nga ta va ti ri karhi ti nyika vukorhokeri eka siku leri vuhungasi na byona byi ta va byi ri kona vaaki va muganga leyi khumbekaka burisanani na vakhanselara va n'wina mayelana na swo famba a hi hlanganeni kona yona vuxokoxoko mo fonela 083-404-0434 kumbe 063-628-5832 Greater Giyani Municipality a municipality where environmental sustainability tourism agriculture and mineral resources thrive for economic growth
7: Nhlanigi Royal Family na Nhlanigi Traditional Council vame ramba eka Nhlanigi Cultural Day linga kunguhatwa hindlela leyi hi 9 October 2026 nkarhi i 10 o'clock nimpundzu hinkwaswo leswi tava swikhomelwe eka Nhlanigi va ka Nhlanigi Maswanganyi Dzingidzingi Bode Dingamazi Khani Basani Wamankena Gongongo Babangu Mashavela na Silawa a Nhlanigi B hinkwenu ve ri mi nga sali kasi na vamatiko akelani va mi ramba leswaku mi ta tiphina na vona Nhlanigi Royal Family Shibasa Funeral Services lay. It's so sad lay kwa kum funa lakum shangane na kombo. Rakuba misi wele mrenzo wila. Eka plan A. O hagela 220 mwedi. Lay kavaraka wena. Nabanwa 14. La. Akuna joining fee. Kumbe age limit. Naswana uyima 3 months in sene. Banga se kuterela. Kasi baku tisala tent. 100 wash tulu. Decoration yele shlafweni. Naswa timulatora. 200 rand a time. Grozara lay. And lagu 3,500. Baku tisala na hedge. Na di family cars. Na coffin stand. Bakala baku endela na death certificate vaku tekela na mufi vangu veka e storage ya vona kasi loko u nga lahleli hi vona vaku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahleli hi vona vaku nyika 5200 rand kasi la akuna joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela vaku tisela tent 100 wa switulu decoration le swilahlweni na swo timulatora e time ya 200
8: na grocery ya 3800
7: La, vatlhela vaku tisela na mobile fridge, hash, na ti family cars, vaku endlela na death certificate, vaku tekela na mrandzu wa wena, vaya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani, Alim Dev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumi na le Bankstall, a Posweni, kasi eka Mkwakwayila, a Pakulosi Makwala Complex, va kona, na le ka Maphalle, R81, a Main Near Taxi Rank, nakona va kona, mi nga va fonela sweswi eka 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 eka email e admin@shibasa.co.za nele ka tiktok na facebook bakona Shibasa Funeral Services
9: rula ka mehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha e vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-presto hina a yi tona

0: ale na sona si tututu e bana bantabase na te seta ina ile tati papa e bulavla ite wings wishoko shoko 074-751-4932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari marovela funeral services take the chance.
1: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timetara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformu ya wena, ponisa vutomi.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: I nkarhi ku leswaku mali ya hina swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wala swa ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wala swa ku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wala swa ku vaaki va hina va ti tekela swiboho. I nkarhi wala swa ku vatirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wala swa ku hi vhotela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wala swa ku hi vhotela Freedom Front Plus. Votela VF Plus hi ti fota hukuri hi nkarhi.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Jean Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
5: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250. Ina u twe swona 250 rand tena.
4: Ti-ARV mavabyi ya tingana, marambu, misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa

Rishilo Afrika-Dzonga, Rishilo bengisiri by Jesus FM na kumamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomba kumkhemeni yingisela mi ri kona. Nongonoko mid morning life wakhe wu nghenisa sweswo hi risimu ra kahle ka Jabu Khanyile and Bayete va ku Spoinky Poinky. It's a very beautiful Thursday ka siku ra namuntlha ku na vayingiseri va mina va kurhandeka ri khi ri tiveka kahle hi vito leri ra TBT Throwback Thursday. Kasi van'wanyana va ri vitana kahle hi siku leriya ra swikhongelo swa vomanana. A ivamini ya tiphina hi nongonoko ka mpondo wa siku ra namuntlha. Ndhawu mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombila ka mahomani leyiwani kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi. Mina ni khen huma kahle emutini wa ka Phirita. N'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani nge na vayingiseri va mina va kurhandeka. Mina n'wina hi leyi nikiwa ntsena tiawara tinharhu ku va hi nongonoko wa mid morning life hi ta va khe suka kahle ka awara leyi nga ka yona ku nga awara nkaye ya gimeta kahle le eka awara liya ya khulexini eka va pfuka ni nga mi disangi a hi yeneni ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi hi nga ta va khe yi famba kahle yona. That's our special number vayingiseri va mina va kurhandeka rona kutata cancer swinene eka vatirhikuloni ku nga jahara va landziwa xikan'wekan'we na malume X ka nongonoko wa le kahle ka awara liya ya ntsevu ta gimata kahle lakatops and then awara liya vumbirhi ta kuma kahle nhlawuko maka simu letiya timbirhi ta kuma kahle tinsimu timbirhi ku nga ri simu ra siku en'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi ta famba kahle tinsimu ta gospel tanihileswi namuhla ku nga siku leriya ra swikhongelo swa vomanana and then ke hi ya kahle ya kuma kahle ri tokisiwa kahle ka vafundhisi lava nga ta va khe va hi hlohlotela kahle and then ke half past 11 hi ta va khe hi kuma kahle tinsimu timbirhi and then gena kahle ka the birthday wishes and then tambana la ka 5 minutes to 12 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. As I said ku ri mahlahla ni ta fika ni nga mi disangi ni balekisa sweswo mina ni ya mi nyika kahle ku ri mi ni kumisa ku yini ka ti-platforms ta ku hambanahambana ka riqingho hi 0608875942 i nomboro leyi mina yi nga ta va khe famba kahle hi yona xikan'wekan'we na le eka WhatsApp le hi yoho leyi va ku yi khe yi tirha and then mi tlhe mi ni kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi na TikTok page ya xitichi. It's at GSRFM and then min kumaleka www.gsrfm.co.za. That's our audio streaming bank server mi borandeka and then tle baleka kahle mi nkoma kahle le eka 106.0 igandla ti xihonzo leka ground form le ila mi nga ta mamukhe mi nkoma kona ni khene ka hashtag mina na n'wina ive yi va hi khe hi sungurise sweswo ntombi ya bava yi tsuma kahle ya kuma kahle le eka Facebook hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka e TBT ya n'wina ko throwback kahle ni balekani languta kahle munhu wa ku fana na statement mathe la ri singa vyimba na siku ra kahle enhlamulo ku buy again section F welcome back 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na S Milan eka makosha mbana siku ra kahle to vone Daphne Ramia da ampena i le mekensa swinene ka sin vona kahle munhu wa ku fana na Tivara Nova a Bekasdorp va ko isimwe kwa la Bekasdorp ni kensa swinene leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Mani Julio leti ndawini leti ata ka mageza again section F and then ku ni nghena kahle eka xikhongelo na vanhu lava landzelaka but masenyani ka majozi ndlovukazi azozweni ha analyze va ka makheke ka ngobe lava wani hinkwavo va nghenisiwa kahle hi Man Julia kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na patuchedzo munyayi hashtag eka wena le khubvileni ni vona kahle mani makhuvelo vo duma misava hinkwavo jikelele etindhawini leti ta telegiani section F emugangeni wa rivoningo road ni munyuku ka ndindani va ku radio yi twala ku antswa ka ndindani hi ntswalo yin'we ni khensa swinene kasi mana kahle munhu wa ku fana na Stadiva ekhosa

vahlaseri va mina va ku rhandzeka loko ku n'wi yimaka ni joyina na mamukela kusuhi ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. Nongonoko Mid Morning Life kwala ka station xa n'wina xa xirhandzu xa GCRFM, The Voice of the Nation, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Alright, leti ti nga le ku beni ka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha, ku ve na mikandziyiso leyi nga haha swinene eka swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, laha swi kombisaka tilayini to leha swinene eka ti-Home Affairs ta ku hambanahambana leyi katsaka Home Affairs ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal, laha ku nga fika ku va na ku tshukiselana mahlo koho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Laha va kombisaka timhaka ta ku ri the Constitutional Court yi humese vahlampfa lava va nga kona laha tikweni ra South Africa va illegal, va nga ha kota ku va va kuma ti-refugees ta vona. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, laha va nga hlamusela timhaka ta ku ri they're opening the gates ta ku ri va kota ku va va kuma mapapila lamaya, ti-gates ta Home Affairs. Hi swona leswi nga fika swi kwatisa vaakatiko too much. So loko hi pfuka nampundzu, mpundzu wa siku ra namuntlha, ka ha kwateriwe timhaka leti nga humelela and then na KwaZulu leti ndhawu ti nga okhupaiwa kumbexana vahlampfa lava nga okhupaya some of the department ya Home Affairs a KwaZulu-Natal. Eka mpundzu wa siku ra namuntlha va ri va pfuke ku ri na a very long queue etindhawini ta Pitori a Marabastad ka Home Affairs leyi nga halaa Marabastad liya. So vanhu va kwate swinene va khi va kombisa timhaka ta ku ri our president has failed us, our president has sold our country again. So hi leswi vanhu swi nga le ku va kwatiseni sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then people they end up saying ku ri they're even regretting kumbe va tisola ku va va tsarisele ku vota nakambe. Van'wani va khi va vutisa timhaka ta ku ri is it possible ku va hi tirha na ke, because there's no way ya ku ri and if we don't vote still ku ta va ku nga ri na change. So va lava ku twisisa ku ri va nga swi kota ku va va tirejistara xana ke. Hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko ya ha vulavula hi timhaka toho teto ta vahlampfa eka mpundzu wa siku ra namuntlha, Minister of Committee ya IMC Migration va briefe media timhaka ta ku ri va ta va khi va provide ti-updates mayelana na ti-migration migration management. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, hi swona nakambe swi nga le ku kwatiseni ka vanhu ku ri kahlekahle what's happening. I tiko ra ANC kumbexana i tiko ra vanhu va South Africa na? Hi leswi vanhu va nga le ku tivutiseni ka swona, because va kombisa timhaka ta ku ri things are out of hands hi nkarhi lowu hi nga ka wona. Loko ya ha languta kahle va tlhela va yisa mahlweni va khi va kombisa timhaka ta ku ri hi July va kombisa timhaka ta ku ri hi 30 June va fanele va famba, but then still nhlayo liya yi nga kombiwa kumbe leyi nga humelerisiwa ka swiyenge swa mabulo ya vanhu lava nga le exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal xikan'wekan'we na lava va nga kumeka eka siku ra namuntlha va ri a Marabastad yi tikomba yi nga ku vanhu a va fambangi, ku komba ku ri vanhu va tele ngopfu. Hi swona swi kwatisaka vanhu, and then va ta va hlamuseta timhaka ta ku ri those people are seeking for refuge tanihileswi amakaya ya vona kumbexana ematikweni ya vona ku nga na tinyimpi. And then va vutisa timhaka ta ku ri since va hlamuseta timhaka ta ku ri emakaya ya vona ku na tinyimpi vanhu a va wu kwihi. Languta kahle tin'wani leti ti nga le ku beni ka huwa eka mpundzu wa siku ra namuntlha, hi twa ku ri ku humelela yini. Maphorisa etindhawini ta le Krugersdorp va kombisa timhaka ta ku ri va discovery another drug lab. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, lava one va specialize hikuva va sweka crystal na mandrax. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, so va kombisa timhaka ta ku ri so far va hu khome vanhu va yi 9 kumbe 5 and then 4 va balekini. All in all vanhu lava va ri va vatirhi va va va ri 9. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, ti-elections ti komba timhaka ta ku ri it's only 27 days to go ku ya ku ya vhotiwa hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, police are searching for a pastor of the following age loyi a hehliwaku hi nandzu wa ku pfinya wanuna wa makume mune nharhu wa malembe hi vukhale laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri u tikume a dlayile mhani wa n'wansati na n'wana wa 4 years. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, va kombisa timhaka ta ku ri tindhawini ta Diepsloot etindhawini ta Gauteng. N'wina vayingiseri va hina, hi yisa sweswo mahlweni ka

0: namuntlha ya ha langutana kahle na leti nga le ku beni ka huwa. Ku na maphorisa ma nga khomiwa exifundzenikulu xa Limpopo mayelana na timhaka ta vukungundzwani na ku endla swilo swa vuxisi. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, munhu wa maphorisa va ta va khe va aphiyara khoti ya majistrete ka mpondo wa siku ra namuntlha. Hi yisa mahlweni hi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha. Va kombisa timhaka ta ku ri ku na nkandziyiso lowu nga kona kumbe lowu nga humelerisiwa eka swiyenge swa mabulo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ka nkandziyiso lowu kumbexana ka picture leyi hi vulavulaka hi yona, i picture ya vanhu va ri ndzeni ka ambulance. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. A patient complained from Khensani Hospital in Giyani to Gauteng. She says 8 or 9 people were squeezed into an ambulance space meant for 3 on Heritage Day. Nkandziyiso lowuwani kumbexana video picture leyiwani yi hlamusela timhaka ta ku ri hi vhiki leriya ra Heritage Day va fambisiwini va ya exibedhlele a Joni kumbe a Gauteng. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, vito ra xibedhlele a ri vuriwangi mara vanhu lavawa a va suka a Giyani Khensani Hospital kumbe a xibedhlele xa hina xa Khensani laha a va yisiwa a ka ti-check-up cause va famba hi ambulance. And then va hlamusela timhaka ta ku ri ambulance yi kota ku rhwala vanhu vanharhu kumbe yi pfumeleriwa ku rhwala vanhu vanharhu va ti-patient mara vona endzeni ka ambulance a va ri 9. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So xitori lexiwa xa ha ri ku lavisisiweni ku ri is it true kumbe xana ko va vanhu va lavaku ku thyakisa vito ra xibedhlele kumbe ku endleke yini xana ke. Vulavisisi byi va byi ri ku yisiweni emahlweni hi ndlela yaleyo. Letiwa hi leti mani mikhomele to tala ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya 9. Mahungu lama mina nga mahlaya Jesu ra fema yina xiave ehenhleni ka woho. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga ta va khe hi famba hi yo ku ya emahlweni. A hi jikeni mavhengeleni. Loko hi vuya hi ta va hi khe hi vuya hila.
1: Thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamuko.

0: where you save and score.
1: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Xa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala a Giyani a Section A, House number 733, eka xitarata xo ya a Comprehensive. Unga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. Unga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Maendo Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
2: Jenke Private Clinic lei e clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
3: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection, kasi sona scan i 250. Ina u twe swona 250 rand ntsena.
2: Ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
4: Kisa ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tirhoboto a ti nga tirhi, van'wani va onhe nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformu ya wena, ponisa vutomi.
5: Sweswi hi hakela nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hikuva na vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na Dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madleve. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu.

0: Ne kense
1: snel. Ek dink ek hoor tot so my kala hy.
0: Dankie. 0608875942. Ba re ba ba kirisa. Ene le kwe kubo ba ba kha ba hakela. 0608875942 mina ngwe ba ke isa so so mahlweni. Miri mishendi sa ku yino ngwina. 060 mingisere mele moyeni.
2: Ahe mjani.
0: E fukeni minjani.
2: Ah fuke. A mina loko ni lava movha na hakela, na vona loko ni va ni lava va hakela. Petrol ya durha.
0: Petrol ya durha. Ni mi kuma kahle.
2: Masendla ka mudavula machela pavement.
0: Ke se swinene le pavementeni leyi. 060875942. Mba ku rixile hi Marilyn. Swi ya hi ku hi khomane njhani na vanhu va kwawo kwalaya xitarateni xa hina. Loko hi ku hi vanhu lava hi nga khomana kahle, a ni nge va hakerisi. A hi ku a ni swi tivi kumbe ndzi ku ri ta pfuka rixise ku yini. A hi responsibility ya vona ku chela petrol emovheni ya mina. Na mina hambi a ni nga va hambi a ni nga va heleketi, a ni ta chela petrol loko hi ku ni fanele ni famba. Hi mina xikalavito. Alright. 060875942 mingisera mina mele moyeni.
3: Hai,
0: mama, mama, ne fukini minjani?
3: Na, fukini. Hai, na, akela ku ya rhwalelo wa swilo.
0: Ma akela.
3: Phela ku ngutshutsa ngona botini ku ni na ku heleketiwa ka malamulele ni ya xava swo karhi. Ni fanele wa hakela. Yale anga tavula yona ku hani lava mali munhu. Na n'wanika ku a ta chela petirolo. A nga ni ka loko yena n'winyi a hi fambeni ndhani ya mi rhwalela kumbe na mina ni ya kona. Swa antswa sweswo. Hi swona boti ni mhanini boti mi kateko kwala ka xikhelana ya fika phaa.
0: Khense swinene analyzer.
3: Hi swona.
0: Thank you. 060875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni. Hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka. Loko n'wina mi ri na movha kwalano xitarateni kumbe makhelwani mi ri na movha kwalano makhelwani va tala va ta kombela ku pfuniwa na vusiku va ku va kombela ku heleketiwa axibedhlele kumbe a tliliniki ma va hakerisa na nakona hikokwalaho ka yini loko hi ku hi wehe i pfuxaka un'wanyana i ku makhelwani ni kombela ku mi ni heleketa ma va hakela na kumbexani mi swi endlisa ku yini na ko hikokwalaho ka yini. 060 mingisero Jusara FM mle moyeni n'wina.
4: Mpfukeno.
0: Hi pfukile minjhani?
4: Hi pfukile.
0: Hi mukhongelo ya hosi mi ri swi endlisa ku yini kwala?
4: Petirolo ya durha ni boheka ku hakela loko ku ri ku ni lava ku pfuneka. Mara ku vulavula ntiyiso muhaxi a ni tivi ku humelela mina na vanhu vambirhi laha xitarateni xa mina. Mara no voni nga reve va ti kota at least. Loko vo ni vona ni ku ni ya ntirhweni ku ri ku vona va ti va endla swin'wana va endla va siya Bellstone. Loko no ni lava something a Bellstone na ku ya xava va va ni xavela swilo leswi ya hi ku ya kahle. So vo hlamarisa no va na no ti byela vamakhelo a lava hi kotaka ku tirhisana. Swi ni endla ku na loko ni pfuka nampona swi kota ku teka xipedi ni ya pfulela a jarata a handle ka jarata ra vona.
0: Ni mi kuma kahle.
4: So. Ku hakela wa boheka dankbak.
0: Thank you. 060875942 mina na n'wina hisa sweswo mahlweni loko makhelwani wa wena o tshuka a ve na emergency a xikarhi ka vusiku wehe u ri na movha a ta ta ku pfuxa ku ni kombela mi ni heleketa ma n'wi hakerisa na ko hikokwalaho ka yini loko hi ku hi wehe i pfuxa ku van'wana wa va hakela xana ke nakona hikokwalaho ka yini. 060875942 mingisere mele moyeni.
5: Sesi wa mina mpfukile.
0: Ni pfukile minjhani?
5: Hi kona n'wana mani. Ya swa fanela ku hakeliwa. Ku va ni hleketelela nyana ku hayi ni fane ni chela petrol la n'wana ni kota ku va ni kota ku movha yi kota ku vuya. Ku va ku hambana ku nga ri trafiki ya ku ni tshikelela ngopfu. Ufani ane makhelwa mi wa long tlo ka ha ku manya na yo ku kota ku chela petrol ku kota ku famba hi vuya mo hiko hambi ko va mina to tshuka ni va byile kumbe va byeliwa hi n'wana kwala kaya la n'wana swi boha ni kipa mali ya petrol ku movha yi kota ku famba yisa munhu a tliliniki ku va xibedhlele a tlha a vuya ntsena ma swi vona hi leswi ni swi vonisaka swona.

0: não isso, ele se matou. Disse ela foi mais.
1: Aê.
0: Aê.
1: Eu
0: fiquei no menja, né, lá, cama já.
1: Ei, fui de um canto. E, minha anda com o laco. Sato ara de ser uma garota que se vai na minha casa, a minha. Na com o laco. E, minha anda com o laco, o chamuno, o. Ai, regata um ano, a minha de ver a comigo. Um ano com o santo, com o ano, um ano. E ninga samba na madre. Mara do como com mina no bana jo samba, ninga ranga ninga nguta ku sungula ku munile. E na sona sona ma bonko no kumbi ha bake. Mina titro re ita tere dina, do ko ku na punde ganti re. Sona ani. E na kota ku nimpu na ninga me jamu chuman da kera ni sukuru wan wabu loka. Ani kondera min enjera yini kumbi min enjera yini sukuru wan kondera sukuru wan satwa mena ya puna kwa na kumbi bana mena ya puna. Anu wa hakiri tumara loko sika kwa amava jumutu kwa mimi nani sana na hakiri sina kuhamba mina loko nawa na pedrod nuna bure ni nawa na pedrod amu vinu ame enda yini loko ni aya benzo za kwa nawa ni kana ni marwa sa mbo kama nda ba ewe na muda wen akarumwa ni kama marwa kuta namba sija unyeke mina loko sana si sija wana ki bread kaka na yini kwa Ibu nak kuyer na somaran ni na udah terpuna sepuluh tahun ini nak kumeru emang susah dia kau dah. Seantaku, air kita nak kupuna kare susu, nak kupuna tak kupuna. Marah nak kupuna nak kupam ni nak kupuna nak ni ni ni nak kupuan ni enam pun. Marah airku, nak nak marah ni nak kupuna kore hakera. Emak aku impus nak siapa asingi interest. Ani si ani ni tu ingin ni na kesi rimkat.
0: Ni kesi usne lah fotin lah.
1: Thank you.
0: Thank you. 060-875-942. Mina na ngune ba ke isa so so mahlweni ngune ba Miri mishuyen lisa kuyin. Ai balekeni ya kuma kahle. E site lerwa ra WhatsApp kuri maba hakerisana. Kombe mishuyen lisa kuyin. 060-875-942.
2: Emisholo unene na vashumi muhashi a xitichini a tshemba mihlayisekile se switswalo yin'we ya tswala nhlokomhaka swinene ma muhashi loko mina no va ni ri na movha ivi makhelwani a tlumbeka kumbe hi mavabyi or swin'wana na rhanga ni langutisa ku laha mutini va hanyisa ku yini loko ve ni ku hava wo tirha wo ti hanyela hi mali ya mudende na na nga tirhi hi mali ya mudende ya vana moya ni mi byela loko movha wa mina wu ri na petrolo ya enough ni va yisa lava lavaka kona ni tlhela ni vuya na vona kumbexana loko ve ni hi le swibedhlele ni va siya kwelei ni ta tlhela ni fona loko ri xile ku va sele njhani tanihiloko ni kha ni swi tiva ku vutomi vhilwa muhaxi byo rhendzeleka mindzuku hi mina ni nga ta pfumala movha wu ri kwalaha ka makhelwani kumbe wu xaviwe hi n'wana wa ka makhelwani se no fanele ni langutisa ku va ka makhelwani na vona hi voxe hi khomansi ku yini loko ko va ku ri mina ni pfumala movha loko ni ya ka munhu ni haganekile ni ya ka munhu loyi ni n'wi tivaka a no ya ka munhu njhenjhe ni ya ka munhu loyi a tivaka mahanyelo ni loyi a swi tivaka ku vhilwa ra vutomi ro jikajika se a vutomi byi hi ndlela yin'wana ho fanele hi langutisa ku hi pfunanisa ku yini evuton'wini mina a ni nge endli swi sweswo swa ku ni kumeka ni tikisela makhelwani loko a ri hava chumu ni fanele ni endla pulani mina n'winyi wa movha tanihiloko a ri makhelwani mataleni hi mina ni ri kwala ka mapuve a hi xumeni muhaxi
3: rexile sesimerile mina hi ku ya hi mina loko ni kombela munhu ku a ni rhwalela swo ni rhwalela kumbe ni n'wi kombela ku a ni yisa ko karhi ni nga maendli ku report wa mina papa mina i n'wana wa mina ni hakela mali na loko yena a nga lavi mali na n'wi nyika yitsongo hi ku na swi tiva ku ri petrol ya durha ende loko u nga hakeli loko se va ya ku vona va vona travula se mhani swi lava ku loko va ku munhu a ku vona a ta hi le kula ku eyi hi leyi travula u va headteki ya munhu un'wana a nga swi tivi sweswi ta ta kombela hi mahala mina swi swa mahala ni swi tolovelangi na hakela no matter what i tavhele ya kona
4: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene se sikwala xitichini.

0: Hayi mina na va hakirisa hi mhaka ku petiroro se ya durha na ku i vona ku makhelwani wa kona i munhu wa njhani. Hayi na va hakirisa a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
1: 0608875942 DMD Mdakani ba ku kuya hi mina ni nga ya hi mahanyelo ya yena makhelwani loyi ku u hanya njhani a hi mahanyelo hi wo ma nga ta fika ma determine laya 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a yeneni mahlweni ya ya kuma kahle kumbe ku yisa mahlweni hi ndlela leyiwa muyingiseri wa mina mi le moyeni
2: lava wona moya makwavo wa pfuka
1: ni pfukile minjhani
2: pfukini ni nga famba na yona ma
1: alright hambi yi lova khata hambi swi londzisa ku yini mara a hi munhu wa ku vulavula rito rin'we ntsena va ku huyila va ya tatixa lati wa mina ala na beja yi lova bayizisa miyingiseri mi le moyeni
3: ku nyaka sweswi
1: ni pfukile minjhani
3: hi pfukile n'wana mhani hayi ka ku lantela nhloko mhaka ya twala
1: mi ri mi swi endlisa ku yini wena
3: wa ta wena ku hlamula ni cheka wa mina mina ni munhu wo lunghisa timovha ta vanhu wa mika sweswi loko movha yo tshuka yi teni yi ri ya kwala ka mavalana a hi swona a ni n'wi chachi ku tlula mpimo hi mhaka na ku movha leyi ta tshuka yi pfuna ka rito rin'wana ra masiku leyiwani
1: i vuvekisi
3: se a ni yi chachi ku tlula mpimo loko va yo ta hi le tikweni rin'wanyani hi vo ni fika ni yi lunghisa kumbe na huma ka nhlokomhaka na ha ri kona muti ka nhlokomhaka ni
1: mi le ku humeni
3: wona huma ni ni byele nyana nhlokomhaka ya kona sweswi
1: loko n'wina mi ri na movha va kombela ku pfuniwa na madyambu ma va hakerisa kumbe mi va hakerisa
3: ni nge va hakerisi tanihiloko ku ri ku va makhelwana ni hayi ni nge pfuki ni va hakerisi ni n'wana mani
1: ni mi kuma kahle
3: ni ngo stata movha ni tsutsuma ni va hisa lava lavaka ku ya kona hi ku tanihiloko va ta lava ku pfuneka n'wana mani
1: ni khensa
3: swinene va nge hlayiseka n'wana mani
1: a swi vitanile ka n'wina 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo emahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni kuma kahle muyingiseri la muyingiseri mi le moyeni
2: ni pfukini mi ri le
1: ni pfukini minjhani ta ti-lady se
2: i pfukini loko hi vulavula hi makhelani makhelani kaka makhelani ku langutisa vutomi bya munhu kumbe mahanyelo ya munhu ni nga langutisa mahanyelo ya vona ku hi hanyisana njhani mantwisisi loko ku ri mi kuma ku ni hava mafurha hambi no va na wona ni ngo va hakerisa yi tsinini ku ya hi mina mara mina loko no ya aka munhu hi ku mina hi mina na mihleketo i ya mina mi a ni yika munhu ni ku ni lava xilo xa mahala ni nga famba na mali mara loko vo ta ka mina na ku ni ta langutisana na bya makhelani lava na xo xiyimo xa makhelani ka n'wana mhani hela xo langutisiwa masivona munhu a ta mi pfuxa ni khi ni swi vona ku swilo swa vo swi kahle kamana ni a yi fambi hi mati va ta hakela va ta hakela va ri va makhelani va ta hakela leyi mina ni yi lavaku mara loko no swi vona ku i xiyimo xa kona na matwisiselo ya mina a ni swi tivi a ni swi tivi ku hi siku reri va tata xiyimo xa mina na xona xi ri njhani u kuma ku na xa xi na mhani na nchumu a va ta hakela mara loko ku ri no va na nchumu swi ta hi ku i xiyimo xa vona xinjhani mani ni vula ntiyiso
1: ni mi kuma kahle
2: khensa
1: swinene ni khensa swinene manana kayi
2: iswo
1: danke 0608875942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mi vo rhandeka muyingiseri wa mina
2: makwavo
1: mi vuyile
4: mina ndzi tirhisa tifoni to hleketa tikheti lora se ku na ku paka mawayina nihleketeleni
1: i nga mihleketeleni
4: na xikhumba hi rhama no kuma ku loko se nyani a phaphama ku a na ha ri ko moyeni ni vakile pulana thini hi ndlela
1: ni kanete ngopfu ni ku hayi
4: ni kandziye xihahampfhuka ni nga swi hleketangi kwaloko ni ku hasi ze swi tsema network
1: alright a hi twenini mi ri mi swi ndlisa ku
4: na mina na wa matlhelwani kwala ndzhaka yindlu va nga na xitlanya fanya va nga tshama ni va pfuxa ni xo ku hi ri wolembeni hi maeiti n'wana wo tshika o biribiri o nindlela se leti jikinini lexiyani a ni xi na ntiyiso ku loko mi hanyisana kahlani a nge ku chajana ni wa n'wipfona ni kha mi ri na timali munhu tani wa wona a tindlela se leti filimini wa ha ku khomanyana xitokofelanyana xo xa fikanyana xi-20 kayaninyana loko se va ndzili harihari va akatiko
1: kahlekahle
4: se ni va pfunsaku matlhelwani
1: a la ku dya mali liya n'wana loyi
4: ni ku kwala wa ximalani xexiwa a xise a xise hola no hola ya hisa mali ya kona se nyavalala kwala makwani ni va pfuxaka makhelani kwala ndzhaka yindlwini kwa i rivi mfana wa kona ni makhelani a hi tsutsumelelinyana tlilinikini ende sweswi swin'wanyana wewe makwavu wena swi lava yo tliliniki ku ya kambiya kunene ku va va nga ku nyikani na mimirhi se ni swi ku hluhlela ka wona
1: kahle kahle
4: loko ni n'wi pfuxa kwa wo tlhelanyana petirolo nyana 5 litre nyama u vona ku ri teni munhu mi kuma ku o ku hleketeana wena yo mali yi ri kona no tichajina hi xini ku 300 ni vo yi ri right teka ni n'wi nyika mara ni ko hi nga ri ku ya ka munhu yi khome xo karhi n'wini swi va swi ri kahle hi mhaka ku i nga vi ndzingu mutini wa munhu un'wanyana i ku hi ku i na movha i na tipulani ta yena na vana va yena a ku tweli hi yexe a ku hayi ni nga vileli hayi swi tshamisekile leswi fana loko no lava ku thola munhu ntirho a ni makwenani a nga ku ematopikini ku fana na masilo a nga rhanga ku tisa ku hanise huma na ni nga ku thola munhu ivi ni n'wi kutisa ku ntirho wo karhi i mali munhu a ku nyikeni yin'wana yin'wanyana ni gweni ku hindisa ni ta lava loyi a nga ta charja ivi ni ta kota ku ri ni mhaka ku i ta kuma ka wo tala va 200 rand ivi mina ni ya ni ya ti-charja 1000 a ni swoni ku kwala ni xambe ntleketa se wa ni charja loko ni nga yi tisisi yi tele ivi se ni vula ni ku yi tele ni hunguteni a ni ti-charji laha ko ka ku ku a nyikeni yin'wana yin'wanyana tani ya teka 2000 ku nyikaka ntirho wa 100 rand hlayiseka makwavu a ku ri mavonelo a yi ku a hi va hleketeleleni vanhu loko hi famba hi va pfuxa ende munhu ka liwa makwavu a na ku rivala yin'wana yi nga na nkoka ma n'wi vomiyimani vuyimana byo wu jumi mi kuma ku i n'hweti ya yena swi ri fa ni tshame yi hlayisini mali liyani a hi swona ivi swi endla vilaphala siku yi hlwela ambulense ya lava movha swi ra fa ni vivekini na mali ya vuyimani lebyiya vuyimana byo wu jumi munhu ngo jumi rosi ku nga swi tivi ku ta twa ku vava nkarhi munhu mara miyimana ni ta vilaphalapha ri hava mali ni i sande mihleketo liya ni nga ku chaja
1: ni
4: ku chajela na ku i ta tirhisa byani leri
1: mara swo yini ka tatixalati xitori lexi mihlolo 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku randeka eyi xalati a hi yeneni mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi twa ku va ri yini muyingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni n'wina ahee mano a hi khenseni
5: va makhelwani lava va hambana
1: va hambana
5: ku na wun'wana a nga na mbilu yo nonoha ya ribye i nge swi koti ku n'wi pfuna i nge swi koti na switsanana mara loko mi yo tshamisana kahle a loko o tshika a ta ta ku pfuxa kwala ku heyi laha ku na leswi na leswi wa swi kota ku dumisa xikanyakanya xa wena u n'wi rhwale n'wi hi tala a lavaka ku ya kona mara loko ko va na loyi i swi vona ku ku loyi a nga nrhandzi total hayi a ni swi voni ku ni nga swi kota ku n'wi pfuna hi ku i ni biyela mbilu ni nge swi koti lesimirele na ntiyiso wa chucha ni nga ku byela ku petiroli ni hava sweswi yo suka kwala ni nga kona ni hava yona
1: ni mi kuma kahle
5: manda hi
1: laha khoneni ka dzingi square
5: laha ni hambe ni rungula n'wana
1: tatu xoweta
5: xoweta swinene
1: danke 060 875 942 mina na n'wina hi va hi khe hi hamba hi nsa leswiwan'we

0: kurandeka like dondai dondi sana muka loko wena wo tshuka makhelwani wa wena a khomeka a ku ikombela ku heleketiwa a tliliniki kumbe a xibedhlele navusiku wa n'wi hakerisa xana ke loko hi ku hi wena u pfuxaka loyi a nga na movha navusiku i ku ikombela ku heleketiwa a xibedhlele kumbe a tliliniki wa n'wi hakela xana ke hikokwalaho ka yini mavonelo ma yingiseri mavonelo va yingiseri Jizara FM a hi na xiave van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku as long as a ri na mahanyelo hayi makhelwani ni pfuka ni n'wi heleketa free of charge va ku hayi loko hi ku mahanyelo ma xaphaxaxa hayi hi famba mahala van'wani va ku hayi hayi na hakerisa hi ku petiroli ya durha a hineni hi teka munhu byi yisa vanhwini hi ya hi ya hanyeka hi hanyekelana ta swi vona ku ri life a yi difficulty hi ndlela yaleyo 060-875-942 balekisa sweswi mina ntombi ya ka mahumani ni tsutsumani ya kuma kahle ta le mavhengeleni loko ni buya hi mina na n'wina na risimu ra siku ni mi rhandza rhandzi
1: xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
2: Loko toropo ri fambiswa kahle, vanhu va vona ku cinca. Hi mina Soli Msimanga, mutshama switulo wa vandla la DA fumeka kona. Hi kombiso leswi mafumelo lamanene ni ku tirha hi matimba. Swi kotaka ku swi endla. Mintirho ya andza hi ku hatlisa hi mpumo lowu phindiwaka kambirhi la DA ifumaka kona. Hi nga endla tano na la dorobeni ya ka n'wina. A ku na ndlela yin'wanyana yo ku lunghisa Afrika-Dzonga. Handle ko ku endla kahle hi ntirho. Ku endlela hinkwavo hi leswi swi hi teleke kota swi endla la vhotela DA leswaku madoroba a hina matirhela vanhu hinkwavo
1: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
3: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent E company yo sungula ku bayita e Giyani ta xavisa matende na ti mobile freezer Sky Tent

0: ti nwana vangiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi va khesa sweswo mahlweni vonakala a ku moya wanga cancer hi ndlela leyi n'wina vangiseri va mina va ta xiphemu xo sungula laha hi fikaku hi kuma kahle rito kusuka kahle ka vafundhisi tanihileswi a ni nga mi hlamuseta ku ri siku ra namuntlha ri tiveka kahle hi siku leriya ra swikhongelo swa vomanana n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka ri xile na ku mi amukela mufundhisi
1: Ahe muhashi
0: minjani
1: hina hi pfukile hi nga ku n'wina
0: hi pfukile
1: inkomu
0: mi khomele yini ka siku ra namuntlha
1: eka siku ra namuntlha ni tisa rito ra xikwembu ri nga tisi hi mina namuntlha ni famba na muyeni a hi muyeni a hosini kambe i nandza eka siku ra namuntlha vayingiseri va hina ni pfumeleleni ni amukela xipikara xa siku ra namuntlha lava nga ta va ya hi dyondzisa ri nga va ri ri siku ro sungula ku va mi twa rito ra vona emoyeni vara namuntlha a hi fambeni hi ya teka hinkwaswo leswi hosi yi nga va khomisa swona a pulpitini kumbe aka platform leyi ni nga yimaka yona namuntlha hi na Pastor Chauke n va tiveka hi vito ra Maniki kusuka aka dzingidzingi hi voho lava namuntlha va nga ta ya va ya hi phamela rito ra xikwembu esikweni ra namuntlha tintambu ti ta ya eka muhlayi wa rito eka siku ra namuntlha hi teto tintambu mfundhisi
2: i na mi xeweta hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta mi ri xewetekani vayingiseri hinkwenu I lava mi xewetaku Pastor Chauke Maniki lava kumekaku ekerekeni ya Mountain of Fire a 14A ahansi ka Apostle Majevele a hi khongeleni papa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ma lowu kwetsima n'winyi wa matimba hinkwawo papa hi hina lava hi xikwembu mahlweni ka wena n'winyi wa nga xikwembu xa mina hi nyiki matimba na tihlavutelo Papa leti nga tata hi le mahlweni ka wena hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. A hi yeni hi ya hlaya buku ya Luka 19. A hi yeni hi ya hlaya buku ya Luka 19 hi ta sukela laha ka verse 2. Emutini lowu a ku ri ni munhu loyi a va ku i Zakhiya a ri hosi ya valuvisi a fuwe ngopfu a navela ku vona Yesu leswaku i munhu wa njhani kambe a siveriwa hi ntshungu. Hikuva a komile haleluya inta ihlaya ni yimakwala ka yona loko hi kari hi valavula rito ra xikwembu ebibeleni veri a ku ri na n'wanuna wun'wanyani loyi a fuwe ngopfu swinene loyi Yesu Kreste a nga hundza hi le tikweni leri a tshama a ka rona veri loko a karhi a famba laha tikweni leri ya Yesu Kreste n'wanuna luyani a ndzeni ka mbilu ya yena a ri na rilondzo ra ku ina swilo hinkwaswo i na swona a swi vona ku swilo hinkwaswo i na swona a nga pfumali nchumu mara a ndzeni ka mbilu ya yena a swi vona leswaku yena i pfumala Yesu Kreste moni mi byela ka ha ri mixo wa namuntlha swi nga endleka hi karhi hi hanya hi va hi karhi hi hanya ni va ni ri na swilo hinkwaswo mara a ndzeni ka mbilu ya mina mi kuma ku xikwembu lexi ni tivaka leswaku hi xona xi nga ta swilo hinkwaswo mara a ndzeni ka mbilu ya mina mi kuma ku xikwembu lexi ni tivaka leswaku hi xona xi nga ta

byela khomba ra kona Zakhiya akuri munhu lo akomile a swi vona ku ntshungu lowu nga ku teni loko yena a nghena laha xikarhi ka ntshungu i ta pfuka Yeso Kreste loyi a nga ku n'wi dingela a nga n'wi voni voni mi byela ku Zakhiya a tsutsuma a tsutsumela mahlweni loko a fika Zakhiya a swi vona ku Yeso Kreste swa boha i ta hundza hi kona la voni mi byela ku Zakhiya a khandziya ehenhla ka nsinya loko a karhi a khandziya ehenhla ka nsinya a ku swi nge endleki loko a hundza ni ta n'wi vona Yeso Kreste hakunene Yeso Kreste a ya hundza hi ndlela leyi a famba hi yona loko Yeso Kreste a fika laha nsiyeni a sungula ku fika a huwelela a ku Zakhiya chika namuntlha ni ya nghena ndzeni ka ndyangu wa wena voni mi byela ku va ka hina loko va karhi va vona Yeso Kreste a ngheni ni ndzeni ka ndyangu wa n'wina va ta lava ku tiva ku swi endlekise ku yini ku ri hi ku Yeso Kreste a nga ngheni a karhi a lavalavanene ntsena voni mi byela ku Yeso Kreste i nghena na le ndzeni ka miti ya vadyohi mara loko vanhu va swi vonisa sweswo leswaku Yeso Kreste hi luya ya nghena ndzeni ka muti wa Zakhiya va sungula ku n'wayan'wayana va sungula ku hlevahleva va ku hayi waye a ya nghena ndzeni ka muti wa mudyohi na le ka n'wina ndzeni ka ndyangu wa n'wina mhani loko va karhi va vona Yeso Kreste a nghenini va tala ku tiva ku swi endlekise ku yini waye laha ndzeni ka muti lowu ya swilo swi humelerini waye laha vana va muti lowu wa va yi kumini mutirho moni mi byela ku loko mi swi bona ku swilo swi yime ndhawu yin'we fambani mi ya huwelela Yeso Kreste fambani mi ya vitana malokwetima ndzeni ka ndyangu wa n'wina swi nga ri na mhaka mi tshika swilo hinkwaswo moni mi byela ku Zakhiya a tshika swilo hinkwaswo a ku namuntlha ni lava ku ya vona Yeso moni mi byela ku na le ndzeni ka vutomi bya hina a hi yeni hi ya tshika swilo hinkwaswo a hi yeni hi ya yima hi huwelela Yeso Kreste kwale ndzeni ka swiyimo leswi hi nga na swona a hi yeni hi ya yima hi ku Yeso Kreste a yeni ya yima hi ku yini hi gandzela Jehovha wa ku swi kota a swi na mhaka ku swi onhaka malembe mangani ina i khale swi yimini mhana mina mara namuntlha swi lava n'wina mi ya mi ya yima mi huwelela vito ra ku tikeni mara va ala va karhi va yima mayima va ku xikwembu xa mina swi nga khathaleki ku swi ndlise ku yini a hi yeni ya yima va mhani a hi yeni ya dzunisa xikwembu xa hina a hi yeni ya dzunisa Alpha na Omega a hi yeni ya dzunisa Jehovha wa ku swi kota a hi yeni ya dzunisa Jehovha wa mikarhi hinkwayo voni mi byela ku xikwembu xa hina xi tshembekile xikwembu xa hina xi lulamile hi mikarhi hinkwayo aka lowu nkarhi i nkarhi wa ku misava se yi le ku heleni ku laveki lava nga ta kota ku yima ku laveka vamhani lava nga ta kota ku yima lava nga ta kota ku yima va dzunisa xikwembu swi nga ri na mhaka ku swi ndlise ku yini ku laveka vamhani lava nga ta yima ku fana na Dorcas lava nga ta yima va ku xikwembu xa mina swi nga ri na mhaka ku n'wina swi onhekeka njhani endzeni ka ndyangu xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa Jehovha wa hina u tshembekile Jehovha wa hina i lulamile hi mikarhi hinkwayo ku laveka vamhani lava nga ta kota ku yima va yimela mindyangu ya vona ku laveka vamhani lava nga ta kota ku yima va yimela swilo swa vona ndzeni ka mindyangu aka lowu nkarhi a hi yimeli ku laveka vamhani lava nga ta swi kota ku laveka vamhani lava nga ta tsutsuma lava nga ta tshama a hansi ka rito ra wena hi mikarhi hinkwayo ku laveka vamhani lava nga ta yima va dzunisa xikwembu hi ku tshembeka ku laveka vamhani lava nga ta dzunisa xikwembu hambiloko swilo swi yima ndhawu yin'we hambiloko swilo swi va swi hlanganelini a hi yeni ya dzunisa xikwembu xa hina ku laveka vamhani ka lowu nkarhi lava nga ta dzunisa xikwembu vakwini vamhani namuntlha va ku fana na n'wansati Dorcas loyi a nga rileriwa hi tiko hinkwaro va ku hayi loyi n'wansati vakwini namuntlha vamhani lava loko mo ka mi nga ha ri kona tiko ri nga ta rila ri ku hayi loyi ni n'wansati vakwini namuntlha vamhani va ku fana na mhani hana loyi nga tiyisela swiyimo a swi vona ku leswi a nga ha swi koti mara a ala karhi a yima a ya gandzela xikwembu a karhi a swi vona ku i le ku hlekuriweni mara a ala karhi a yima dzunisa xikwembu

tshava vanhu va ku fana na Maruti lava nga yima va karhi va famba va karhi va landzelela n'wungu wa vona va swi vona ku laha no famba loyi n'wansati a ka ha ri na n'wana loyi a nga n'wi tshika a n'wi bebula leswaku a nga tlhela va nuna wa mina mara a na karhi a khomelela hi yo mhaka ni ku a hi khomelela ni xihambanweni hambiloko swi karhi swi tika a hi khomelela ni xihambanweni hambiloko hi hlangana na swiyimo a hi yimeni hi dzunisa xikwembu hambiloko hi hlangana na swiyimo a hi yeni ya ku Jehovha u tshembekile endzeni ka mindyangu ya hina a hi yeni ya gandzela Jehovha Jaira hi ya gandzela nghala ya rixaka ra Juda loko hi nghena ndzeni ka ndyangu wa n'wina loko hi bonga ntsena swiyimo hinkwaswo swi hela loko hi bonga ntsena visiwana na byona byi hela halleluya visiwana bya hela ndzeni ka ndyangu ku laveka mhani laa nga ta yima loyi a nga ta yimela ku susa visiwana ndyangwini va kwihi namuntlha va mhani lava nga ta kota ku ti tirhela van'wani vavasati loko ri xini ko va ku rila siki yimani mi karhi mi ti endlela swibindzwani ma swi vona ku ku hava nchumu ina amile ntirhweni mara siki yimani mi tshamatshama siki yimani mi karhi mi khoma laha na layani moni mi byela ku xikwembu xa hina xi lava munhu wa ku yima a kota ku tiyisela xi lava munhu laa kotaka ku yima hambiloko swi karhi swi tika xi lava munhu a nga ta kota ku yima hambiloko a hlangelela swiyimo a ala karhi a ku xikwembu xa mina a ku xikwembu xa mina u tshembekile va kwihi namuntlha va mhani lava nga ta yima va ku mukutsuri wa mina wa hanya va kwihi namuntlha va mhani lava nga ta yima va ku mukutsuri wa mina wa hanya endzeni ka ndyangu wa mina va ku mukutsuri wa mina i kona endzeni ka vana va mina va ku mukutsuri wa mina i kona za mina swi nga khataleku wa tirha swi nga khataleku i xidakwa mana va kwihi namuntlha va kwihi va mhani lava nga ta kota ku yimela mindyangu wa vona va kwihi namuntlha va mhani lava nga ta kota ku yima va ku hina hi tshembe xikwembu halleluya va ku hina hi tshembe xikwembu xa hina va ku hina hi tshembe Alfa na Omega va ku a nga kona laha fanaka na vona voni mi byela ku n'wanuna Zakhiya a swi vona ku swi nge n'wi pfuni nchumu a ku swa antswa ni tsutsumela ka Yesu na le ka nhlikani wa namuntlha swa ndleka ina mi nga swi tivi ku ku na Yesu Kreste na mi rhamba ka nhlikani lowu ni ri fambani mi ya tiva ku xikwembu xi kona hambiloko swi karhi swi tika fambani mi ya mi ya yima mi ku xikwembu xa mina xi tshembekile hambiloko swi karhi swi tika fambani mi ya ku Jehovha mi ku Jehovha wa mina i kahle va Pawuli loko va pfaleriwile va ala va yima va dzunisa xikwembu va nga ha swi koti na ku vulavula va ala va karhi va yima va ku wa kwetsima ni le ka nhlikani wa namuntlha ni ri ina mhana mina Yesu Kreste wa kwetsima handzeni ka ndyangu wa n'wina ni ri ina mhana mina Kreste wa kwetsima kwala ka ntirho lowu mi nga ka wona ina mhana mina ni ri Yesu Kreste wa kwetsima ndyangu wa n'wina kwala ndzeka n'wina swi lava n'wina mi veka rivoningo leri nga ta voninga vusiku na nhlikani halleluya leri nga ta voninga vusiku na nhlikani ku pfumala munhu na wena a nga ri timaku moni mi byela ku loko n'wina mi yima mi veka rivoni ra n'wina henhla mi nga mi ya teka rivoni mi ri pfalela loko mi ri pfalela moni mi byela ku ya tshama ku va na xinyami aha vulavule hi xinyama ndzeni ka ndyangu wa n'wina hi ya vulavula hi ku vonakala aha vulavule hi xinyami endzeni ka jarata ra n'wina endzeni ka ntirho wa n'wina hi ya vulavula hi ku vonakala leswaku ku vonakala a ku ve kona ndzeni ka ndyangu wa n'wina leswaku ku vonakala a ku ve kona hi mikarhi hinkwayo Yesu Kreste a famba na Zakhiya a ku ni ya vona ndzeni ka ndyangu wa wena voni mi byela ku ya

0: Zakiya a vona titswali ta xikwembu hi nkarhi wolowo loko vanhu va karhi va n'weyan'weyana va karhi va ku hayi Yesu Kreste a ya nghena ndze ka muti wa mijohi yena a ku ni nghena hinkwako a ni talangi lavanene ntsena lava ni va lava ku ni lava ngopfu vajohi leswaku va kota ku huma mijoheni va ta va ta nghena eku vonakaleni ni lava lava nga swi tiveki leswaku ni kona va ta kota ku tiva leswaku mina mina nghala ya rixaka ra Juda mina Alpha na Omega xikwembu ni lava swona leswaku vajohi va fane va ni tiva. Halleluya. Xiku ni lava leswaku vajohi lava nga swi tiveki leswaku mina ni kona ni lava ku va swi tiva ka lowo nkarhi leswaku mina xikwembu lexi hanyaka mina ni nga endla tilo ni misava mina ni nga endla munyama na ku vonakala hi yo mhaka hi ku xikwembu xa hina i xikwembu lexi tshembekaka hi mikarhi hinkwayo hi ala hi karhi hi yimba hi ku Jehovha wa hina wa ku tshembeka a hi yeni ya tiya vamhani hi nga yi ya fana na nkataloto loyi a nga byeriwaku heyi fambani mi nga languti ndzhaku yena a hundzuluka languta ndzhaku hi mhaka ku ripfumelo ra yena a ku ri ripfumelo leritsongo voni mi byelaku nkataloto a ya hundzuka tshuka ra munyu a hi yeni vamhani hi ya hi ya yima hi karhi hi tsutsuma a hi tsutsumeni hi kongoma hi ya mahlweni va Galatia 5 eka vesi ya 7 yi ni mile ku endleni ka swona mi le ku tsutsumeni ka rivilo i na why mi pfumela ku yimisiwa mi nga pfumeli ku yimisiwa vhaneni fambani mi ya tsutsuma mi tsutsume riendzo ra n'wina mi ta kotse mi ya fika la mi yaku kona moni mi byeleku leswi hi limitisaku vamhani i ku byela munhu un'wana na un'wana swin'wana na swin'wanyana a yeni ya va na swihundla swa mindyangu ya hina leswi humelelaku ndzeni ka tiyindlu ta n'wina leswi humelelaku ndzeni ka n'wina na papa ndze ka muti a ku hi ku ya va xihundla xa n'wina ndzeni ka yindlu yaleyo rimara loko mazi ma swi teka mi swi humesela handle mani mi byela ku mi va mi humesa xihundla a yeni ya va na swihundla vamhaneni hambiloko hi swi vale ku leswa tika fambani swin'wana mi ya swi rhwala n'wina hi n'wexe. Halleluya. Fambani n'wina mi ya mi ya swi rhwala n'wina hi n'wexe mi karhi mi gobagoba na swona moni mi byela ku Yesu Kreste loko va n'wi rhwexa xihambano a karhi a wana xona a pfuka a kasa hi matsala loko a ku wa yima a wa fambani na n'wina mhaneyi ehenhla ka swiyimo sweswo ehenhla ka hinkwaswo leswi nga yima fambani mi ya swi rhwala fambani mi ya gobagoba na swona vatshiketeli van'wayana n'wina fambani mi ya gobagoba mi ku leswi ni famba na swona swi nga khataleku swi onhake ku fika kwini swi nga ri na mhaka ku swi onhake ku fika kwini swi nga ri na mhaka ku swi onhiwe hi mali swi nga ri na mhaka ku i hasahasa ya njhani fambani mi ya yima kwalaha swilo swi nga fika swi pfulungaya fambani mi ya yima swi tikomba leswaku n'wina hi n'wina mhani na loko mi tshamile mi tibale xifuva mi ku ina mina hi mina mhani swimanimani ina hi n'wina mhani swimanimani kwala ndzeka ndyangu wa n'wina i ncini leswi nga ku tikombeli leswaku n'wina hi n'wina mhani wa ndyangu i ncini leswi mi nga ku swi endleli mi hava na nkarhi wa ku khoma xihwayi mi kukula ndzeni ka ndyangu wa n'wina mi hava na nkarhi hambi ku ri nkarhi wa ku hlatswela na nuna n'wina loko ri xini ko la ku famba hi switarata va kwihi na muhlava mhani lava nga ta yima ndze ka mindyangu ya vona lava nga ta kota ku yima loko i ri mhani wa kahle loko i pfuka ndzeni ka ndyangu swi tele leswi nga swi khomaku loko n'wina mi pfuka hi masikisi a swimbilelo hi siku yima geyitini ya munhu mi tshamiye mi ya yima mi songe nkarhi muni i ncini leswi mi nga swi endla ndze ka ndyangu mi ya mi ya disturba na van'wana mi va karhi va tirha fambani mi ya mi ya yima ndze ka ndyangu wa n'wina fambani mi ya yimela xitori xa n'wina. Halleluya. Fambani mi ya mi ya yimela xitori xa n'wina a swi na mhaka ku xitori lexi endlekise ku yini fambani mi ya mi ya yima fambani mi ku loyi ndyangu i wa mina fambani mi ya mi ya banana hansi mi karhi mi ku loyi ndyangu i wa mina moni mi byela ku xikwembu n'wina swi nga endleki swi nga endleki leswi mi nga ku swi laveni n'wina moni mi byela ku xiyimo lexi mi nga ka xona lexi sweswi mi nga hlangana na xona leswi mi tlhaku mi vula ku a ni nge swi koti ku famba na xona liya mahlweni mo ni mi byela ku Xikwembu n'wina xi ta mi endlela leswi mi swi lavaka leswi nga kona fambani mi ya rhamba Yesu Kreste hi vito ra matimba ra Yesu amen a ni khongeleni papa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta mo lowu kwetsima n'winyi wa matimba hinkwawo papa na ku khensa Xikwembu ni khensa tintswalo ta wena n'winyi wanga ni khensa wena Xikwembu ku ti vona karisa n'winyi wanga emahlweni ka hina mbono wo kwetsima papa hi nyiki matimba ya ku tiyisela loko ha ha ri vamhani papa ku tsutsuma hi kongoma hi nga karhali ku tshama ehansi ka rito ra wena hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta.
1: Cha thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito rixaka riendleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Riendleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
2: Vaxisati vanharhu va malembe ya le xikarhi ka 26 na 35 hi vukhale va hundzile emisaveni eka nghozi ya movha eka gondzo ra N1. Vadyondzi va ka matiriki va lulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe lawa ni yin'wana eka awara ya 12.
1: Riendleve leti hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito rixaka.
3: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.
1: Merlin Sirida, Solo Yiwe, Merlin.
4: Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timetara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: Em coma.
1: A hi rivele i munhu a fambaka na xihoxo. Hi kombela vu loko sweswi a mi fane mi yimile se i munhu u famba na xihoxo. Hi kombela mi yima mi yimisa ndhavezitha ni khomeleni ndhavezitha.

0: Why? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: mena ra lengo mene hi mina mkhacane ra xilungu hi mina Samuel.
0: Okay.
2: Xivongo ni ri Makhuvele.
0: Okay.
2: N'wana George Manyange. Ni ri rhangeli wa muganga wa 14 hansi ka homo hansi ka vukosi bya ka homo.
0: Namuntlha masipala wa Greater Giyani Municipality wu mvhakachelile hala ni mugangeni wa n'wina, swi vula yini ka n'wina tanihi murhangeri wa muganga?
2: Ni titwa ni tsake ngopfu, ni titwa ni vuyeriwe ngopfu. Swi tikomba kahle ku ri vukosi bya ka homu byi tekeriwa enhlokweni. Ni titwa ni ri kahle ngopfu, swi komba ku ri loko se hi ya hambana laha swirilo swa hina hinkwaswo swa wa ti 12 hi swi tikomba ku ri hi ta va na vuyelo wa kahle.
0: Okay.
2: Aka swirilo swa hina hinkwaswo. A ni tsakela ku ri ngopfungopfu challenge leyi hi nga na yona special kona kwala 14C na miganga yin'wana ya kwala Giyani, ku na challenge swinene ya mapasi. Mhaka ya mapasi yona na mati
0: na mati
2: na mapato. A ta ku loko hi ta va hi hambane na mfumo wa hina laha kuya twakala swirilo leswi, loko swo tshamiseka ngopfungopfu swa mhaka ya mapasi vana vanhu va le ku hluphekini, van'wana va khomiwa lomu va tirhaka kona. Ene hi vona lava khomiwaka, hi vona va hi akelaka tiyindlu ta ku saseka ngopfu. Se mina ni twa va ni tsakisa ngopfu vanhu lavawa, loko i vanhu va ku twisisa swinene, kambe loko vo endleriwa leswi va lavaka swona atimbilwini ta vona va ta swi vulavula van'wanyana kwala swirilo, kambe a hi kombela ku ri a swi tekeriwi enhlokweni. Swi un'wana na un'wanyana a titwa a ri kahle, a titwa a hlamulekile loko hi ta hambana laha. Ni na ku tshemba ku ri na Xikwembu xi nga va katekisa, xi nga katekisa swinene loko ku ri ku swirilo swa vanhu swo hlamuleka. Challenge leyikulu ya mapasi ngopfu la na mati.
0: Leswi vulataka ku na vana va ku tala swinene ngopfu lava hi mi vaka mi ri na vona la mugangeni wa n'wina va hava swibukwana swa nghoya.
2: Va kona va tele ngopfu, ku na vana va ku pfumela ti-birth certificate va tswariwe kwala. Ku na vana lava nga vatswari va vona va nga lova ored na mapasi ya nga cinciwanga, a swi le ku tikeli ngopfu, kambe xitshunxo xexo a hi kombela ku ri xi lunghisiwa. Mfumo lowuwani na wona wu ta kota ku twakala swinene, wu ta twakala swinene hikuva vanhu vo tala va swi lava na ku va tikuma se ored i vaakatiko va kwala mara kambe timfanelo a va na tona.
0: Loko ri ku na vanhu lava nga sala kaya va nga ri kona haleni nga na embizo, mi nga va byela mi ku yini loko ri ku na munhu laa sweswi a hingiselaka u tshame kaya, mi nga n'wi byela ku yini leswi nga ku humeleleni sweswi?
2: Wa kayela a fanele a tshunela a kusuhani loko a ri kona kaya, a tshunele kusuhani hi ku tindzawulo hinkwato ti kona laha. Loko i ri laha hi mati, i ri laha hi mapato, i ri laha hi na ticomplete ta le xibedhlele, i ri na ticomplete ta xiphorisa hiti ndzawulo leti hinku ni tihlaku laha hinkwato ti kona swirilo hinkwaswo ti-office hinkwato ti kona.
0: Hi khensa swinene Ndhuna Manyangi nkarhi wa n'wina, loko hi tlhela hi mi lava nkarhi wo taka hi ta va hi kha hi hlangana na n'wina haleni, kambe ka nkarhi wa sweswi hi khensa swinene ngopfu ku va mi kote ku va na rito eka nhlangano wa sukula namuntlha.
2: Ni khensa swinene ku va mi kote ku ni kombela ku ri ni ta ni ta vulavula
0: inkomu.
2: Loko ni vulavula leswaku tlhava van'wanyana hayi va ta ni khomela, kambe ni na right ya ku ni fanele ni swivulavula leswi ni nga
0: swivulavula. Vulavule kahle
2: ni khensa swinene
0: inkomu. Valava a ku ri Ndhuna Manyangi tsosa fambe lava kha hi burisana na vona ka nkarhi wa sweswi, kambe ka nongonoko wa hina wa ya mahlweni loko lava van'wana swivulavula ri ta va kha ku tisela swona moyeni
1: va ta va ta cina hi sweswiwani i ntiyiso wolowo hi fanele hi cinela hi vanhu lavakulu, vana va va va ri xikolweni, hi lava dyondzo, hi lava vumundzuku. Na mukhanselara va kha va swi vona ku vana a va yangi exikolweni. Mfumo wa hina lowu rhangeriwaka hi mantlhandli va lava ku vana va ya xikolweni. Sweswiwani ni ta va ni kha tanihi ku va hi amukerile, se sweswiwani hi ta va hi karhi hi vitana tatana Mabunda. Ni ta va ni kha ni tlulela ya number 3 ya purpose of the day. Ni ta va ni kha ni yi tlula laya. Ni ta va ni kha ni kombela tatana Mabunda va ta va ta hi tivisela baka masipala lava va nga kona andaka swona ku tata Councilor Liza Mungoveni va ta va ta hi tivisela vachaviseki andaka swona hi ta kombela Ndhuna Mangombe na vona va ta haleni va ta hi tivisela va vuhosi bya hina lava va nga kona la vaakatiko hinkwenu amukelekini, hi fambisana na vanhu vo fambiseka, hi lava ku hingiselana hi ta kota ku twa ku masipala wa hina wu hi khomele yini. Mi ta hi tekela risimu ivi vanhu valava ni nga va vitana va va va kha va ta hi wun'we wun'we. Sweswi ni ta kombela tatana Mabunda va ti tiva vona inkomu.
3: Inkomu DJ. Ni khensile ta axikarhini ka n'wina hinkwenu ni yime amukondzweni kumbe ni ta n'wini ta Mr. Mabunda SS murhangeri wa hina a ka hofisi ya meyara hi lava hi nga na vona haleni, hi vona ni nga ta rhanga ni va tivisa tatana Mabunda hi vona communication office ya hina va ta yimisa voko ni va bela mavoko. Ivi hi tlhela hi va na Mr. Petrus Mashinzwi hi vona event coordinator ya hina lowu no va tisela xikarhi va nge ringani ya va yimisi voko lava nga kona. Ivi ni tlhela ni yimisa protocol ya hina ya Greater Giyani Municipality Head of Security tatana Nkuna Clement hi lava va nga yimisa voko sweswi. Ni tlhela ni tivisa vatirhikulobye va technical lava va nga ku dumiseni ka generator hala lava nga kona va ta yimisa voko. Ivi ni tlhela ni tivisa manana Novela Sylvia va office ya xipikara lava nga kona va yimisi voko. A va mboni mani Basani hi lava mani Basana va beleni mavoko. Hi tlhela hi va na Boat Raymond Malungani ka office ya Chief Whip na bona aba imisi boko ba bela maboko ilaba yani ba taku yala ya botrei ebi khala ya bana buyeni dza ka Eskom e ilaba banga imale na standard sha bona aba bela maboko lo moba kahle maboko mnga wena xiboksana ilaba yani hi tlhela hi vana va department ya sasa a va yimi va bela maboko hina va ka afbob a va yimi va bela maboko ka afbob lava va nga tshembisa vanhu bokisi va kwini o mi ku halano va te va ta misa bokisi loko mo tikhoma kahle ebi tlhela hi vana vuyeni bya hina kusuka aka Ashipol va Ashipol va kwini ebi khesana vuyeni bya hina kusuka ka CPF CPF yimisani mavoko ebi tlhela hi vana tiofficial ta hina kusuka aka Mamaila Security Company a va yimisi mavoko ebi tlhela yimisa vuyeni bya hina kusuka ka switichi swimbirhi leswi nga kona namuntlha swi haxaku life swi ri kwala va GCR yimisani mavoko kwala mi nga kona ebi tlhela hi yimisana va ka Vision FM a va yimisi mavoko lava nga kona loko ku ri na lava ni nga va siya kuna tatana Orlando Chauke mteku wa hina wa mahungu na vona a yimise a va beleni mavoko va yimisa voko hayi loko na lani nga va siya ni kombela ku khomeriwa n'wina mi lava va swo tala va ka Eskom lava yani n'wina mi nga bridge ya fola online mi ya laha
1: hala la greater giana hala la halala wa 12 halala va kota ngoku cina la banana risimu leriya va tata hi ku cina va swi kota swinene

0: mu mfambisi wa ntirho Miloni Njuma ni ta va ni va le xibelana. Ni rhandza ku xeweta eka meyara na vachaviseki hinkwavo. Ni xeweta ka municipal manager na ti-official hinkwato. Ti-sector department leti nga kona laha hinkwato. Monico all protocol observed. Ti tweneni hinkwenu mi xewetiwini. Mina ni yimele ku tivisa vachaviseki. A xikarhi ka hina hina councilor Shilowa Ara i muchaviseki wa ward 19 va ngo yima va vona. Hi tlhela hi va na councilor Xivambu i muchaviseki va ward 23 mi ngo yima va vona. Hi va na councilor Manthosi muchaviseki va ward 18 mi ngo yima va vona. Hi va na councilor Makamu muchaviseki wa ward 3 mi ngo yima va vona. Hi va na councilor Ngoveni Ara muchaviseki wa ward 20 mi ngo yima va vona. Hi va na councilor Xirindza vona mufambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha vona i chairperson ya portfolio ya transport mi ngo yima nakambe va n'wi vona. Hi tlhela hi va na councilor Nkunatiyani vona i chairperson ya portfolio ya planning. Hala tlhelo hi vona va yi hostaka namuntlha i muchaviseki va ward 14C 14D section A Mangombe hinkwayo yimani va n'wi vona muchaviseki a ri hi khensile sweswiwani hi tlhela hi va mo hi tivisa ku ya emahlweni hi kombela mimiyelanyana hi tivisa vachaviseki van'wana hi nga ta na vona. Hi tlhela hi va na head ya water and sanitation vona muchaviseki councilor Maluleke GA va nga yima mi va vona. Hi tlhela hi va na head ya portfolio ya health and social vona muchaviseki councilor Manganyi C mi ngo yima va mi vona. Mufambisi wa ntirho ni khensile.
1: Halala boti yani halala. Halala boti ni twa mi kha mi ku boti yani halala khansela Nkuna halala. Khansela Nkuna yimani nyana va lava ku xeweta hi ta va kahle. Teka risimu va cina nyana.

Hala la mayara wa hina hala la. Hala la mayara wa hina wa greater Giyani hala la. Hala la manbo randa ba akatiko hala la. Ikombela ward committee ta haleni na lava vanga ikombela ku serviseriwa toilet leyi nga hala ndhaku yi kota ku tirha vinyi va toilet a va tiva ta hi servisela yona va hlangana na papa lava va fambaku leyi va xidudla a hi yeni amahlweni hi ta kombela mi teka risimu leri amina ro leriya ra xinyori ra ku halala ndhavezita va ta va ta hi tivisela swona va hi tivisela tihosi ti kumbe tindhuna leti va nga na tona mara mo va tekela rin'wana na rin'wana lava nga ta ku va ta va ta hi tivisa hi vulavule hi vona hi ku i ndhuna man'ombe.

Inkomo xo sungula rhandza ku lava ku ta mi lerisa hinkwenu n'wina mi nga kona na lani lexi nga komberiwa xona hi fanele hi fika hi endla xona ku nga ku tivisa timhaka ta ti-leadership ko va ku ntsene swi ta hambana nyana ni leswi van'wani va nga tivisisiwa xiswona hina hi ntumbuluko wa ka hina swa vukosi hi ti tivisa hi hexe a hi hlayi ngopfu maphepheni hi ku ri loko hi vulavula hi munhu wa rhongo mi ta swi vona swa ku a hi vuli yena kumbexani mi vhe mi swi kaneta mahasi ka mi ri kwala kaya mara loko mi va vona va forile vetetani a vo hlonipha ngopfu endhuna man'ombe mi karhi mi ni languta kahle ku ri mina ni man'ombe a ni ndhuna man'ombe ni lova tintangwini ta ndhuna man'ombe so lexi hi faneke ku hi swi fambisa xiswona sweswi ndhuna man'ombe lava vulavulaka hi vona i mutswari wa mina i papa so loko ni yimile laha ni yimele etikomi tiward leti hinkwato ka tona leti ti nga kwala kusuhani na hina laha hi nga kusuhani ma swi tiva swa ku ri ward ya n'wina hi yini and then lani hi na vo 14C hina section A hi tlhela futhi hi va na man'ombe leyi ti nga tona ti ward leta hina leti ni twaku na loko mi tshamini mi ti bumabuma ngopfu hi tona hambi ku karhi ku nghenela swin'wana ni swin'wanyana se lexi hi nga ta xi endla handle ka ku dya nkarhi hi leswiwani

0: avuxeni, avuxeni. Mi vulavula na Solomon Maxeke wa kwala ka Home 14C.
1: Avuxeni va aka tiko hinkweni. Langa anga ima la e Mandwambi, Rosina MR Ndwambi.
2: Avuxeni vanhu vele kaya 14C hlopheka number 2. Leswaku ma vulavulela mina walawo a ni nge matshiki. Loyi a nga nyimala Solomon Hlongwane kwala 14C.
3: Apsheni. Vachaviseki, varhangeri va tindzawulo hinkwato, ni losa na GCR na lavan'wanyana va xitichi lexin'wana na vafambisi hinkwavo. Xikan'we na CPF ya hina na milosa loyi a vulavulaka haleni e council Matthews e organize eka council ya ka Manyangi e organize e council ya ka Manyangi inkomo
4: avuxeni vayakatiko ndzi losa wini hinkwabyo lebyi nga laha lebyi byi nga hendzela byi hetisela a nhluvuko la 14C. Leswi ni xikombelaka ka vayaki va 14C a hi pfuleni tindleve hi yingisela swinene, hi pfula tindleve hi yingisela swinene, ene hi tlhela hi kombela leswi hi swi lavaka hi tshika ku famba hi rila nyamuhla meyara ekwala, hi tshika ku famba hi vulavula tikhonini, a hi teni hi ta vulavula ni meyara a ta hi pfuna ka leswi hi swi lavaka ka leswi hi swi dingaka. Loyi a vulavulaka laha i William Xitlhangu i chairperson ya 14C ya council inkomu.
5: Swi ta hundza kunene eka mina ku ya emahlweni va vurile leswaku ti khoma kahle hi swona leswi nga ta endlela vumundzuku lebyinene endhuna man'wombe.
6: Avuxeni vaakatiko va ka Home. I loyi a nga yima laniwani i Mhani Ngoveni ni wela ka khansele ya ka man'wombe. A ni na swo tala ni to kombela order va ka hina hi ku loko hi nga ri na order na loko mayara va vulavula ku hava lexi hi nga ta famba na xona kumbe lexi hi nga ta xi vutisa inkomu.
0: Okay, ni khensini vaakatiko hinkwenu haleni loyi a vulavulaka sweswi mfundisa ku ba hi kwala 14C ni le ka khansele ya ndhuna Manyangi mara no sola nyana laya ka Vision FM ku mfundisa Malungani a ni va voni a ni la ku va voni xikandza se va va siyini. Amen.
7: Avuxeni mu vulavula na tatana Mathe a kwala ka khansele ya ka Manyangi i vice chairperson inkomu.
8: Avuxeni vaakatiko loyi a vulavulaka i Mr. Ndhove aka council ya kokwani Manyangi kwala 14C. Amen.
9: Teka ni risimu va kha va famba va ndhavisa va hina.

Incomo. Sweswiwani lava ni nga ta va vitana laha ni voni mi va bela mavoko swinene i Councilor G.A. Maluleke hedi ya mati loko mo baleriya ra apostolo va kha va tshunela.

lava banga hi shishima ndave zitha manyangi na kansele ya bo nilosa ashkar ka hina ndona mangombe na kansele ya bo ba chabseki lava banga ko ashkar ka hina iku yimela muganga leyi minga tivisiwa swirho swa komiti ya meyara ku nga ti-ESCOM members, the acting mayor in our miss, minge ni xeweta municipal manager va nga ri kona na vatirhikulori lava va tirhaka na ofisi ya municipal manager hi nga koho haleni. Ti-sector departments leti hi tirhisanaka na tona na lava va hi pfunaka ku hangalasa mahungu Vision FM na GCR ni twile ku CPF the ward committee members va kona xikarhi ka hina xikan'we na va ka ESCOM lava ni tirhaka na vona. A ni va vonangi mara ha mi losa va sasa loko mi ri koho. Ni tile haleni ku ta nyika kumbe ku ta vika xikongomelo siku xa namuntlha. Loko hi te haleni hi mfumo ku nga masipala wa n'wina wa Greater Giyani. Loko hi ri mfumo, mfumo wu tumbuluxiwile kumbe masipala wu tumbuluxiwile hi ku ya hi milawu kumbe swinawanawana. Eka yin'wana ya milawu leyi yi hi pfunaka ku fambisa mfumo, yi hi kombisa leswaku ri hi ku mfumo i mfumo hi vanhu ene i mfumo lowu nga wa vanhu, i mfumo lowu wu korhekelaka vanhu. Loko wu fanele wu korhekela vanhu kumbe wu tirhela vanhu, wu fanele wu tlhela wu kota ku ya vanhwini ku hi ta kota ku tirha kahle tanihi mfumo. Hi fanele hi ya ka vanhu ya hi ya twa leswaku ri vona va langutele yini aka mfumo. Hi yo mhaka hi ri haleni kotara yin'wana yin'wanyana hi fanele hi ya mugangeni leyi yi welaka ka Greater Giyani Municipality eka vukosi byo karhi. Hi yo mhaka namuntlha loko hi ri haleni masipala hi ku pfuniwa hi mukhanselara wa n'wina Khansela Tiyani Nkuna va kote ku tsundzuxa leswaku ri phela na yena homu ku nga 14C swi lava na yehe mi n'wi tsundzuka. Hi yo mhaka loko hi ri haleni namuntlha hi lava ku vula swona hi ku vanhu va 14C a mi lo ntsongo a xikarhi ka van'wanyani. Halala 14C, halala. Ah. Halala 14C, halala. Ah. Loko hi ri haleni mi ta pfumelelana na hina
kuri tani mfumo hiri masipala hi kota ku swivona na ku swilemuka loko hiri kona la doropeni hambona vaakatiko ku ba le 14C mi ta mi hi xavisela timanga mi ta mi hi xavisela swifaki mi ta mi karhi mi hi xavisela na loko hi ri kwalaha karhi ha wona matandza ha karhi ha ma wona maapula loko hi ri laha hi lava swona leswaku ri hi ta vulavurisana na n'wina hi pfumela ku ri loko ku ri hi ku mi ti organizile va kona lava nga ta mi yimela mi nga va hlawula a swi ta va swinene ku ri loko mi vulavula na hina tanihi mfumo mi vulavula hi voice yin'we hi lava mi nga va hlawula leswaku va ta hi byela tanihi mfumo ku ri mi langutele yini aka mfumo lowu tanihi vaakatiko kumbe hi wadi loko mi ri kona tanihi yuniti ya wadi leyi la 14C mi ta va mi karhi mi swi lemuka kumbe ku swi tsundzuka leswaku ri hi ya ka mihlawulo ene ku tata mfumo un'wanyana lowu ntshwa lava va nga ta teka laha va yisa mahlweni loko mo va hi khongele kahle namuntlha mfundhisi Khubayi hi khongele kahle kumbe hi phahle kahle ndhuna manyangi na ndhuna mangombe kun'wanyani swi tshame swi va koho mfumo loko wu fanele wu huma va ya vanhwini va fika va twa swirilo swa vanhu va vhe va suka va sayinini va ku khari lava va nga tata va ta boheka ku va fika va ndla yini va swi implement hi lava ku vula swona loko hi ri kona laha leswi hi nga ta va hi swi nota hi leswi hi nga ta swi siya ti-ofisini leswaku lava va nga ta fika va teka va take over va kota ku ya mahlweni va swi tiva leswaku ri i ncwini leswi va faneleke va swi endla hi kwihi lava va faneleke va famba hi kona mi nga va mi ri va nkateko namuntlha hiku hi yona imbizo kumbe public participation yo hetelela loko hi karhi se ya ku pfaleni ku nga kotara yona yo gcina na xigubu loko xi tlanga

hi ku tsarile hikuva hi karhi hi swi tiva leswaku ri va kona lava nga tata va ta swi yisa mahlweni hi marito lawa a ni lava ku boxa ku ri hi tele yini haleni ho pfumela leswaku ri va ndhave zitha lava a va yime haleni na khanseli ya vona a va karhi va kombisa leswaku ri swi nga va swinene leswaku ri loko hi ri karhi hi vulavula hi yingiselana hi nyikana nkarhi ku endlela leswaku ri leswi swi nga ta huma laha ku nga vangi ku ri ku hi lowu ta ntsena mara ku ya tswala mihandzu hi mhaka ya ku va hi kote ku nyiketana na ku tirhisana hi ndlela yaleyo fambisi wa ntirho ni bele ni risimu se ncina ni ya tshama inkomu.

Mi va twini mungwana ati ende eri simu ra vona. Mi va twini mungwana ati vaku avati nyumi. Hinkwenu hi nga ti nyumi leswi hi nga xiswona. Se ka nkarhi wa sweswi a ni swi tivi ku papa MacTrevor, papa Makhuvele haleni ku na lavo cina na. Mara sweswi ku ta va ku ri ya ka number 5 ku nga presentation by stakeholder. Muakatiko wun'we la nga ta va a kha a yimele muganga le hinkwayo. Ku ta va ku ri tatana Ndhove va ka ri kaka ro bava Ndhove. Ve ma swi tiva n'wina vinyi va xivongo lexi se hi ta kombela vona va ta yimela vaakatiko lava ku nga TA 14C na Manyangi. Se hi ta va hi kha hi va kombela bananrisimu ra kahle ivi va kota ku ta haleni mahlweni tatana Ndhove.

Hallelujah. Ni kombela mme ni khomela nta tirisa hallelujah. Ni khomela swinene. Eka program director. Na khensa ku nyikiwa nkarhi. Eka benyi wa msava ku nga vukosi bya hina bya ka homu. Eka meyara wa Greta Giyani municipality. Eka mkanselara wa wadi 12 na wa kanselara la vanwani. Eka wa akatiku wa wadi 12 na msheweta hivitra hosi Yesu Kriste. Amen. Ano kumbe mitaba amen leikulu. Amen. Ya ni rumi mi wili leswaku nta hlaya eswilaveko swa ward 12 kusukela at the A maturu homu 14C na le mangombe osi yi hlayisa silave ko sankoka leswi tlakusiweke hi vaaki hi vaakatiku.

ku aleriwa ku tekisiwa certificate swa ku beburiwa bana va hina va hava ti certificate aka swona sweswo hina mapasi lama ma 18 a hi pfumeleriwi ku teka ti passport ku pfumala midende hikwalaho ka ku va hi nga ri na ti certificate bana va hina bo tsendzeleka ku pfumeleka ka secondary school hina vana vo tala loko mo yima hi nkarhi wa ku huma ka xikolo mi yima site leriya ra Giyani hayi mi nga chava hi vana lava nga koho holeriya vaakatiko hi hava ku pheveriwa mapatu ku na patu leriya ra ti-X leriya laha hi pfunekaka hi rona a hi kombela ku pheveriwa hi kombela mavoni manharhu lamakulu vugevenga byi andza hikwalaho ka ku va ku ri xinyami la tikweni na mavoni ya le mapatwini a hi makombela leswaku hi famba ku vonaka leyi ti-drain to fambisa mati ya timpfula leti kulukumba loko mo tshika mo jika haleni hi minkarhi ya timpfula letikulu ku hava ku famba a hi kombela ti-drain to koka mati maya nanzi ko aleriwa mapatu kumbe ku khuleriwa mapatu ya hina lama a loko no miteka ta ni jika na nwe na ingena landeni la minga chava xikombelo xa hina hi kombela ku lungiseriwa mapatu kuna vanhu lava nkarhi wun'wani vanga va yima mani lava vabyaka xikarhi ka vusiku hi vina na tiambulense ku hava ndlela ya ku ambulense yi nghena yi ya teka muvabyi ku antswisiwa ka xikolo xa hina lexi xa thanda vantu tindhawu to thyela thyaka eka tona ha ti kombela vanhu vo cukumeta thyaka kun'wana na kun'wana ku lunghisiwa ka tibohol leti nga na malembe yo tala ti nga ri ku tirheni vutomi i mati handle ka mati ku hava vutomi hi kombela na ti-toilet a hi vulavula hi swilaveko swa 14C aka ndhuna Manyanga sweswi hi kongoma eka ndhuna Mangombe homu 14D swilaveko hi leswi hi kombela ndhawu yo vhotela ka yona leswi nga swa nkoka ku vukorhokeri byi kota ku hi fikela hi loko hi ri na ndhawu ya ku vhotela ka yona hi kombela mphakelo wa mati hi kombela na tiyindlu ta swisiwana ku nga RDP hi kombela na ti-toilet hi kombela askisi hi kombela mphakelo wa gezi eka mindyangu ya 200 hi kombela ku lunghiseriwa tibohulu ta mati

hi kombela paving ya mapato, hi kombela ti drain ta mati, hi kombela malayiti mambirhi lamakulu, hi kombela ku akeriwa swibirijana swimbirhi ntsena, hi kombela mi hi khulelela na mapatu kumbe ku halela mapatu ya hina. Leswi a ku ri swilaveko swa Man'ombe ahansi ka ndhuna Man'ombe hosi yi hi hlayisa. A tlakuka hi ya section A na ma two room ku pfariwa ka ti-potholes. Hi kombela ku pfaleriwa ti-potholes leswaku timovha ta hina ti kota ku ti succeed-anyana. Hi kombela storage, ku na kun'wana ku buluka mati storage mi kuma ku hi le mintini ya vanhu. Va ya dyisa ku yini ku ri na ku bulukisa storage?

0: kama tsamelo ya le mathurung. Amen. Kuyisiwa ka standi leswi nga tirhiki eka auction. Mi kuma ku xitandi xo tshama a xi na munhu, swi nga a antswa xi yisiwa ka auction leswaku ku va ku ri na munhu laya. Ku tirhisiwa ka milawu ya miganga, ku lunghisiwa ka ti-storage ta nkhuluko wa mati ya swihangu ku xota ka mintirho. Khiya lerikulu i ntirho. Handle ka ntirho hi ta va va mani hina? Hi ta hetelela hi yiva. Ku khensa eka meyara wa hina wa Greater Giyani Municipality. Hi nga khensa swinene hi ri va Ward 12 loko swikombelo swa hina swo tekeriwa enhlokweni. Pucho yoyo xa mina i ku tirhela tiko ni nga rivali hosi Xikwembu xa mina. Amen.
1: Mi kha mi tlherisa Papa Ndove hi risimu. Ni voni va cina ngopfu loko va kha va tala. Mi va tlherisa hi risimu va kha va cina. Fana ni le xikarhi va va ri kaka. Rabbaba.

tshama ndhavezita hi lava ku hi cinela ndhavezita wa hina loko va kha va ta haleni ri tekeni nyana hi tlhela hi suka hi yima a ni ku lava ku vulavula ndhavezita a hi yimbeli

hi xewetile hinkwenu. Ni vuya ra vimbirhi. Ana a ni tele ku mi amukela ku sungula. Sweswi lava a ni va rindzerile a va se fika, se hi ku dyambu ra hisa nkarhi wa famba ni ta vheta ni va titangwini ta vuhosi. Ana a ni xewetile eka tindzawulo hinkwato na mufambisi wa ntirho ni na hinkwavo vayimbeleri va lava va nga ta va ta hi hungasa ni hinkwenu vaakatiko. Se hi ndlela leyiwani ni yimela vuhosi ni ri ndhuna amanyange. Halleluya. Mina laha a ni nga lehisi, lava a va ta lehisa a ku ri vuhosi hi byoxe a byi ri kuteni. Amen. Sweswiwani ni yimile ku khensa muchaviseki meyara loko va tinike nkarhi na vatirhi vatirhi kuloni wa vona. Ni khensa na n'wina vaakatiko loko mi tshike leswi a mi fanele mi swi endla mi ta mi ta yingisela leswi mfumo wu hi telaka na swona. Ni tsakisiwa hi order leyi mi nga na yona namuntlha, tibeleni mavoko. Order leyi mi nga na yona namuntlha hi yona yi nga ta endla ku ri va kota ku teka na swirilo swa hina hinkwaswo leswi va nga swi hlamusela tatani ndhove laha mi ta kuma himpela hi swi kuma hinkwaswo. Challenge ya mapasi mi yi twile hi swona. Se i ntiyiso vachaviseki va hina leswi tatana ndhove va nga swi vula laha hi nga tsaka ngopfu hi ri ward 12 ku nga 14C Mangombe na Lady A. Loko swirilo leswi nga vulavuriwa laha swo tekeriwa nhlokweni ngopfungopfu la 14C hi na challenge ya liya ya mapasi ya ku vana va hina a va na ti-birth certificate, ku na lava nga loveriwa hi vatswari, a ku salanga ku lungha nchumu. Hi valavuleleni na va Home Affairs va antswisa xiyimo lexi ngopfungopfu challenge leya mapasi. Mati na wona ha ma lava na wona sweswi nga vulavuriwa laha hinkwaswo mhoni ku ke laka leyi loko mpelampela hona hi hambana laha ko ya ku ya ndleka swikombelo swa hina swi humela erivaleni leswi hi nga swi kombela. Mo ni vula ku ri mikarhi leyi taku hi ya vhota hinkwenu hi vhotela ANC. Loko mi vona laniwani va xota vanhu va ku vhotela ANC i ku kanakana na timhaka ta mapasi. I mapasi. Loko ko lunghisiwa timhaka ta mapasi hi ta
a vota hi tele hi votela ANC. Hallelujah. Ni na ku tshemba ku ri vikona bya mfumo ku va mitili mita pevela mi pevela na ground ya le. Hallelujah. Loko mo zama kota ku pheva na ground leyiwana swi komba ku hala swi tara ten same time eti. Hallelujah. Na swi tiva ku ground yi nge pheviwi ku nga pheviwa swi tarata leswiwana no kombisa ku ni va nyika nhlohletelo ya ku ri a va hi va ya hi tirhela. Hallelujah. Va vulavule ngopfu tatani Ndobe.

0: kombela mhani wa hina ehedi ya hina ya social swilo hinkwaswo swi nga ka vona vona i mankhoni manganyi va ta haleni va ta hi tivisela xivulavuri xa siku ra
1: eka nhlekani wa siku ra namuntlha ntirho wa ha ri ku fambeni kahle hala tindhawu letiya tala ka homu 14 laha ku nga na mayoral imbizo le ka wa 12 eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe sweswi swivulavuri swa ya mahlweni swi kha swi vulavula kambe sweswi nkarhi lowu nga koho sweswiwa hi ta va kha hi burisa

Ashley. Alright, lava e fare e vana vona ka nkarhi wa sweswiwani va ta vuya andzhaku ka loko mayara va vulavulini na voho eka nhlangano wa siku na namuntlha.

ta giya ni halala. Halala, grata giya.

0: nhlekani wa kahle mingiso sa FM ka nhlekani wa sukura na motla tiro le ku yena mahlweni la nwana me ya rali mbizo la tindawu le tata la ka home 14 la ka 112 tiro wa ko khomelo kahle e home 14 la thanda bantu o sport ground kambe ka nkarhi wa sweswiwani mpfuma lowu twaka ku vulavula kahle meyara wa greater gian kambe ka sweswiwani emoyeni mixer e persona kahle yimeri wa vaaki kumbexana stakeholders lava nga yimela kahle vaaki eka nhlekani Masukana na mutla yo khare lang tisa ndawu le data la 14 C tata na ndobe ku yimela wa akhe tata ndobe ihlakala uma mkele ka tshisa rafa
1: enko na nash
0: mvukele
1: e bukele manje
0: ndonga shoba tava ingisana mbajwa la ka yimwe na mana ko mi yimela yena ka nkarhi wa swisu
1: eka ba ingisiri ba tshisi ari na mish shoba ta enko ka mana hi vitra Yesu Kriste mina le mbla bla ka mina me tshisa ndobe ma akati bua kwa khoti nsi
0: okay enko ma khansa ku ba mukota ku endla nkarhi na hina ka nhlekani wa sukura namuntlha namuntlha ba greater giyani municipality ba mvaka chelena ala ndawu ni tata la ka u mo 14 nsi swi vula yini ka n'wina tani mu yimeri wa ba akhe kumbe xana maka atiko
1: Ya swi kahle ngopfu swinene eka mina swi ni komba leswaku vaakatiko va ward 12 hi va nkoka eku endzeriwa hi meyara ya swi hi siya hi ri vanhu va kahle swinene ku loko mfumo wu ze wu chika u taka n'wina swi vula ku hi va nkoka ka wona inkomu
0: eswilo swa njhani leswi vaaki va nga va va kha va swi xaxameta leswi va lavaka taku tiko ra ka home 14 c ri vanhu va ri kha swi lulamisiwa evurhangeri bya greater gian municipality
1: swi lavako swi hlayile swinene maxi ya ku lunghisiwa ka mapatu 14 c and then na ku laveka malayiti lama kulukumba na ti drain loko ku na timpfula leti kulukumba ngopfu a fambeki ya swi tele swinene leswi hi swi xaxameteke hi swi kongomisa eka meyara and then na ti RDP loko mo jika mi nghena valenga mi ta kuma swisiwana swi tlela handle swi tlhela mukhukhwini se hi na xikombelo xa xikulu eka meyara leswaku ngo loko avo hi tekela nhlokweni swirilo swa hina swi hlamuriwa
0: inkomutshemba vakhensa va mi kota ku endla nkarhi na hina ha ta burisana na n'wina ku ya mahlweni inkomu
1: inkomu swinene ma
0: eswesweke mingisaisa fa ma burisana kahle tatana ndove stakeholders a ku ri muyimeli wa vaaki loko khare langutisa suka kwa lati ndawini leza tala 46 nokonoko wa ya mahlweni eka nhlekani wa sukura namuntlha
2: a nga tlhela a thoriwa ka yin'wanyani ya tindzawulo a ngo va mukhanselara njhe before a thoriwa ka mukhanselara ivile a tirha a ka sasa kwale ka mal endaku loko ku sungula mfumo ya miganga hi 2000 hi nkarhi lowuya a swi nga yili ku i va mukhanselara tlhela yi tirha va tirhaka sasa va tlhava va mukhanselara ni lava ku mi kombisa leswaku i murhangeli hakanene la nga seva ka switrakthara swa ku hambanahambana swa kwala ka nhlangano wa Afrika National Congress murhangeri lowu lavaka ku mi tivisa yena na havurile i sevhile hi 2000 hi theme ya 2000 5 years hi theme ya 2005 or 2006 theme ya 2011, theme ya 2016, theme ya 2021. Leswi vula ku uswa swi ta va heta 25 years. Ina swi vona ku ri himpela i murhangeri, ko va murhangeri nje. Ni nga va ni lava ku vulavula hi mani, na ha vurileni ku ni to ba mavala ya yingwe. Loko ku nga ri mukhanselara lava va nga nyikiwa vutihlamuleri ka theme yaleyo ya 2021 ya ku ya va ka huvonkulu ya meyara laha va rhangelaka ndzawulo ya vutshila na ndhavuko. Na swa mitlangu ku nga head ya sport, art and culture. Ni nga va ni vulavula hi mani na loko ku nga ri council Thandazo Christina Zita. Hinkwenu hi nga ku makhwela mukulungwani hi tlhe hi ku tlakutlaku hi va yimisa handle ka vukosi vona va nga yimi hina hinkwerhu a yimeni va yimisa hi ba makhwela. Hi tlangela risimu leri ra ku a hi tinyumi vuchangani bya hina vakhanselari va karhi va heleketa muchaviseki.

eka mufambisi wa ntiro Kansela Shirinza eka ndavezitha hosi homu una kansela ya bona eka nduna manyange na kansela ya mwina eka nduna ya mangombe na kansela ya bona the excom members lavanga kona haleni kansela Maluleke Gezani kansela Koni Manganyi eka section 17 nine councillors chairpersons na ba chapseki hinkwa vulavanga kona halenu eka mfundisi wa hina mfundisi Kubayi vision SFM and GCR eka ti officials ta hina hi ku rhangeriwa hi tatana Mabunda Steven eka ti sector departments leti va nga ti hlaya va sasa le va ngo va nga kombisa ku antirha kona hi mpela kansela Maluleke mdende wa vana wu sungule hi 98 aku horiwa 100 rand se hi mina a ni nga tholeriwa ku ya sungula mdende lowuya na van'wana se i mfumo wa xidemokrasi wo lowu nga endla sweswo mo ni yisa mahlweni ni xeweta ti-stakeholder hinkwato leti nga kona haleni community members hinkwenu n'wina va wa 12 na mixeweta ni xeweta vaakatiko hinkwavo va wa 12 na mixeweta hi vito ra Yesu halala Greater Giyani Municipality halala halala Greater Giyani Municipality halala ni xeweta security ya hina na leyi nga kona haleni na ma CPF ni pfumeleleni mfambisi wa ntirho ni nghena amhakeni leyi va nga vula yona kansela GA Maluleke ku hi tele yini la hi ri masipala wa Giyani mo ni kombisa ku hi mpela hi na mihlengeletano ya ti-imbizo aka kotara yin'wana na yin'wana laha hofisi ya meyara yi fanele ku yi hlangana na vaakatiko yi bulaburisana na vona hi swa vukorhokeri ende hi leswi nga endleka namuntlha kansela Maluleke la ni nga koholani wa ni kombela ku ndhundhuzela ni nga si nghena mhakeni yo ro sungula ko va ku i ro sungula no hetelela khansela nkuna ni mixeweta swinene na ward committee ya n'wina ro sungula hi kha hi famba ti-imbizo hi kuma report yo hlamarisa swinene report ya straight report leyi loko yi ta n'wana na yin'wana a yi twaku ku leyi i report ya mampela leyi a ku na fake la hi vona vurhangeri hi ku rhangeriwa hi kansela nkuna

0: Sesi ya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela days siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuna a ri marovela endzhaku va khoma u nga va kuma eka 068 670 9673 gajaria agro
1: Shibasa Funeral Services lei isosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlanganele na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavaraka wena na vanhu va naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula tora 200 rand a time grocery leyi endlaka 3500 va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na death certificate va ku tekela na mufi va n'wi veka estorage xa vona kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula tora airtime ya 200
2: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela
1: lava va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti-family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka egiyani a Limdev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kumela le bankstall a Posweni kasi eka Mukwakwayila a Pakulosi Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757 kumbe 015 101 01

0: Kumusta rin ang samba ng mga ari? Finega bump bump bumpa reloaded.
1: Bumpa reloaded.
0: 326 nindega.
1: La.
0: Don't pinch on high hoo.
1: Bumpa reloaded.

0: Jamhe huwa Pampari Loaded
1: Esses homens eram de ser fã, porque eu amo que ela gaste feliz que entela leio. Vula se que ele se manga, amo que ela gaste feliz que ironica não gono com pampa reloaded. É que andrenga was segura na moto. Andrenga agora na mixeira com gati. Ei, tita mudia, ungulia bukume. É que a lembra 2026. Que amo que ela gaste kazi. Não é nem amo que ela gaste. Eu fico aí de nada todo.
2: Mativi kali. Gago soa sana, soa na lembe. Me fuki legas.
1: Me right kazi me jana.
2: Fuki, vamos comer kazi legas.
1: Ah, kazi.
2: Amém.
1: Amém.
2: Hallelujah.
1: So, so, so.
2: Yeah, vai inserir na amo que ela gaste. Porque kazi o sistema rogo yizo em pela. Namo chay o amone. Eu vai querer sumar kazi. Kama ele fica com malandragem. Zuko am chano. Kambeke. Eu vai querer co. Ina sucras com graça. O amane nega sucra na monta. Am ke leng kwakung kwa kulamba kum kamrukono ose marak fumele soko ai mifukile va kazi va fikile kuva ikota ku ngasa ikensi ni lakwa ashklo rishkango ni lakwa muna bengsiro ina iba ku ikai ikota fumele muna kathi risiku na siku 27 minutes past 3 enkarlo iba ku ikai fumba eka wana karanam klasi ku kaisa kuna smoya niana Marcelo
1: sanga na hamsetan mixer wa chiserfa mba kefa mba kata fele kentele le kazi kuna magama linga kubenika huwa kasi yenge suma bulu nga kujika jikeni na mta mga sikura sikuwa ngele suwa manana futi bari kuna kerekele yenge kwa natinza uli hata ala shilungu inhala wongo ihavula change
2: havula change hallelujah
1: hikuna wafundi siwa kawa havula wachuma ila wakawa tumbele la siveri mfundi silui wako bocha suwa honda so wafundi sivukari hii havula na wana waibanga hii join kunene leka havula change
2: ene nubona itele kazi Tukamba kuna wanu wata la sunenda wa itzakila. Nubone loko waka wa kongela wako. Habula chae.
1: Enda wa kongela sina bibele kutiriswa yu ya liya. Vachumela waka wapuza. Subakate vachucheka wakaya. Mpela kewa wangu wako waiko samse kini sukate. Wangu wako asukate.
2: Mara veru kuna lesi ya saku loko. Lesi isi daku.
1: Da.
2: Da.
1: Ya. Baba wo arats my mien
2: yeah
1: jimbele chef nanga chali kopo lo lo lo cha oke a endla xikombelo xa bill ka sikura mhlambi ngisiri mara sikomisa engari akuvangi na
2: akuna nhlanga lenga baleka ngati yo tsanzini vone loko asuka shebe loko ri si nga ku na nhloko ingandi
1: swona
2: rao xem stisisa yana psiwana
1: osiya 26 na 29
2: was stisisa yana la anantsembo vanhu vo tala swinene ka namthaza vana ntsembo kuri hayi ita vuya kaya xebe ata wisa kambe hi tlhena ku tala kambe ba ngisiri ba hina accused number 3 na xikavungwe na accused number 4 va kume debate ya 60,000 ngari pale soka masikuna ba 100,000 stokomba batsanzeko ko akaba
1: I'm going to go to the next one. Kufikela kahle velekele ka awara le ntsebu eka madambu ya sukura muhla lenga tamba inso kahle velekele nongonoko lwa wa tamganga wana mingisir hamsetano ikense swini nene ngopfu eka don kalanga eva rozi ikesili hlayisekani kwala minga kona kasi mingisir tsimela kahle ka tloko makata mahungu leti nga ta randela kahle na remember ngoveni ndaka sweswo nongonoko pambarilo ta toka ya mahlweni kwa kona ka xihondo 16.0 eka rito rarishaka
0: kuma stilo famba na minga stilo famba na minga Feleka Pampa Reloaded 326 Nintega La Tampinja Mahaihua Pampa Reloaded Riantlebe Lead Edin Soko Makata Mahuangatamu Eka Chisrafe
3: Premier wa chifunza nkulu cha Lebombo dokotela Phophere Mathobelo anga ba ri karese mahlweni na ntirho wo xixima vadyuhari college ya Mojaji TVET college ma ni nga ku vanhu vanharhu va hundzile emisaveni endzhaku ka mangu leyi nga va koneka gondzo ra N1X1 Astron Garage eka xifundzantsongo xa Capricorn mahungu hi xitalo leka awara ya mune enhlikani
0: riendleve lead Even soko makata na huanga na mbu. Eka Chisrafe.
4: Hope Forward Africa Foundation. You with this Dr. Joe Shirumane and Dr. General.

0: la wonte le pulukwani kuna vona vambiri la ava kha vatlanga golufu lava kwa kha va practice swi kuma ri vanghana lava kulukumba swinene lava kha ikuma kahle ngopfu mings ra mina kuri swi hete swika laha ka ku se va va kha va va tlulana mlenge vanga hakumani inga swi tiku i timhaka ta ku akuri nyempi ya khale kumbe sani vo lota va ku va ku swi lunghiseni swi heta swi tlhe swi nga lunghiseki sweswi a vana na swona lava kha ikuma ku n'wi wa kona i teke lexiya xa ku tlanga golufu lexiya golf stick a heta a balo wun'wani hi swona xilo lexi xi sindziyerile i nsimbi
1: mara a yi ngo pulana bozo ku na n'wi rhamba loyi ya n'wi kuma kahle swi ndlai nga ri yo pulana
0: ya se hi va hi kha hi kuma ku ri xilo lexiya ghost clear i nsimbi yi kulukumba swinene leyi yi va ku yi kha yi tsindziyerile swinene i heta a va a kha a hundza emisaveni lowun'wana wa kona kambe muendli wa sweswo kumbe miehleketelo i heta va kha a tsutsuma i le ku lavuweni a va swi tiku i kwini mhaka leyi voniwe hi sesi loyi a va ku a kha a tirha kwalaho ku va a kha a basisa lava hi kha hi kuma ku ri se va hete loko va swilamulela mhangu va ya fika va kuma ku ri bala va va hundze emisaveni luya va le ku n'wi laveni a va swi no i ye kwini mara lexi tsakisaka i ku lava va kha va tlangelaka ku na tikhamera ku na hinkwaswo na swilo ku nghena wa rejistara leswi kombaka ku ri hayi
1: va ta n'wi kuma a swi ti kombisa nkarhi a yi khoyo khale ngwenya yeswi pulanini swa ku ni fe ni n'wi kuma loyi ni ta vona ku ni ta n'wi kumisa ku yini n'wi teka ni n'wi yisa ndhawini yo karhi ku ndleketa a ku na ku miri vambirhi ku va na ku tlula na minenge swi fikelaka ku mi fanekele mi ze mi khomana hi swandla swi nge vi kona sweswo nkarhi wa vunharhu loko ku ri a ku ri a miri vambirhi ntsena buti yo swi pulana
0: yakazi
1: ku na nkandziyiso lowu nga jikajika swinene ngo ka swi nga swa mabulo van'wani va ri karhi va hleka hi wona van'wani va nga hleki hi wona swi vava swinene ngopfu ku na mukhegula loyi nkandziyiso wa ku jikajika swi nga swa mabulo a ri karhi a vonaka a ri karhi a teka swakudya eka tin'wani ta tixopo tikulukumba ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a ri karhi a sechiwa hi security ra munhu wa
0: yisatila
1: ku nga huma swa ku hambanahambana mani va ri karhi va vulavulela na swin'wana na swin'wana
0: la swi nga ni vava ngopfu ne hi loko ni vona va humesa rhayisi ene liya yintsongo liya yintsongo komba ku ri mali a va twa ndlala na dona swa ku tola
1: so ve ri ka nkarhi wa sweswiwani ku ri na vanhu vo karhi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava va nga ku nyikeleni ka mali ya ku ringana swi ve ri ka ntsengo wa kona wu tsuma kahle ka 25,000 eka nkarhi wa sweswiwani leswi swi nga ku humesiwini va ri karhi va lava ku donetela kahle mhani ka yendla ehenhleni ka xiyimo lexi ya va nga hlangana na xona kambe ke ku nkarhi sweswo ntsena khasi ve ri ku na xingana plans ne na vona ve ri va ta ya mahlweni va ri karhi va va sapota lava nga ta kota ku va humesela kahle na swakudya ku va kumbexana ku va nyiketa voucher leyi va nga ta teka swakudya swa khrismasi va tlhela va ti nyiketela ku va va repharela muti wa vona tanihi ku swi tiveka ku ri mhani lava pfumalaka etikweni leswi mingiseri swi kombisa swinene leswaku a yi khova kona vanhu lava va tlangaka hi swiyimo swa van'wani van'wani va va twela vusiwana ina a wu fanekele va khomiwini na ni nga ta ku timhaka leti tata ku ri loko munhu a onhini a xopeni ivi a tekiwa ti-videos swi sungulerini kwini nakona why swi nga herisiwi
0: ya mina ni vave hi masechelo masesi ani a li kokwani va onhile mara a hi fanele hi languta ku ri i ncini leswi va nga swi teka
1: ya
0: swi ni vavini aka xirhayisani
1: a ni ngo a xopeni ku na ku na tikhamera leyi tirhaka ku teka swona sweswiwani se lava teka ti-videos hi foni va ti hangalasa vo i vo mani i vanhu lava tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi van'wana ri fanekele ri vatirhi va ri va tekela ngo enhlokweni kumbe va tekela goza loko se mukhegula kumbe vana va mukhegula va njhani a handle ka nkarhi wa sweswiwatani va vona mutswari wa vona maxaka ya vona va ri ku trendini hi swilo swo ka swi nga ri ku tsakiseni a swi vona swa ha tsakisa ku kokwana wena yi kokwana ya wena disenteredeaswa ha ri kahle aswayo
0: swa chavisa ekhasi ku na timhaka leti va ku ti kha ti ri kona laha va misitiwa ku ri etikweni ra yena ngongo eka malembe lama hundzeke xikan'we na lembe ra nga hela a va kha va khumba timhaka ta ku vanhu lava tirhaka hi swibalesa va xiphorisa ma-security na hinkwavo ka vona hi vona va hetaka va kha va tekela na vutomi na varhandziwa wa vo vona hi va hi kha hi kuma ku na timhaka letiwani ku na wa xiphorisa wa xisati loyi a va a kha a nga ri ntirhweni lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisava ti humele kahle ngopfu ka siku ra namuntlha a va va kha va ti va va yisiwa ecourt laha a va swi tikomba rirhandzu ra vona a ri nga ha ri rona a va nga khomani kahle hi nga swi tivi ku lowa n'wanuna a abuse la n'wansati kumbe njhani na va hi kha hi kuma ka siku ra namuntlha a fanele va ti vonakarise kahle ecourt kambe lowa n'wansati loko a fika a balesela lowa xinuna eHammersdale court emtindhawini ta le Mpumalanga laya hi kuma ku lowa xinuna se i le xibedhlele i le ku i le ku lweleni ka vutomi bya yena andzhaka loko a kha va kota ku va a lava ku va a kha a n'wi baleserile a nga hundzanga emisaveni lo n'wi balesela a vaviseka swinene xa

0: mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka rivengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jizzer FM na Remember Ngubeni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi MK Navigator mathonsisa kun'wan'wana mi yingiseri mahungu i ya awara ya ntlhanu ka Jizzer FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku languteka ungunkule ka awara leyi. Vaehliwa vambirhi ni nga ku vaehliwa vambirhi va humelerile emahlweni ka khoti ya majistarati ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yise emahlweni na xikombelo xa beyili leswi nga endla leswaku muehliwa wa vunharhu na muehliwa wa vumune eka nandzu wa vukungundzwana kun'we na vukanganyisi bya swa timali hi lava va nga vekiwa ku va va ri karhi va kumile beyili ya 60 wa magidi ya tirhandi hi un'we laha rhandzu tivani kun'we na Jabulani Maluleke va nga va ri karhi va kuma beli eka siku ra namuntlha endzhaku ka loko muehlo wo sungula na muehlo wa vumbirhi Charlotte Tivani na Peter Gaga Xinhonyani va tama va ri xitokisini. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jizzer FM yimbeleri wa vunanga bya Likompo lowa tivekaka tanihi Xave Mabena hi loyi a va ri karhi humelelana kambe emahlweni ka khoti ya majistarati ya Polokwane ku va va ri karhi va yise mahlweni na ku endla xikombelo xa beyili ra vumbirhi eka siku ra namuntlha. Xave Mabena hi loyi a nga va ri karhi a kombisa leswaku u endla xikombelo xa beyili ku va tiyimiseri loko u va ri karhi a humele handle naswona u vike leswaku a nga va a ri na vutihlamuleri hinkwabyo naswona xikombelo xa yena xa beyili xi hundziseriwile eka makume siku ra 26 ku ya fika eka siku ra 20 eka n'hweti leyi loko va va ri karhi va endla ni nga ku loko va ri karhi va yise emahlweni na vulavisisi.

0: ke bitwa ku lolly way hersi muri ka fikare chuma ta ka 25-40 minute khazi
1: ano swi ku loko nkarhi lwa he khazi izahara a sungula ku twala swinene leri rinwana ra simu leri ringa ndla ku a duma swinene hambi va switilusela endla president vathi va kota ku ntsakela hi ku mpela she was very unique inga moyana unga mahlweni wo etlela hi kurula va yingisela va jisara family ka awara ku hetelela makumembe ntlhanu na timela siku be kahle wa ri liya ya ntlhanu si nkarhi wa nhlokomhaka hi ta twa mahungu kuma tshamisekwini
0: ya
1: ya
0: nhlokomhaka khazi mina yona kwalani kumbe ni ta na yona
1: khazi
0: alright
1: ta na na yo
0: ayi languteni kahle mingiseri leswaku nhlokomhaka siku ra namuntlha yona ri yini veri xana i yini lexi eka wedding xingo heta mali hi ku xava swona na hambi a swi nga xaviwangi wedding a yi ta ya emahlweni yi va successful
1: a yi ta mahlweni yi famba kahle hambi a swi nga xaviwanga hambi a swi nga ri kona
0: swilo swi ta famba kahle
1: swi tele ngopfu swi swa kona i ncini leswi mi nge na hambi swi nga ri kona mucato swa boha a wu ta va successful na hambi swi nga xaviwangi
0: okay 060
1: 875942
0: and
1: one
0: ngara so dash boy how eh boy ita chata 060 875942 hello yebo ay
2: yebo ay
0: ngubulo yo boy ngubulo yo basa le
2: Ah.
1: Ta chata yi.
0: Sa bomba sa kuyini?
2: Ah bomba la kahle vaya va fika va tshama va tikomba ku hela va ya vambirhi le mati.
0: Oh so na gare mes de party na miss party.
1: Ina.
2: Ina loko va hamba ta avamba li vo hambana.
0: Ah one pathlan mara. Si leswi a phela ni swenda ku hi kota vanhu va kota ku hlawuleka hi swivona ku eh vamba le puma.
1: No no na siku ku ri va kahle.
0: Mm.
2: I'm going to go to the house.
0: Yo. Shap shap menwa mati muisa. Ai no ndi bakala dzoma raiko. Ze
1: ingati
0: 060 875942.
3: Ikazi.
1: Makazi.
3: Ah, mina ndi bona

0: 都翻了都挖起啊，是吧？咋的挖挖起嘛？
1: 挖起来都翻不了了。
0: 挖起来不，俺们干嘛了？认真在那。
1: 嗯。
0: Lakukumbariswa
1: tu wachila, waeta wakubiriin makuta, aku nibula kuvanga ngeni tuelufu baba kai. Sinjali nga nangkok.
0: Alba.
2: Loko na loko.
0: Ina ni sesu op.
2: Hmm.
0: Eh, tapo ikulo.
2: Aso, oh, oh, oh, oh, baby.
0: Hey, mawan. Naya kabu na kundi ku bebe wa sisa wa, aku na kuhola ba kwa la.
2: Hmm.
0: Eh, ochelo mata samba. Afetowa mafezul bebo ami.
2: Mafezul ami. Mafezul ami.
0: Mafezul ami yako.
2: Ngurego. Oh.
0: Ani ya. Leo mwata na mwuzuku ya mkutu.
2: Ndrofu kazi mina tisi. Ndrofu kazi mina tisi ine. Yeah.
0: Every.
2: Alo ase suku mwika.
0: Na wase kwa ime.
2: Waka mashuongo.
1: I
3: Mawala na makale ya kui kisana kisana pa metawa tsarla ba na na boy leo ko kisana
2: kisana ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
3: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
3: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: ay
3: ay
2: ay ay Lo ngwana mi amchatu ini ba fika mama sana matsipa.
3: Ah, yona mangudi ke so nyimpa.
1: Sikuta wa mchatu wa njani.
3: Ah, kona bolwa na ni mo para ta te te ri ta be sana ta tomara so ti sana ke so bolwa so nyimpa ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: Same
3: telbani Lagam soan la.
1: Aye.
3: Ebu bin kazi.
2: Inko.
3: Ato buda hi jau. Ano mabuti ipan a kirema mazala maatata.
2: Hmm.
3: Ibu sma kaasa seso. Agya gula ka kukuli iwa. Kata tula wano kaasa la.
1: Oh. Nitlaka maka ayri sogo. Isu isu lesu. Na mbiso kasu nga shabiu. Kumbeso kasu nga riko mchatin. Mchatu nga famba kukansi.
2: I'm going to go to the house. Mara mfano wa gosho. Ai.
1: Ai, mi chatu sonja iveta upa. So
2: so so nga chati.
1: Sonja nga chati.
2: Sonja nga chati.
1: Chati.
2: Ai, kota. 060-887-5942. Este determina de mingseri ngere kahle ka hore la nthlanu. Hi la ku tiva mingseri swaku incini lexi hambi xo ka xi nga ri kona. Mi chatu nga va kona u tlho u famba kahle swi tsakisa. Kumbe leshi fanikela kumbe uve una leshi fanikela shinga endliwa.

0: na xiyenge xa xo i vamani va nga na problem micato lowu
1: xi na nkoka.
0: Eyima yivula soko
1: mi ta swi lunghisa mi nge se ya micato hikuva mami ka swi lunghisa ni
0: swilo swi onhake nsimuni na vanhu va ku tala loyi a byele swikhwiza ntiyiso 0607 5940 billion kahle riqingho mingiseri mi nga rhumela kahle na nkandziyiso wona wa rito eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra xaka mingiseri twa wena leswaku wena mingiseri i rini eka nhlokomhaka ve ri rungula leri nga rhumeliwa khasi va ri byala a byi bohi amucatwini khasi kwala B9 papa vunene ekhenseni papa vunene emtwini kumbe rhiko swin'we a swi bohi hi wona nkandziyiso lowu
2: me ni pfukini manulu ka mingisi a block 3 a byala khasi mi leswi xi vonaka i byala hamba byi nga ri kona ntlangu a wu ta famba byala
0: a swi bohi
1: xihoko ve ra xibohi
0: va nga phuzi vanhu
3: riperile n'wana madala xitichini riperile n'wana madala xitichini na ntsaka wa wun'wana na nhlokomhaka ya n'wina nhlokomhaka ya n'wina ya tsakisa mani ni tlhela ni hlekanyana swo lomu kha yi vulavula mi lexi vonaka ka xibohi ngopfu ani mavo swo swi ka swi xiyimo leswi vanhu kuma ku se va khisana mahlweni ka vanhu vakulu kuma kuma swihlanga va khisanana kwalaha mahlweni ka leswiya mi ni vona swi nga bohi ngopfu leswiyani ku ze ku khisana va mahlweni ka vanhu vakulu kuma ku i swihlanga leswi tataka ku khisananiwa kwalaha leswiya ni vona swi nga bohi ngopfu na nhlonipha swi nyiki leswiya mi ni vona swo khisalakhisala ha swi va swi nga ri na nkoka ngopfu ni loko swo yimanyana micatwini ku va ku nghena swin'wanyana swibihi mahali swo khisana hanimi na swona hi vakulukumba hi loko se swihlanga swi ka swi khisakhisana kwala mahlweni ka hina se hi ri yini mara ha leswiya swona ha ni vona swi nga tshamisekanga mavonelo ya mofa ya mathosi kusuka leti ku reka mavhuza sweswi a ri laha 14b ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Maurele Complex n'wana madlala na ntsango wan'wana xumaxumana xitijini ta va na n'wina until
1: 6 o'clock
0: swa feyila sweswesa
1: feyila
0: a swi tshamisekanga swa ku
1: hi nge micatisi ku nga ndiwi
0: sweswo
1: na wa micato
0: n'wina micata hi ku
1: na wa micato
0: hi ku swi tshikeni
1: Hayi
0: kho. Bafundisi va hatela yini? Ani bafundisi of kwa wa chumayela. Va mukombisa ku leswi na leswi na leswi wa.
1: Kuna
0: ti vesta kona khasi. Veri hileka King of Kings. Va ku kutani wa sati suku tantantan. Wana wana suku tantantan.
1: Ani mfanele mlandzelela mlawuli ya.
0: Ina. Zo loko.
1: Ukena ndzi mchato.
0: Se hayi kho. Ri 0608 75942. Swi kona man na ntambi ze ku swiimbelela.
1: Ane phela kuze na bafundisi va swi va swivula komba ku swina nkoka
0: ane right what is it hello
4: aye mndana
1: ufikile njani
4: ufikile iskalavito ne
1: iskalavito
4: iskalavito ya mina leswi vona ka swi vona ku a tsane swi nga endi umtati i ku ri sa program sendi tumunalo a ku munanga lo komba anga ise twandala la ya sabo
0: amtsatini
4: fana ku amtsatini fana ku celebrate wa ku chimiwa
0: hi vulavula hi le mchato yi
4: hi vulavula hi kona program yi le helengi
0: okay
4: yi le helengi program
1: oh yi koma ner
4: eh fana ku mo fana ku vulavula vanhu va lava few meet ba tsari va laya va lava chataku na va malume same gun ri te makhelwana ri te decent ah so yini wa xikwembu
0: mara sonto zwana nwana mbonandu
4: wa sonto zwana akuna mchata a handi ka sef
0: skalavito hi nwana mani
4: hani skalavito bye bye
0: skalavito nwana mani vituna skalavito ala ko skalavito nwana mani vitu skalavito
1: ani nga ku vola va ngheni masuku
0: e
1: Skalavito why mga la ku tiviwa?
0: Skalavito reze skalavito cancel Mateo. I cancel us nen. 0608 75942 teka ngono ming sir kahle la 106. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hamperisa.
5: Wena ngi tu ampulash ngume ngume na ngawona.
0: Hey
1: ma.
5: Minjani.
1: Epukile minjani.
5: Epukile. Mele xi nwana koko a emchato nga famba kahle ku ngari na chuku i byala hambi bya xilungu hambi bya xintini i byala byi swekeriwela vanhu va ta swe va ta sweke byala va xave mabyala vana va dakwa va hi rhukana
0: ku swindleriwa ngopfu vamalume va kota ku kunwa va tsaka va khankha ku ndliwa swilo leswi hinkwaswo ku na lava
5: vamalume loko va lave phaxa va ti endlele vona misi wa mpfula ya xingumengumu a va endle ya vo phati endzhaka loko ni endlile mucato va ya va ya vitane vanhu va kutana hi traka ndiwa i mucato a va hloniphi leswi mhe ni lavaku swona
0: hamitwa vana mi tanihi ku n'wina minkulu na swi twisisa so leswiya swin'wana swa ku ri va ku ri ku na ku swi swa va swi vulaka van'wana va yingiseri va ku a swi endliwi n'we ma pfumela ku swi va kona kumbe swi nga vi kona mucatweni
5: swa ku khisa
0: swa ku ntsotswana
5: na ni vona ku ri na ni na problem kona ka kule khisa mani na mani a ni ri khisa loyi a nga n'wi rhandza
0: amahlweni ka vatswari
1: n'wi langa mana mina
0: hayi kona
5: a swi hukani leswiya
0: amahlweni ka vatswari mpela
5: kahle nje loko vatswari va ko va swi twisisa kahle swi ya hi vatswari van'wani vatswari a va pfumeli va bya va byele n'wana wovo loko a va ri lowa xinuna kumbe lowa xisati va ku ni nga khisani ni na don't see anything wrong in it kasi ku khisa loko i ku khisa loko yaka ni ri miri ku ni ku khisa loko ya ku vevuka ku ni ku khisa loko ka deep kasi i endle deep khisa ni ri wonswihele
0: miri swiendlisa
5: wena ku misa wa pfula xingumengumu miri ku ni xano kisi ku ni deep kisi mani a wu ni twisisi
0: babayi
5: wa ni ta ku miri yini na n'wan'wana
1: kensile ma
5: miri ku ni xano kisi ni deep kisi va be xano kisi
0: okay
5: like va khise ti-lips va ku a va endli swona leswa swa ku va khomana va ri vambirhi loko va ri swin'we kwalomu va waku va ri kona
0: okay
6: emucatwini loko byala byi nga ri kona u nga famba kahle ngopfu
0: okay
6: byala byi bohi mucato yini mara leswi a swin'wana hinkwaswo swa laveka leswi a swinene
0: xin'wana xa kona yo leswin'wana swa laveka handle ka byala
6: leswi a swa ku tswantswana loko swi kambirhi loko va vanhu lavana lava vambirhi va cataku a va nga se va na vana va ri vambirhi ku na lava vo cata se va ri na vana va nga tswantswani laha hi nga kona
0: lava nga na vana
6: mara lava a va nga tekana va ha ri vanhwanyana na mfana va nga si tshama va kuma vana va boheka vatsontswana laha hi nga kona
0: swi hambane kwini hi ku kuntsontswana ku ntsontswana kun'we
6: a swi hambane hi ku loko va ze va vana vana va tshama tlhela va ya tsontswana phambele ka vana va vona lava nga va tswala na hina vatswari hi ri kwalaha swi va swi nga ha ri kahle ngopfu a ka hina a ni hina hi tirhisa hili xichangani xa xa xikhalekhale ku na leswiya swi nyemisa
0: na khala kutsontswani wa mucatwini
6: a khala ku tsontswani wa loko mi nga se kuma vana mara loko mo ze mi kuma vana ku na nawu lowa wa xichangani wa ku swoko swi kunakwana leswi nyumisaka na ti-channel ta le ka thelevhixini ku na leti ti fika ku ti nyumisa loko se mi vona mi ri na vana lahaya na nsati na vana va xinuna va xisati ku na ti-channel tin'wana ha ti pfunela hi switiloko leti ti nge vi na nhlamba laha xikarhi hi xichangani hi swi tekaka ku i hlamba hambi na le ka thelevhixini loko va khisana mi tshami na vana lava kulukumba vaxisati na vaxinana a swa ha tsakisa swa nyumisa miboha se na le ka mucato wa kona mi kuma mi tshamikiswe na nghamu na vanhu kona ivi lava va khisana mi twa nga ku hi le ka tlhele mi languta tlhelo nga ku a ma ha swi voni leswiya
0: ivi hina hi ba mukulungwana
6: lavan'wana va ba mukulungwana n'wena mi tshami nyuma mi tlerisile mahi
0: mi swi hambanisa ku sukela namuntlha ku na swa ku vevuka ku
1: na
0: a hi fambeni mixeri ya hi navelela siku ra ku velekiwa eka vanhu lava beburiweke eka siku leri faneke siku ra kona mixeri siku ra vunhungu ka n'hweti ya vukhume eka lembe ra 2026 laku twa wena mixeri swa ku wena ke u ri happy birthday eka mani i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa buli hi swona swa mucato sweswi
1: se hume eka swona
0: a navelela
1: a hi navelele
0: 060 087 5942 teka loyi mixeri 106
1: Hello.
0: Oh. 106. abase fikela right tateka la balandzela ka 0608875942 urumela kahle nkandiso wona wa rito mingsiri idzela sokwena ke itlangela kahle sokura kuvelekiwa or queen 0608875942 cancer sinene ngona mingsiri bzanwe tindzawo ta kamba nambana kwa mingsira kahle mirikona eka nongonoko bamba reloaded 060

0: sibe kahle le ka timinete tinaru ku bile awara ya ndzebe ka matyambu ya suku ra namuthanongono ko I ta miganga khensa swinene kusuka kahle le ka xipano xa bambarilo dead scotch mk and if get amathoni sa fambisana kahle na tsaki kun'wa wun'wani lava mi tisela kahle nongonoko wa bambarilo dead eka ndzenga wa suku ra namuthani ka mi ta tsundzuka kahle ku nongonoko ku humelerisiwile kahle lunghile ka malepfani eka madyambu ya suku ra namuntlha swi veka kahle le ka mune wa timinete ku be awara ya ndzevusiku siku leriya ra vukhume ni nga ku siku leriya ra vunhunge eka n'hweti ya vukhume ka lembe ra 2022 loko va ri karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi hi nga ta va hi karhi swi kumbeka madyambu ya siku ra namuntlha nga va hi karhi hi khumba kahle henhleni ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba hi loyi a ri etindhawini ta Mujaji TVET College etindhawini ta Gapane eka siku ra namuntlha ku va ri karhi va yisa emahlweni na pfhumba ro va ri karhi va xixima vadyuhari ni hi nga tlhela hi khumbana kambe le ka Meyara wa masipala wa Greater Giyani Council Thandisitha lava simekile mayoral embizo etindhawini ta homu 14c eka wadi ya vukhumembirhi eka siku ra namuntlha lava ri karhi va langutisa kahle henhleni ku va va ri karhi va langutiseka ni nga ku eka ku va vaaki va langutana na mitlhontlho kun'we na ku va va ri karhi va langutiseka mitlhontlho ya vaaki kun'we na tindhawu hinkwato nakambe nga khumba kahle henhleni ka maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi lama va yiseke hlweni na ku va va ri karhi va languta ni nga ku hi lava va tsundzuka kahle va rhandziwa vanharhu lava va nga va ri karhi va hundza emisaveni eka siku ra namuntlha kun'we na mukhomishinara wa maphorisa Lieutenant General Janis Kripasi lava va ri karhi va yisa emahlweni na ntirho wa va va ri karhi va tsundzuka kahle va rhandziwa va vona vanharhu lava nga va ri karhi va hundza emisaveni eka gondzo ra R524 eka siku ra ravumbirhi laha ku vikiwaka leswaku mhangu hi leyi nga va ri karhi humelela ku katsa laha ku nga va karhi ku hundza ntsevu wa vanhu emisaveni laha ku swiviko swi kombisaka leswaku hi laha swi katsa ntlhanu wa timovha nakambe nga khumba kahle le ka maphorisa Afrika-Dzonga hi lama va yiseke mahlweni na ku lwisana na vukungundzwani lebyi nga kohi ku tirhisa pfhumba ra Operation Chanela swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku be awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hundza le mavhengeleni ndzhaku ka mavhengele nongonoko wa ta miganga wu ya emahlweni ripireni
1: Uleka nongonoko wa tamiganga na remember ngubeni
2: remember ngubeni
1: Rula kamehleketo kukumeka ntsena loko joine arimarovela funeral services joina namuntlha ibutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti presto

0: Satellite Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni swaku hi vuyisa varhandzwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I take the chance.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambana na ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambana na ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku bayita e Giyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer. SkyTel.
2: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani na Malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Laduma! Where you save and score.
3: Swi beka kahle le ka 10 ra timinete ku be awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga tlhela mamukela nakambe eka tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi langutisa kahle eka swiviko leswi sunguleke nongonoko ku va karhi khumba kahle enhleni ka meyara wa masipala wa Greater Dzanene lava va ri karhi va yise mahlweni na embizo leyi a yi ri kona etindhawini ta homo 14c eka wadi ya vukhumembirhi ka siku ra namuntlha. Embizo hi leyi va ri karhi langutana enhleni ka mitlhontlho ya vaaki kun'we na ku va va ri karhi va burisana na vaaki mayelana na mitlhontlho leyi va hlanganeke na yona loko va ri kona emigangeni ya vona.

0: nkulu xa namuntlha etindhawini leti ya ta homu 14C eka nhlikani wa siku ra namuntlha lava ri karhi va yisa emahlweni na mhaka ya pfhumba ra Mbizo leyi a yi kunguhatiwile ku va kona etindhawini ta 14C eka siku ra namuntlha lava ri karhi va yisa emahlweni kun'we na swivulavuri leswi nga va swi karhi swi yisa emahlweni swi va swi karhi swi kombisa ku va swi karhi swi yisa emahlweni na mintlhontlho
1: uriwa hi vatswari a ku sala ku nga lungha ku a ku sala ku lungha nchumu hi vulavuleleni na va Home Affairs va antswisa xiyimo lexi ngopfungopfu challenge leya mapasi mati na wona ha malava na wona sweswi nga vulavuriwa laha hinkwaswo mhoni ku kelaka leyi loko mpelampela hona hi hambana laha ku ya ndleka swikombelo swa hina swi humela erivaleni leswi hi nga swi kombela mhoni vula ku ri mikarhi leyi taku hi ya vhota hinkwenu hi vhotela ANC loko mi vona laniwani va xota vanhu va ku vhotela ANC i ku kanakana na timhaka ta mapasi i mapasi loko ko lunghisiwa timhaka ta mapasi hi ta vhota hi tele hi vhotela ANC halleluya ni na ku tshemba ku ri vikona bya mfumo ku va mi tili mi ta hi phevhela na ground ya leyi halleluya loko mo za mi kota ku phevha na ground leyiwani swi komba ku halaha switarateni se mi ta va mi hetile halleluya na swi tiva ku ground yi nge pheviwi ku nga pheviwa switarata leswiwana no kombisa ku ni va nyika nhlohletelo ya ku ri a va hi va ya hi tirhela halleluya va vulavule ngopfu tatana Ndhove va vulavule ngopfu leswi a va nga swi vulavula laya hi leswi hina hi ri vaakatiko ku nga swidingo swa kona hi ta ya hi ya va byela hosi homu ni ku hosi homu va te va ta ya va ya endla halleluya ni ta vulavula ku gimeta kwala tindzawulo hinkwenu hinkwato ti kona va vurini va ku lava va nga na swirilo ofisi tiofisi ta Home Affairs ti kona futhi ngopfungo yo Home Affairs va ta hi hlamula inkomu
0: swi veka kahle le ka 20 wa timinete ku be awara ya ntsepeka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va yi ri kari langutise kahle enhleni ka Mbizo leyi ri kona etindhawini ta homu 14C eka siku ra namuntlha lava ri karhi va langutisa kahle enhleni ka mintlhontlho ya vaaki leyi va veke va ri karhi va hlangana na yona eka tindhawu ta vona
2: ya kwala giyani yeah hansi ka mfumo xivongo wa ka dzumeri a mugangeni wa ka wa mba wa bambeni se murhangeri loyi lava ku n'wi tivisa i nghene xikolo ku fana na n'wana un'wana na un'wana kusuka hansi a ya na le high school i tlhela a va na nkateko wa ku yisa mahlweni tidyondzo laha a nga tlhela a thoriwa ka yin'wanyana ya tindzawulo a ngo yo va mikhanselara njhe before a thoriwa ka mikhanselara ivile a tirha a ka sasa kwale ka malembe ndhaku
3: va wa 12 na mixaweta hi vito ra Yesu halala Greater Giyani municipality halala halala Greater Giyani municipality halala ni xeweta security ya hina leyi nga kona haleni na ma CPF ni pfumeleleni mfambisi wa ntirho ni nghena amhakeni leyi va nga vula yona councilor GA Maluleke ku hi tele yini la hi ri masipala wa Giyani mhoni kombisa ku hi mpela hi na mihlengeletano ya ti-Mbizo aka kotara yin'wana na yin'wana laha hofisi ya mayara yi fanele ku yi hlangana na vaakatiko yi bulaburisana na vona hi swa vukorhokeri ende hi leswi nga endleka namuntlha Councilor Maluleke laha ni nga koho laniwani ni kombela ku ndhundhuzela ni nga si nghena mhakeni yo ro sungula ko va ku i ro

0: la cancelan kuna ni mixeweta swinene na ward committee ya nwina ro sungula hi kha hi famba ti imbizo hi kuma report yo hlamarisa swinene report ya straight report leyi loko yi ta nwana inwana a yi twaku ku leyi i report ya mampela le a kuna fake la hi vona vurhangeri hi ku rhangeriwa hi cancela nkuna cancela nkuna loko hi kha hi famba na ti ward leyi hi va hi kha hi vona cancelara ngopfungopfu loko ku hlamuriwa swivutiso kumbe ku tisiwa swilaveko hi ward yeleyo se namuntlha mina hi ku yimela mayara wa Giyani ni vone n'wina na vukosi bya ka n'wina na ti-stakeholders ta n'wina ti-ward committee kumbe na order a hi va beleni mavoko hi bela khansela nkuna na nduna na vanduna mangombe na vanduna manyange hi ku rhangeriwa hi hosi homu na n'wina hinkwenu hi mi bela mavoko na mi losa mi endla swona swilaveko leswi swi nga tsariwa la hinkwaswo hi leswi ni nga khomisiwa swona haleni a swi tlangi hi xichupuchupu swi saseke ngopfu swi twala ngopfu lexi ni tsakisaka hi leswi hina hi ri Giyani municipality hi tirhaka hi swona tatana nkuna khansela nkuna hi leswi hina hi ri Greater Giyani municipality hi faneleke hi tirha swona kumbe hi nga ku fambeni ehenhla ka swona so mo ni vula ku ni a ni ri ku swi right tsaleni ehansi mara loko ni ya ni ya vona report ni kuma ku yo ni tidyele nkarhi wa ku tsala swilaveko leswi already swi xaxametiwe kahle ngopfu a ni nge swi hlayi mara hinkwaswo ni na swona ni ta vhela ni sungula hi mati lama already mi nga sungula hi wona na n'wina mati hi mpela i vutomi loko mati ya nga ri kona emutini etikweni eka tika na mavabyi ya hatla ya hi kuma because se hi hetelela hi ya hi ya nwa mati lama ma nga ri ki kahle lamo ka ma nga basanga mara mho ni mi byela ku sweswi ni nga ku vulavuleni kusukela namuntlha ku fikela masiku lama taka kumbe n'hweti leyi taka mi ta vona swin'wana leswi nga ta va swi yelana na mati kwalaho aka ward 12 ni vulavula hi ku mukontraktara u ta thoriwa lero hi le ka makungu ya ku n'wi thola kahlekahle hi le ku sunguleni ka magoza ya kona swo famba hi ku swi na magoza swilo leswi hi sungula ka 1 hi ku 2 hi ku 3 mara mo ni vula ku a ni mi tshembisi mavunwa ni vulavula hi ku hi tele ku endla reticulation hi tele ku chela mati amakaya kusukela namuntlha ku fikela mo hlayelela masiku mi ta vona mukontraktara sayitini ni beleni mavoko
1: la u le ka nongonoko wa ta miganga na rimemba nguveni
0: endla hi kha hi swi tiva ku aka masipala wa Giyani hi na ti-portfolio committees mi vulavule hi ti-toilets mi vulavule hi gezi mo ni mi byela ku loko va kha va tivisa ti please a hi yingiselaneni loko va karhi va tivisa ti-head ta ti-portfolio mi va twini va ku ku na councilor GA Maluleke lava va tirhaka hi mati ti-toilets na gezi councilor Maluleke hey mi xi twile xiviko councilor Maluleke a va tshamangi hansi va le ku tirheni swinene hinkwaswo leswi swi nga xaxametiwa lamo hi mi byela ku na ti-portfolio leti ti tirhaka hi swona loko ni languta ku vulavuriwa hi mhaka ya ti-dustbin leti skip bin ti-dustbin letiya byikulu councilor Manganyi ma swi twa va vulavule hi ku councilor Manganyi va le ka health and social va fambisa na ti-bin letiya tikulu aka ti-portfolio committees ta hina swilo leswi hi vulavula hi swoho se swa hi olovela ku loko hi ya emigangeni hi ya yingisela swidingo swa koho i kuma ku swin'wana swi ya ka infrastructure swin'wana swi ya ka sports swin'wana swi ya ka health and social swin'wana swi ya ka water se hinkwaswo leswi hi leswi hi va ku hi vulavula hi swoho aka ti-portfolio ta hina se mo hi mi nyika assurance ya ku hi mi twini hi ya swi teka swidingo swa n'wina ende swi tsariwe kahle hi ya swi submita laha swi nga fanela koho leswi swi fanele ku swi hatla swi hlamuriwa hi xihatla swi ta hlamuriwa hi mi twile ku ku na mhaka ya ka Home Affairs hi nga javula njhani vachaviseki hi tsaka njhani vanhu va nga ri na mapasi ende hiva hi ri mfumo hikwalaho ka vanhu lava va nga na xiave eka mfumo wa hina. Loko i va i tshama aka mfumo wa South Africa i nga ri na xiave hi ndlela ya ku va i ri na pasi leri nga ra South Africa, a hi ku hlayi kahle because u va u nga qualify ka swo tala, a wu voti swo tala na ti-service delivery ta koho ta hlawula. Ho khensa hi mhaka ya ku aka mapasi ya lamaya yo hambana na ya hina mfumo wa hina wa twisisa wu tlha wu pfumela ku man'wani ma woho a ma holi ndhende malotaniya hi ku ya hi ntwanano wa mfumo na mfumo lowu van'wani va va ku va kha va huma ka woho. Ni nga kombisa hi ku tinambara letiya ta mapasi ti fika amakumu ti hambana. Se ku hambana ka lokuya hi loko ku faneke ku lunghisiwa ku mi hetelela vaakatiko va South Africa lava va nga na mapasi lama ma pfumeleriwaku ku endla hinkwaswo swa South Africa ni beleni mavoko. Ni hlamurini swo tala aka submission ya ward 12 swa hlangahla
2: swi veka kahle le ka makumembere kayi wa timinete ku be awara ya ndzi eka madyambu ya siku ra ramutlhanu ngoroko i ta miganga va ri karhi langutshe kahle enhleni ka imbizo leyi ri kona etindhawini ta homu futinsi eka wadi ya vukhumembirhi eka siku ra namuntlha lava ku ri lava va yimele meyari wa sikunkulu ra namuntlha. Swi veka kahle le ka makumembere kayi hi va ri karhi hundzeri mavhengeleni ndzaka mavhengele nongonoko wa ta miganga wu ya amahlweni ripiri
1: la u le ka nongonoko wa ta miganga. Na remember Ngubi.
3: Remember Ngubi. Ini.
1: Tamiganga. Tamiganga.
3: 627 ni matambu.
1: Na minyika timhaka leti hisaka.
3: Tamiganga.
4: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi, hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
5: Leswinene swo hibe kambe mfumo wa sweswi va dya voxe, va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
4: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi, hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
6: Shibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhaka wena na vanhu va 14, laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora. 200 rand airtime, grocery leyi endlaku 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate, va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage xa vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena, loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela, va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora, airtime ya 200
7: na grocery ya 3800.
6: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars, va ku endlela na death certificate, va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani Alimdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumi na le Bankstall aposweni, kasi eka Mukwakwayila a Paulus Makwala complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Mania taxi rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757, 071 554 9757 kumbe 015 101 0151 015 101 0151. 51 eka email admin@shibasa.co.za neleka TikTok na Facebook bakona Shibasa Funeral Services.
8: Jinke Private Clinic lay it clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
9: xo tsakisa i ku eka n'hweti liya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
8: ti-arv mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma hiv testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
10: Sesi hi aka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela days siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuhi na a ri marovela endzhaku va khoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro
11: Gazankulu Traditional Shop leyi yi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
12: Xikwembu xa bowl jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomela special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure Japan. Leswi katsa na installation. Kuku borela mati mitara i 300 rand. 3 meters steel casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. Unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318. 0627924318. Xikwembu xa bolo jikelele. Hi ku bora mati a hi na ntanga.
13: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona

0: Ishoko Shogo 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance. La uleka nongonoko wa ta miganga na Remember Ngubeni.
1: Swibeka kahle le ka makumembirhi wa timinete ku ngoma kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va ya karhi yi khumba kahle henhleni ka mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General James Skeperisilo va ri karhi va yisa emahlweni eka siku ra namuntlha kun'we na ku va va ri karhi va tsundzuka kahle maphorisa manharhu lama nga ma ri karhi ma hundze emisaveni eka siku ra vumbirhi eka gondzo ra R524 eka xifundzantsongo xa Capricorn laha ku vekiweke leswaku va maphorisa lama ma nga hundze emisaveni kun'we na van'wana vanharhu va vakhandziyi lava vekiweke ku va va ri eka mimovha yo hambana. Mukhomixinari wa maphorisa Lieutenant General James Kripas hi loyi a nga va ri karhi a rhume a kombisa marito yo chavelela swinene eka mindyangu ya vanhu lava lahlekeriweke.

lokusoso semixelo mina nani balikho amakela kahle kana ngonoko wa Sportville na mina Ntombi Zenya Ntombi le sikhulisa amaleza wazinjimi tsatselwa kahlongwana ne rintukulo mamjani ngwa smart ngasira mamjani ngwa mathole na cancer remember kusira kare mari lonkari iwa hina na bayingiseri ba Sportville kama jama sikhulana namuhla mingiselo mina kuna totala ninga khomela tona tava kare nangutisa hi jaleria va rivetana ka siphelele mkhulise etava kare nangutisa leswaku ri va ri kare vulavula ri ku yini andaka loko kahle kahle ri be ri signa contract ka yintshwantshwa aka xipanxa mabelo tsandasta ta ku bya leswaku ri yini jaleriwani kasi nkulukumba rhulani mukwena ava kara a kombisa leswaku a nga swi hleketelanga ku va a ta pfuxeriwa hi mupresidente a ku byela ku ri yini rhulani wa ka mukwena endzhaku loko president Cyril Ramaphosa va vhakachele ndhawu liya a tshamaka yona ta ku byela ku ri yini yena mukhulisi wa ka kumbexana yena nkulukumba rhulani wa ka mukwena tani khomela ni ri hi ta tlhela hi vulavula hi jaleria ri nga malembelembe ri nga ku haheni he's flying hey mitlangu ya le ndhaku ka xipano lexi a xi kumeka ku le a Scotland Rangers ni vulavula hi yena Olwethu Makhanya a swi tiva leswaku hina jaha ri tlangelaka xipano xa le Scotland ende lexikulu Rangers is one of the biggest team in Scotland. Ku nga swi tivi swi tivi sweswiwa. So ta ku byela leswaku ku endleke yini hi rona i da joy. Xipano xa Durban City va paluxa ximfumfumu leswaku nkulukumba Eric Tinkler mudzaberi xidzi. Ni ta ku byela leswaku va ri yini na vona nkulukumba Eric Tinkler ndzhaku ka loko va nyikiwe skia. Skia xa ku va va mudzaberi wa xipano lexa xa yona Durban City ta ku byela leswaku ku hlongoriwe mani ku va nkulukumba Eric Tinkler va tikuma va ri laya mingiseri wa mina a voyo ta ntsene ku pfuleke rivanti rin'wana even then ku nghena vona ta tlhela hi twa leswaku jaleria ra kakekani kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns ri va ri karhi kombisa ku yini mayelana na ku va xipano xa Mamelodi Sundowns va va karhi va fanela ku va va tlakula cup leya ya MTN 8 ku byela leswaku ri ri yini jale ra kakekani Grand Kekani mingiseri wa mina mhaka ya ku va xipano xa yena xi languteriwe ku va xi ya gonya ntshava ku hala ya Moses Mabhida mingiseri wa mina so ta va karhi nangutisa leswaku ku va kwa ku endleka yini ku va swi tshamiseka ku hala ya nangutele leswaku ku va na timhaka ta kahle ta leti hi nga ta va karhi hi titwa mingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona ku va hi karhi hi nangutisa aka ti-award leti ti nga kona mingiseri wa mina ni ta va ni kha ni ku byela leswaku ti le kwini ni ta va ni ri na vona vanhu va kona moye ku ta va ta hi hlamusela leswaku ti-award ti le kwini naswona va ri yini ti-award letiwani ta tlhela hi vulavula muxe wu ni komberini nakambekambe leswaku a va karhi a kota ku va a burisana na vayingiseri no vona ntshembo ku pfumela na ku pfumela leswaku namuntlha hi ta va ri kona tilayinini ta hina ku ta vulavula hi ta tlhela hi vulavula na Sampem Bereta kusuka le ka Baduze Celtics ku na World Cup yi nga kona hala ya Phalavurha ya 64 wa ti-team 200,000 rands yi nga up for grab ta ku byela leswaku ta ku byela Sam ku ndleka yini ku hala ya mitlangu leyi sungula rini mingiseri wa mi ta va ni na yena tindlweni ta hina a tilayinini ta hina ku nga ri tindlwe ta hina ta vuhaxi mingiseri wa mina so ta va yi karhi nangutisa leswaku ku endleka yini ku hala ka Baduze Celtics swin'wana hi nga ta va yi karhi hi nangutaka swona ni ku byeli ni ku hi ta va na vayini lava nga ta vulavula hi ti-award leti nga ta va ti kha ti humelela ku hala ya makaya ya vo so namuntlha ku tele ti-interview so ku va hi nga dyi hi nkarhi mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi famba hi pace ya ku va hi kota ku va hi khoma nkarhi eka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so tshamisa sweswo hi ta va hi karhi hi ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini hi nkarhi muni nkarhi wa hina u vekela ka 10 past 7
nongonoko ni ku byela leswaku wa Sportville, va byeli lavayana lavayana lavaya leswaku Ntombi yi kona ka radio, yi kume kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za. Kwalawa yi kuma 060-8875-942 i nomboro ya hina ya xirhandzu leyi loko hi tshika hi lave ku teka tinqingho, mara I don't think today ta va yi karhi hi teka tinqingho because hi na ti-interview ta ku tala mingiseri wa mina. N'wana wa vutisa i ti-awards ta yini Ntombi yo zenya entlhaveni 11 Aces Awards ta va yi karhi hi vulavula na nkulukumba Robert Ngobeni ku ta va ta hi byela leswaku le eDangwin Lifestyle Resort ka Makuleke Village ku ta va ku endleka yini hi ti 10 ta October 2026. Ku na migingiriko ya kahle ngopfu le aka entlhaveni ti award ti kona, ta ku byela leswaku ta va ni kha ni na vona moyeni kulukumba Robert Ngobeni ku va hi burisana na vona. A hi sungulela mahungu mingiseri wa mina leswaku hi ta kota ku va hi khoma nkarhi wa hina. A hi sungule nkulukumba Eric Tinkler, xipani xa Durban City va tiyisisini leswaku xipani xa yona Durban City andzhaku loko nkulukumba Yusuf va va karhi va hlongoriwini laha ka xipani lexiya xa yona Ben Khalil Yusuf va hlongoriwini ka xipani xa Durban City ni ku va va voniwe nga ku va incompatible va ringanelanga ku va va karhi va dzabela xipani lexiya va va va karhi va suka ka nkarhi wa sweswiwani. Mudzaberi loyi a ri ka xipani lexiya xa Asekotoko kona aka xipani xa yona Durban City ku va a karhi a ndla migingiriko ya yena kwalaya. So hi ta va hi karhi hi vona both Eric Tinkler va karhi va dzabela kwahalaya va hi komba leswaku va vuye na yini ntokoto lowu va nga vuya na wona kwahalaya Ghana loko va dzabela xipani lexiya xa yona Asante Kotoko. Swi nga endleka va vutisa kwahalaya ka xipani lexiya xa yona Durban City ku va va endla leswaku swi va swi kha swi wina. So ri ni ku tiyisisela ximfumo leswaku the Citizen officially announced Tinkler appointment on Thursday 8 October across their official social media platform where they have confirmed ku ri nkulukumba Eric Tinkler va ta va ni mudzabeli xidzi wa xipani xa yona Durban City. A hi suki kwalano hi languta man'wani mahungu mingiseri wa mina byeli leswaku namuntlha ku na mahungu ma ku tala, so we must catch up. So man'wani mahungu i ku lava ku tiyisisela leswaku nyeleti ya Afrika-Dzonga ni vulavula hi rile Buhile Mofokeng president ya ma2K yi ri ni ku tiyisisela kahle leswaku nxava wakwe ku va u n'wi xava a suka ka xipani lexi a nga ka xona lexiya xa Union States lexi kumekaka le Belgium na ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va kombisa leswaku u durha kwalomu ya ka ma 101 million ni vulavula hi ti-rands u va karhi a durha 101 million rands yena ri lebuhile wa ka Mofokeng. So nkarhi na nkarhi nxavo wa ku va a xaviwa wu ya wu ka wu ya henhla wa davula mingiseri wa mina. So aka nkarhi wa sweswiwa loko u fanele u xava ri lebuhile Mofokeng u fanele u humesa mali leyi ringanaka 101 million ku va u xava jaha leriwani mingiseri wa mina. Ku vuriwa leswaku matlangelo ya rona jaha leriwani ma gribe attention ya swipanu swa ku tala xipanu xa Napoli xi kumeka ku le Italy, xipanu xa Chelsea lexi kumekaku Angilandi hi xin'wana xi nga khota attention ya rilevukile xin'wana lexi nga va xi kha xi langutisa rilevukile i xipanu xa yona Newcastle. Van'wani va va ka karhi va n'wi langutisa va n'wi sondolota hi matihlo ma ku va tsakela ku ingaku jaha leriwani ni nga va tsutsumela laha ka xipani lexiya mingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ta va ka ku endleka yini hi yena jaha leriwani ri ta swi kota ku va ri karhi ri suka kwale Belgium ri ya ka swin'wana swipanu na mara ku tsakela ka hina i ku va jaha leriwani ri va karhi ri suka aka xipani xa le Belgium loko se nguva yi herini loko ri tlange kahle wi hi le ku ri voneni mani ri tlanga kahle ngopfu jaha leri ra ka Mofokeng hi rin'wana ra majaha leri aka nkarhi wa sweswiwani ni nga vula leswaku ri tsutsuma kahle ngopfungopfungopfu. So we are looking forward ku va hi langutisa leswaku ri va ri kha ri gingirika njhani. A hi suki kwalani ka ri levukile wa ka Mofokeng hi tsutsumela
aka xipano lexi a xi kumeka kule a Scotland lexi xa Rangers. Ku na jaha mani Olwethu Makhanya. I ri ni ku hlamuselela Olwethu Makhanya. Vanhu va ku tala va n'wi tiva xihomu ku va a tlangela xifani xa hina xa Bafana Bafana. Olwethu hi n'wi vonini a tlangela swipano swa ku hlaya. Vangana va nga vutisa ku u n'wi vone ku i bebure jaha leri ni vulavulaka hi roho i bebure hi ti 30 April 2004 ri na 22 wa malembe yena Olwethu wa ka Makhanya mingisero wa mina. A hi languti Wikipedia ya yena kumbe matimu ma yena loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge mingisero wa mina. Jaha leri beburiwe a Durban i defender mitlangu ya le ndhaku. Ri tlangerile Stellenbosch 2022-2023, ri tlangerile Philadelphia Union a USA 2023-20 ku ya fika 2026. Ni vulavula hi yena Olwethu wa ka Makhanya. Kasi hi 2026 hi vona andla breaking record a sayiniwa hi mali ya ku tala swinene jaha leriwa ri tsutsumela aka xipano xa Rangers. La ri nga tlanga mitlangu ya ntlhanu kona mingiseri wa mina. Leswi swi endlaka leswaku hi ze hi vulavula hi rona jaha leriwani i ku va ri a swi talanga ku va mutlangi loyi a nga defendara minkarhi yo tala a va karhi a vuriwa mutlangi wa n'hweti. A swi talanga mingiseri wa mina. Hi tolovele ku va hi vona ti-midfielder ti vuriwa vatlangi va n'hweti, strikara, ti-wingara mingiseri wa mina na kwalano. So loko zi vona i twa va ku defendara yi kume award wa tivutisa ku i award ya yini. Player of the month ya September Olwethu wa ka Makhanya la tlangela ku xipano xa Rangers u be a nikwa award ya ku va a kote ku va a tlanga ku tlula vatlangi hinkwavo hi n'hweti liya ya September. So hi va hi karhi hi khensa ku va va n'wi recognize tanihi mutlangi wa la Afrika-Dzonga. U kote jaha leriwani ri va ri karhi ri tlakula award leyiwani endzhaku ka loko ri tlange mitlangu ya tsevu karhi ri tlakula award leyiwani endzhaku ka loko ri tlange mitlangu ya tsevu u kote ku va a wina award ya yena ya

0: nakambe kambe moshanga kumeka ti ati a ri ncingweni rakwe mingiseri wa mina so a ka ha ri problem ya mina ndzi hamini ku va ni n'wi zama ku a kota ku va na hina muxe na bolo ri hi tsutsumela entlhaveni ya ya twa leswaku va ri yini ku halaya mayelana na ti-award leti nga kona we are looking forward ku va hi vona ti-award leti oh, okay u le muxe wa foyini muxe
1: hello
0: ha ku amukela ka GCR FM ka nongonoko wa Sportville kunjhani hi pfukini muxe ku na migingiriko leyi nga ta va yi karhi yi endleka hi byele leswaku yi ta va yi karhi yi endleka kwini mayelana na is it top 8
1: Yes.
0: Eh la ku yi hlamusela kahle kahle leswaku ku va kha ku endleka yini. Nkarhi lowu wa wena ku va u byela va yingiseri ku ta va kha ku endleka yini.
1: Oh, eka vhiki leri ya karo leri taku ra ti 16, 17,
0: 18. Mhm.
1: Ku ta va ku ri na tournament ya top 8 leyi nga ta va yi ri kona ka homu a 14C.
0: Okay.
1: A groundini ya Riverside.
0: All right.
1: Yeah.
0: The team leti nga kona nga hi paluxela tona leswaku i va mani lava nga kona va ti team na so mitsengo leyi nga ta va yi karhi yi winiwa i mitsengo muni na so a handle ka mitsengo yaleyo ku na yini leswi nga ta va swi kha swi famba na mitsengo yaliya
1: the team leti ti nga kona ni ta rhanga hi tona ni mi hlayela tona
0: all right
1: ku na BP Cobra ya ka Malamulele kuna Nkambako Riverside Gian Chiefs kuna Newcastle kuna Big Lion kuna All Stars kuna Ngobe Red Hunters kuna Gian United
0: all right
1: eh mitse number 1 itaba kai famba na mali le ri mana ku 10,000 rand na ki na ti mendle
0: okay
1: na proof
0: all right
1: Number 2 yi ta va ku na 3,000 kit na ti-silver medals hi ndlela yaleyo
0: okay a na ku na swin'wana leswi lavaka ku swi edda mayelana na tournament u ta yi ti-16 na ti-17 a ni ri
1: ya yiendeleyi ta yi leyi landzi leri taka
0: okay ku na swin'wana leswi lavaka ku va u karhi u swi edda mayelana na tournament ku va vanhu va swi tiva leswaku swi kona ka tournament ya n'wina
1: Ya leswi nga ta va kona kwala ndleleni ta va kha hi va tivisa sweswi lexi ni nga xi yimela i confirmation ya mpfuneto ta kota ku add na ti-individuals award
0: okay
1: leyi ku nga ta kumeka ku fanele ku va na ti-goalkeep of the tournament play of the tournament top goal score na ti-coach of the tournament na ti-young play of the tournament swa ku tani
0: okay muxe hi khensini ku va hi ri na wena a layinini ya hina ka mudyaa masiku ra namuntlha u va na ntshembo na ku pfumela leswaku kambe u le ka u tlangela Dzanini United ne
1: Ya, ni ra Zara United.
0: Okay, mi ya tlanga rini na mani vikileri hi nga ka ro.
1: Hi tlanga home game na Silvano White Vultures.
0: Okay, i league leyi vulavulaka hi yona neri.
1: Ya, i league.
0: Okay, ku xela like u vana entlangu wa kahle mahele ya vikile mwana ya ku randa swinene muxe.
1: Kenza swinene.
0: Kensini. Hello ya kuri muxe kusuka aka Dzanini United. Kuna tournament leyi nga kona mingiseri wa mina leyi nga ta va karhi yi rana. U va karhi ku kombisa leswaku ti-team leti nga ta va ti ri kona 8 wa ti-team. BB Cobra, Nkambako Riverside, Giani Chiefs, Newcastle, Big Lions, All Star, Red Hunters, Giani United. U va karhi ku kombisa leswaku number 1 yi ta va yi karhi tibuketela 10,000 rands na kit mingiseri wa mina na khapi na ti-medal. Kasi number 2 yi ta va yi karhi yi kuma 3,000 rands na kiti na ti medal aba ka ra kombisa leswaku ti individual award ti ta va tri ko loko lava confirm leswaku va ta va karhi va humesa ti individual award va karhi va confirm mingiseri wa mina no bona tsaya bona ku pfumela leswaku nta mi karhi mi tsutsumela kwale a dimbaleni ta mitlangu na 14 ku ya nangutisa leswaku mitlangu leyi yi famba njhani mingiseri wa mina hamiswiritani i ri hi nangutisa leswaku hi nga kota ku va hi va kuma kulukumba Robert hi twa leswaku swi famba njhani eka timhaka ta ti-awards leti va nga na tona i khala ka vani kotla va ku ntombi yo zenya wu ni rivalanga hi ti interview ya hina a wonri valanga interview and va rivalanga na kantsongo nkankarwa sweswiwa a ni va ni karhi ni vulavula na Moshe leswaku a va karhi a hetisisa emhaka yakwe ya tournament yakwe miyingiselo wa mina. So aka nkarhi wa sweswiwani ni ta va ni karhi ni tsutsumela ka nkulukumba Robert hi ya hi ya twa leswaku nkulukumba Robert va hi khomele yini mayelana na ti-awards leti va nga ti vuriwaka leswaku ti ta va ti ri kona le ntlhaveni. So handle ka ku dya nkarhi miyingiselo wa mina a hi tsutsumi hi ya hi ya vulavula na vona hi ya twa leswaku va ri yini mayelana na ti-awards letiwani naswona ti ta va ti kha ti khomiwa rini andhawini yini. A hi twi leswaku nkulukumba Robert hi nga va kuma tilayinini ta yini. Nkulukumba Robert ha mamukela ka GCR FM riperile.
2: Ahee, riperile.
0: Ahee, ha mamukela ka GCR FM ka nongonoko wa Sportville minjhani?
2: Pfukile hi ngo vona.
0: Hi pfukile mhaka enkulu nkulukumba Robert i ku va hi vulavula na n'wina mayelana na ti-awards leti nga kona. Mi nga teka nkarhi lowuwani mi hi hlamusela hi ti-awards letiwani ku ti ta va ti ri kwini. Why ti-award letiwani ti va ti kha ti endliwa lembe na lembe kumbe mo ti endla for lembe leriwani hi lava ku va hi twa kusuka ka n'wina kahlekahleni vundzeni bya swona. Byelani vayingiseriku hi n'wina mani mi huma kwini?
2: Okay, na khesa ku va mi ni nyikile nkarhi lowuwani. Mina hi mina Robert Ngoveni kusuka a tlhaveni block H ka Makahlule. So ti-award leti ho sungula lembe leriwani ku ti endla leti hi navelaka ku hi nga ha ti endla malembe hinkwawo loko season yi hela yin'wana na yin'wana.
0: Ni vone la nkulukumba Robert ni vone va tsale ku ntlhaveni 11 aces va ku 1974 leswi vulaka leswaku ku na matimu ma sukaka ka xipano lexi va ngo i ntlhaveni 11 aces. Why ti-award leti mi ti vitane ntlhaveni 11 aces?
2: Ti-award leti ti nyikile vito ra ntlhaveni 11 aces hikuva hi kha hi endlela team yona yi ri wexe hikuva team ya kwalawani a tlhaveni block H yi vitaniwa ntlhaveni 11 aces leyi vitanaka ku i team ya tiko because laha yi nga sungula kona a yi angarheleni ntsena dawani atikweni.
0: Okay, migingiriko ya ti-awards leyiwani ya va yi ri kwihi naswona i siku rini?
2: Migingiriko yi ta va yi khomiwile hi mugqivelo walowo ya ku ka vona wa ti-10 October hi 6 o'clock na madyambu aka Makuleke atikweni leriwa ra next door kwalawani ekusuhi na hina a ndhawini leyi va yi vitanaka adan'wini lifestyle resort.
0: Ti-award ha ti vona ti longolokile, ku na young player youngest player, ku na midfielder of the season, chairman award, goalkeeper of the season, top goal scorer. Hi hlamusele ni vundzeni bya ti-award leti. Why did you choose these people lava nga koho aka ti-award letiwani? I vanhu lava mi vonaka ku va fanele ku va va recognize-iwa kumbe hi lava loko mi tshame hansi tanihi committee ya ku hlohlotela ti-award letiwani mi nga vona swi fanele leswaku va fanele va xiximiwa naswona va tirhe kahle?
2: Ya loko hi ta va hi tshame hansi as a committee hi langusile hi vuenti swinene hambileswi a swi nga olovi because vatlangi lava hinkwavo a va tiyiserile
0: va tele
2: hikuri ka tigini liya a ni ri na vo 39 wa ti-players. So loko hi ta va hi langusile as a committee hi tlhela hi huma hi langusa ka ti-fence ta hina ku hina ti-fence to tala ivi hi vona ku leswi hina hi nga langa swona la ka committee na leswi ti-fence na toho ti vona ku swini ivi hi kuma ku ri hi vona swilo swin'we hinkwaswo ku ri vatlangi lava hi nge le ku va selecteni ku laha wa fita la ka midfield swi la ku hinkwenu hi vona swilo swin'we.
0: Ya ni vona ka young player of the youngest player ni vona vutlhari Sgodo Xirindi hi tekani Khosa Emmanuel Khosa ti bohanini la?
2: Ya la ti bohanini kwalano hi kona inga ha tivi ku kurhela swiendlisa ku yini hi ku hinkwavo va deserve loko hi langusini because like vutlhari swigodo xi rindza na last week loko hi tlanga game hetelele ya league u ve man of the match na le kaleyani before u ve man of the match lerori hinkwavo va le ku tlangeni ni nga ha vuli hi tekani khosa ku loko ya spinta ka Mayors Cup u tlange kahle ngopfu u ve mutlangi loyi a nga hi winela ti-game tin'wana leti a ti tika swinene loyi un'wana Manuel Khosa ambankuleni na yena u yi kahle swinene
0: loko hi suka kwala ka youngest player hi ya ka midfielder of the season na koho ti bohanini ku na jale ra vitanaka Ludwig Ngonyama ku na jale ra vitanaka Sunday the Black Horse Manganyi ku na Lucky Aviator van'wani ma majaha ma ku tsutsumatsutsuma na koho ti bohanini mi ri yini majala
2: kwalani na koho ti bohanini ku hey o fana na Lucky na Sunday i vanhu lavawani va koraka na le mahlweni hambileswi mi nga le ka midfield but va kora loyiwani Ludwig yena hi yena kava lori loko a nga ri kona ha swi vona loko u sinko ta swi vona ku ha xota se na ku ti bohanini kwalani
0: loko hi suka kwala ka midfield of the season ku ya va Champions Award hi vona kulani Brooklyn Mathe a ri kona Sunday Black Horse Manganyi a ri kona Hlamulo Messi Mavundi a ri kona hi lava va chairman va nga ta va karhi va pandza nhloko ku tiva leswaku mani a nga ta va karhi va famba na award leyi award leyi why yi vitaniwe chairman award why
2: award leyi hi yisile ka chairman ku endlela ku xoxotela vatlangi lava van'wana hinkwavo va nga kona because award leyi a hi langusa ngopfu hi leswiwani mutlangi yena self a tirhelaku team hi xiswona because eva mwane loko mo amere a groundini ni kombela ni boela ti net kuma u jika ya le and ku be ku fanele a tire so lava nga na ngiwa la vela va ku ri loko hi kombela ku ri lava ku endliwa yini vo va hatla ku va endla ni loko swi tika mi kuma ku ri a nga simple ku ni kuma mara u ta kuma a endli ntirho ni nga kombela yena
0: mara loko hi suka ka chairman award ku na goalkeeper of the season no vona ri yexe Lucky ko va yena ri yexe n'wa tipala
2: ya matipala a ri wexe se ho vona ku ri hayi a nge khupeti na munhu ku ready u khomeni season hinkwayo a ri wexe
0: kasi ku na top goal scorer ya n'wina top goal scorer of the season ku na John Foster i jaha mugingiriko na roho ri yo tshama ri roxe swi komba kahle leswaku hayi award ri va kha ri flya na yona season leyiwani kasi a hi hundeni ko hi ya ka defender of the season ku na Mfanelo Saga Mnyuku kuna kona Novi Maluleke kuna Clan Brooke Mathe majana wola matsutsumaka kahle lama matiyimiselaka le ndhako minga ku yini wo
2: u bani na vona because a swi vona ku leswi va tlangisa ku swona hi vona va endla ku team yi kota ku tlanga hi ku loko hi nga ri ku koriweni swi vula ku hi le ku wineni hi mhaka ya vona so a swi vona ku na loko ku ri ko vana lava va tisikuti va ta langusa vatlangi a swi vona ku hi nga ha va lose hi leswi va tlangisaka swona
0: ya kasi ku na football of the season ku na Lucky Aviator Lucky nga ku wa vuyelela mani na Sunday Black Horse Manganyi wa vuyelela John Foster loyi a nga top goal score na yehe wa vuyelela na koho ti bohanini mudade wan'wana wa xiyima yi mani loko u fanele ku nyikiwa award a ka vatlangi lava va ri vanharhu cause i vatlangi va ku tiyimisela
2: ma vona na kwalano ma swi vona ku va nomleti ko tala swi komba ku i vanhu lava nga le ku tirheni kahle hi ku loko hi ya hala ka John Foster amasungulweni laha a ri ku ledeni ka tigola ku ri Sunday but hi ku famba ka season kha yi tlanga i munhu loyi a nga tirha swinene John Foster kora vo 5 goal a ri wexe 4 goal a ri wexe so yena i Aviator na yena va n'wi vitana Aviator hey a nga tirheki ndzeni ka ground
0: kasi loko hi suka kwalano
2: Black Horse na yena a nga tirheki
0: loko hi suka kwala ka football of the season ku na coach of the season kulukumba Fraser Duracell Maluleke vo va voxe a hi hundeni ka vona kasi ku na award leyi yi ni xokaka na mina va ri super fan of the season va ku male and female leswi vulaka leswaku na valandzeri lava va tiyimiselaka ku va va landzelela team leyiwa na vo va ta va karhi bukutela masagwati
2: hayi na yona leyo hi vonini ku yi kahle hi hi va xixima vaseketeri va hina hi ku loko hi tala ku vula ku hina ti-supporters ta million because tlhaveni leyi hinkwayo na matiko lama nga le kusuhi laya va swi vona loko ku fika team ya hina the supporters ta hina a ti disappoint mi ta ti vona ku ti tini ku sometimes ha huma hi timovha tinharhu nkarhi wun'wani 5 wa timovha ma swi vona ende vanhu lava va hajiwa mi ta swi vona ku ri hey
0: ka tiratiriwa nkulukumba Robert swi va swi tsematsema swi rhandza ku va ni kha ni vulavula na vona ku yisa mahlweni nkulukumba Robert yi pfa yi tsematsema nani award ya ku hetelela i players play of the season la na ni tshemba na ku pfumela ku i vatlangi va langaka leswaku i mani a va ka karhi a tibuketela award leyi nkulukumba Robert va pfa va ni lahlekela laha va ni nga tivi ku netiweke leyi yindla yini nkulukumba Robert ku na players player of the season la John Foster Lucky Avieta na Sunday Manganyi va nga ta va karhi va phikizanela tona mi ri yini yona na swi rhandza ku va ni kha ni heta na vona leswaku hi ta tsutsumela aphaaburo ra le ka
2: Badoni vuyene swinene ku hi loko ku yene swinene hi mhaka ku heyi vatlangi lava hinkwavo va tiyimiserile
0: so mi nga songasonga mi nga songasonga mi ku yini mayelana na ti-award leti nga ta va ti ri kona
2: ti-award ti kona hinkwaswo ti-preparation hinkwato mafambelo hinkwaswo swi lunghisiwile hinkwaswo lava va nga rhambiwa va ta va va ri kona lahaya hinkwavo va performini leswo hi ta va hi ri na vanhu ni ya le maybe more than 200 va nga ta va va ri kona le ka ti-award vaseketeri va hina hi xitalo xa vona va ta va va ri kona ti-transport ta va ti ri kona ti nga ta va teka ti va yisa lexiya ti va vuyisa
0: ni khense swinene nkulukumba Robert Ngobeni ku va hi ri ve na n'wina namuntlha moyeni ka mayelana na ti-award leti va ti vitanaka ntlhaveni 11 Aces Award leti nga ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 le adan'wini Lifestyle Resort ka Makuleke ni khense swinene ya va lava ku ri nkulukumba Robert lava hi karhi hi vulavula na vona a hi tsutsumeli le a phalavuru ra miyingiseri wa mina hi ya hi ya twa le kusuka le ka Baduza Celtics hi twa leswaku nkulukumba Sam va hi khomele yini miyingiseri wa mina nkarhi na nkarhi loko va hi karhi hi vulavula na nkulukumba Sam vulavula hi xipani xa Baduza Celtics mara namuntlha a hi vulavuli hi xona a hi vulavuli hi Baduza Celtics miyingiseri wa mina hi vulavula hi ta ku khapi leyi yi nga ku beni ka bembele migingiriko leyi nga ta va yi karhi yi endleka 64 wa ti-team leti nga ta va ti kha ti lwela khapi leyi miyingiseri wa mina so hi ri hi tsutsumela aka nkulukumba Sam ya hi ya twa ku vona va hi khomele yini ku byerini leswaku namuntlha hayi na nhlokomhaka ya hina hi nge vi karhi hi mpfapfarhuta because kuna to tala leti hi faneke hi tikhomakhoma miyingiseri wa mina mayelana na mitlangu ya bolo ya milenge ka nkarhi ka ku tombe yo zenya kona vulavula hi local football mina ka local football dyana ni msurha hi local football so local is lekker hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini a hi tsutsumeli ka nkulukumba Sam hi ya twa leswaku va hi khomele yini hopefully hi ta va hi karhi hi va kuma moyeni nkulukumba Sam ta va hi karhi hi twa kusuka ka vona leswaku va hi khomele yini mayelana na cup liya yi nga kona liya 64 teams a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha

0: foi, Insem? Awu. Na Insem, bona ku pfumela ku. Loko hi va misa namuntlha. Awu, a va le ku kumekeni moyeni, le ku vandzameni hi matimba swinene. Leswaku va tikuma va karhi va va na hina moyeni mingiseri wa mina. Va swi le ku tsandzeni ku va hi va kuma a tindlwini ta hina ta vuhaxi. No va na ntshembo na ku pfumela ku kumbexana i rini va zama ro hetelela na tintswalo nyana phela na tintswalo nyana phela awu yo ri lapaleni a nga khomi for yini Sam awu na swi rhandza leswaku a va karhi a khoma foyini yena Sam a nga le ku khomeni foyini swi vula leswaku kumbexani hi ta vulavula na yehe munduku mayelana na timhaka ta cup leya mingiseri wa mina so okay all right
1: Hello?
0: Ahe, mpfukile.
1: Hi pfukile mina.
0: Hi pfukile, ha mamukela ka nongonoko wa Sportville.
1: Ekenza much.
0: Ehe, xakota va yingiseri va byela hi Baduza Top 64 tournament. I papfarhutanyana i hatlisanyana. Va byela leswaku yi ta va yi karhi yi sungula rini. Naswona ku ta va kha ku ri endleka yini migingiriko kwale yi nga ta va yi karhi yi endleka hinkwayo.
1: Baduza ya top 64 ile itumuna ka mdivela ra 10 October 2026 i second annual ina ti game timbiri na munsuku mara ina marathon na mpundu na kunga na prize money kuna prize money ya 10,000 number 1 ya chinuna number 1 ya sadza na yekuma 10,000 and then top 64 la number 1 ya ndafuma la 200,000 ina the game timbiri Saturday la ku ta sunguna team ya le Skororo a Lorraine ku nga Lorraine Happy Stars tanga na
0: Polo
1: Blue Beach ya makhushwane ya past 1 and then ya past 3 is the host ku nga Palabra Celtics le tanga kana
0: team Mamecha
1: na yo humaka eka Skororo. So ya tournament lay ya nangtswe ma tihlongati tournament lay kulungu loko cheka haleka hela phala ku ra tsama hi vana yo top 64 it's the first time it's a history making tournament and the prize money also ile hensa loko cheka I don't think we've ever had a tournament this size ling ifika ka 200,000
0: yeah intiso minga ku yini ka varhandi na vaseketeri va mitlangu ya bola ya milenge loko vala ku va karhi va tsutsumela a timbaleni ta mitlangu va nga ta ari valeni ra mitlangu ri
1: Saturday le tshimo tshimisa ka show va yingiseri ku Baduza ku ta va ku ri packed we've created the grandstand swa ku tshama a ku na ku xava xitulu the entrance i mahala and then ku na ti-grandstand mindzhuti yi tele lexi va xova va ta tinwela leswi va swi nwela va tinwela ka swoho swi ta va ku xavisiwa swakudya xin'wana na xin'wana xi ta kumeka Baduza ku ta va ku tele tin'wani ta ku xavisa
0: rivala leri va nga ta mika mitlangela ka rona i rivala ra Phalavurwa kumbe i riva hi rihi rivala leri va nga ta ka rona valandziri
1: hi ta va ri ka rivala ra Phalavurwa Celtics kwale ka makhuxwane a Chitangani
0: okay tlhani u yi phindana kambe ku va ta swi twa ku mitlangu leyi yi tlangela kwini rivala lero ri ta va ri ri kwihi
1: aka makhushwane lavango hi le Changani grounding ya Palavra Celtics
0: okay nona tsema ra ku pfumela ku va landzeri kumbe xa ni va yingiseri vele ku switweni kahle unga songa songa ku yindwe ku ha ku tsika u famba
1: na kensa machine kensa na va yingiseri kwa ni ra iteni Baduza it a experience a history making tournament it a experience kuna ndzika ka bolo let's come in numbers and one thing for sure let's go there and behave to khoma kahle matikhomelo ya kahle security ta va ri koho to make sure ku everyone uva safe I didn't enjoy mitlangu leyi nga ta va ri koho
0: nkhese ngopfu Sam
1: na khensa moshi
0: ya yalo akuri same kusuka le aka mtlangu le ya baduza top 64 tournament va kubyele kahle hi nomo wa vona va ku i 200,000 leyi nga ta va yi karhi yi winiwa kasi lavawani i acting sponsor van'wana vo va ku sponsor tournament yoyaleyo ya baduza top 64 i tournament yo sungula mi ku ni yi twa la Limpopo wa ku top 64 200,000 na yo mitlangu yi tele matutu vana va ntavasi ta va yi karhi vona va try again Roma va tlanga na mthuthuzi Liver Brothers ku na swipano swo fana na vo Nkomo Shawela Burkina Faso spans of fana vo OJ spans of fana vo Black Rovers Majakarumba va kona Dinoko Black Aces va kona Bulobedi Shooting Stars Mbatini Sundowns va kona Silwane Jerusalem Amakhosi FC and Timbabati All Blacks va kona Umhlanga Aces ha ku hlaya swona ku xura Mkondeni kona na yona Joska ikona Nkoveni Young Boys ikona Black Eagles Durban City Riverside titele Mbaula Happy Boys Shawela Madrid Silwane Junior Chiefs ku vulavula tona ekusura mixer wa mina mara I'm sure that no vana ntshembo na ku pfumela swa ku u tiphinini nongo no kwa Sportville na so ti interview leti nga vana to u switwini swa ku ta ku ra migingiri ku mune nga ta veka ri endleka ka vikireri nga ka rona na vikileri taka mixer wa mina ku ri mina ntombi ze ntombi ya le swikoni swa maleza wa zinjivi tsetselo ka hlungwa tikulo mamje njengwa ri smart na sira mamje njengwa matholi kesini nguna ka minga ntsalela ka Facebook kola ka nkarhi nge koti ku va ni kha ni hlaya ni kesini hinkweni ka n'wini namsirita xitori xa risa xitaka xa nghondzo xa nghena at least ku mi nga hlamala ku i ncini sweswa swi tlangaka entombi yo zenya xi ncince manghenelo xitori xa hina so loko mi twa rito ra xisati i manghenelo ma kona lama ma nghenisaka xiswona aka siku ra namuntlha so vana na madyama kahle mi tiphina hi xisaka xa nghondzo ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: rivani phela ku babu ku ta va na tihomu tin'wana to tala ngopfu. Se xilo xi nga ku xi vulavuleni xi twala kahle ku i mavunwa leswi i le ku endleni.
1: Mara munhu a nga va na tihomu mara a nga ri xivaleni xa yena.
0: A hi problem ku a va ri xivaleni xa ka mani kumbe a va ri vona na vini va tihomu ke i voni loyi a ri phakati ka xivala.
1: Na tshika.
0: A hi problem sweswo. A hi problem wena hi wena hi nga ta va na problem na wena loko u kuma na swibedhlele swa vanhu. Ende wena nakona a wu ya ku hi navusiku loko i ya vona babu ku ta xivale swa vanhu.
1: Navusiku. A ni ya kolomukolomu swimitana leswo kala vavanuna leswo.
0: Wena na babu ku ta va ya swimitana leswo pfumala.
1: Hayi leswivaleni swa vanhu.
0: A swi na mhaka kumbe mhani loyi a la ta va pambulela role.
1: Ku na n'wanuna la muti liya.
0: Exineteke. A swi ta hasi suka la ni nga kona.
1: Hambi lo famba ni ta vula.
0: Ku yini?
1: Swona ya makomu ta vanhu ku.
0: Ho swi ri na manghezi va ta tiva ta swibedhlele ku swi xopisa ku yini. Wena na everything. Wena ku hi vulavurisa xinyeketi. Hatisa hangalaka. Hangalaka.
1: Mara va endla na wena ya kona.
0: Hanga ni futisi ni. A lo hangalaka ku hi vulavurisa hi mba hembela yena. Mara va buku ti munhu ofu bangazi va famba va yi va tihomu ta vanhu. Va ri na tihomu ku tala ka tona i tihomu i tinyimpfu i tihonci va nga na swona va nga fuwa le va swi xavisaka le butchara namuntlha va ta yi va tihomu ta vanhu. Kumbe na yanga nga va hembeli na vana va va tshembisi. Vantsongo.
2: Xivona.
0: I xumisa na vona.
2: Hayi eka manjoyi. Kona. Kasi ke ta mi vulavula hi tona
0: $60,000 ya grocery leyi a hi xavini loyi yi nga nyamalaka.
2: $60,000? Se mali
0: ke. Hi lovisa sweswo hikuva a ni na ku ri grocery ra $60,000 leyi a yi nga famba ene mali a yi khoma hi masana.
2: Sina sweswo tlhaku la ku khoma mali.
0: Ina. A wu nge pfuka yi khomi.
2: Bava phela va khaa ku i a ku khomi yona masana.
0: Mani? Bava. Kahle masana i lova design bava.
2: Yini ze ni ti vutisa na mina ni ri nexe maswita mani Joyce. Ni ku kahle bava loko ni ku ku khoma mina ve ri hayi kona ku khomi masana.
0: Hi hayi kona masana a nge pfuka a khome mali ya yini.
2: Ni tlhela ni va byela na ku phela mayosana na loko a kha humesa mali ya kona ya xota xota. A khomisiwa mali.
0: A khomi bava lanku ya xota na n'wina loko vo ya n'wi ngetelela va n'wi humesa ke.
2: Va n'wi humesa kwini?
0: Va n'wi ngetelela tin'hweti ta a balansi. Ni xo? Hayi loko ku ri kumbe nge n'wi ngeteleli matsongo. A ku na problem hi ku na hi ni byele ku i kume xihobo xin'wana xi ta n'wi tatisa hikuva wa kolota 3 months.
2: Xihobo xin'wana? I xa ni ku lava va xi
0: nyekile. Oh, na mina na mi tshemba. Na mi tshemba hi ku loko o vula vona. Veta sa mi khome tibapa xinyenyana xihahini.
2: Ha nge vuli mbava

0: Simdoto aka mingiseriso ka kahle ka mbuya ngwane va ku donzo ku kala donzo swa hlupa vanwana va ku hayi donzo e tharo ku komba swinene ngopfu mingiseri hi ndlalo leka se nkarhi wa mingumbeka laka 19 wa timinete suke kahle ka warra ya nongo eka madyambu ya sukela namuhla riperile mingiseri swa FM riperile la wingisela kiti xawexa again commentary or kona eka madyambu ya sukela namuhla laka amukelaka ngopfu ya pinasa aka jara balandza ni ntikula vakomati wa milele vandlanga mandla ka mavuza ile kaya kwana khazamula wa xikoxi wa kokwani balandi famba swin'we laka warra nongo ku ya fika leka warra 10 eka madyambu ya sukela namuhla from international from a kahle na mitirikulone Porsche a check ama dambu ya sikura na mutla rishile my sister
1: ai vunjajara valandza
0: mvukele
1: hai kona mvukele
0: arinjani siku
1: es arlenyana
0: arlenyana
1: arlenyana mthiritelenyana mara kambe hina balava hiku riperini ka wena mingiseri wa GCR FM inkarilo wa ku hina hi dzumba na nwina kunwe na jara valandza wa vhone wo saseka swongasi taba hi tsamana wena ku fika le ka awara ya 10 kare hi vulavula hi donda swo kari hi tiva na vanwanani manga kona kwala hina vuyeni bya kahle swinene va ta va karhi va hi hlamusela ku yini lebyi ta byi suka ku kambe tsama na hina loko la vulavula na hina 0607875942 number leya 0608875942 ila nga ta hi kuma kona ile ka GCR FM the voice of the nation
0: namuhla siko la mnongo ile ka ngweti ya khume la mna bagidimbere na makumbembere ntsebo mixere kambe ke khesa swilo ngopfu na ngoma hi kuma kahle site leri ya audio streaming ya www.gcrfm.co.za alimpopo ampumalanga north coast gauteng province kwa kula mikongo mi rikona mixere famba swinwe la ka www.gcrfm.co.za 106.0 magandza fm magandla ni kuma xa ni xihondzo ngwa ku chayelene ka madambi sikana namuhla R578 R81 R36 gonzo na R529 challenge kahle bukhete brona ni fika lo makona hlayisekile ka madembe ya sikana namuhla nongonoko youth talk tsundzuka leswaku mingiseri a vona ku sungula hi va ya kha hi kuma kahle ngwa mabindzu langa munhu tshwantshwantshwantshwa la ri nga ta ku tihluvukisa evuton'wini bya yena mingiseri ta va ri kona vhelele ka madembe ya sikana namuhla a vona ni ku ya fika leka wara ya nkaye kambe ke leka wara ya nkaye ku ya fika leka wara ya 10 mitsalo wa tibuku tanihi ntolovelo ku va ku ri lunch baka wena mingiseri eka madembe ya sikana namuhla i na vuyeni namuntlha mingiseri swa fame kwala tindlu ta hina ta vahaxi ta va kha u swi twa leswaku namuntlha hi vulavula na mani kusuka kwini hina already na Porsche H va tiva ku antswa Mr. Riperile na ku mamukela ka ningonoko wa youth talk ka GCR FM
2: ahi mihaxi i madyambu lamanene na ku xota vayingiseri hinkwavo
0: Riperile hi tshembisa vayingiseri vhele ku ta va kha hi burisana na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha xikan'wekan'we a hi sunguleni la hi vulavula na mani kusuka kwihi na ku la endla kwini
2: Okay vito imsegedri mavasa akai leka mswani mikinguri ya mina masiku hinkwawo hi tirha hi plumbing aka plumbing ya hina laha hi tirha ku mikingiri ku ya ku hambana hambana hi timhaka ta ku plumbing a hi xixin'we ntsena yi divideiwe hi swiave swa ku hambana hambana
0: hi loko se mi ti hlamuserini sweswi
1: ni tsakisa hi loko va hlamusele loko hi karhi hi vulavula nge seza hi nghena moyeni va hlamusela ku vona va endli plumbing njhenje loko hi fane hi swi vula kahle va na degree ya plumbing va ta va suka ka the represent plumbing pty ltd hi dzweleni ku ri kahle-kahle the represent plumbing pty ltd i yini kahle-kahle
2: okay the represent I company yona yoshe leyi nga tiyimela yoxe leyi nga sunguliwa hi mina malembe ndzhaku le 12 years ku ya le ndzhaku loko ni calculator ku ta fika sweswiwani khampani leyiwani yi langutana na swo tala ngopfu ku pfuna vaaki na ku create mitirho a hi khampani leyi nga tiyimisela ku ti vuyerisa yona yoxe ri yoxe loko mo languta kahle vatirhi va kona ku na vatirhi va xisati kona vatirhi va xinuna ku tlhela ku va na machudini lama nga ku endleni ka ti-practical aka hina hi ndlela yin'wani i khampani kulukumba
1: okay so ku na ku munhu plumbing ku na lava mi kumaka kusukela le vuhlangini va i swilo leswi a va swi rhandza ku na van'wani va swi kuma kwala loko se va kha va lava leswi va fanele ku va swi dyondza se hi byeleni n'wina ku mi kule njhani mi kule ka muti wa njhani na leswa plumbing ku swi rirhandzu ra plumbing ri sukele kwini
2: okay hayi ni kurisiwe mhana papa fana na un'wana na un'wana na un'wana nghena xikolo ku fana na munhu un'wana na un'wana kusukela kwele a primara ku ya fika kwele se ku hambana ka mi timhaka ta ku ri loko na ha ri ka grade 3 vanhu vo tala va nga kaneta a ni nga tiyimisi

0: ni nga tirha mitirho yin'wana handle ka mitirho ya mavoko.
1: Mm.
0: Okay, ntle loko ni ya xikolweni after loko ni ta va se ni hetile la leader la akiyani loko ni fikini ni fika xuza plumbing ni dyondza ni endla kwala ni nga endla kona kusuka kwalano se ni suka ni ya apulukwani laha ni nga ni ya endla kona trade test ya mina ya plumbing kusuka kona hi timhaka ta ku mina xa ntiyimiselweni ku ri a ni lava ku tirha ehansi ka munhu un'wana hambi ku ri hansi ka government hi timhaka ta ku xikongomelokulu xa mina a hi ndhuma u create mitirho ni languti ku ri loko tsandzeka ku create mitirho ndoku hi ta va mahlonga ya vahlapfa hikuva vahlapfa va ta fika tikweni ra hina va tlhela va hi thola va se va hi xanisa. Xikongomelo xa mina i timhaka ta ku ri ni lava ku create mitirho ku ri loko ni kuma ntirho ni kota ku dya na vamakwavo.
1: Ya se lera ro mi nga ku plumbing leyi mi yi sungule loko se mi ya xikolweni loko mi ya swi dyondza loko se mi hetini tidyondzo ta le high school se mi nghena mi sungula plumbing.
0: Ya i ntiyiso
1: hi laha mi nga sungula kona. Ni tsakisa hi ku mi swi dyondzerile mi nga ku hi wihi nkoka wa vantshwa ku va dyondza na ku edda xikili ka leswi va swi endlaka because minkarhi yo tala loko vanhu va ri na tinyiko to karhi kumbe va ri na vuswikoti swo byo karhi van'wani va vula ku a ka ha ri na a swa ha bohi ku ni ya xikolweni ni ya dyondza mi nga ku hi wihi nkoka wa ku munhu a ya dyondzela swihi swo karhi.
0: Okay, ni ta sungula so mihaxi ni ta kombisa hi va n'wina kwala studio.
1: Yeah.
0: Munhu la nga navela n'wina mi kha mi haxa na munhu la nga tshama tlasini a leteliwa.
1: Yeah.
0: Ku na ku hambana mara swi tikomba onge a ku na ku hambana la nghena ku fanele drive school munhu loyi a nga dyondza movha kaya na munhu loyi a nga dyondza ku driver drive school ku na ku hambana ngopfu. Se loko ta ka plumbing ku na milawu ya kona hi kota ku swi twisisa ku ri pipe ya swona so a yi fambi ehansi loko ta ka pipe yi famba hansi yi biwa hi dyambu yi ta pandeka hi kota ku twisisa kahle ku ri ti-fitting ta swona a ti fanelanga ti tshama hi ndlela ya swona hi timhaka ta ku swiendla yini tshama ka swi block. Se laha hi fike hi leteliwa hi kota ku swi twisisa kahle ku ri ku na ku hambana ku kulukumba ka loko ni ka ntirhana munhu un'wana hi ku munhu un'wana u ta fika a vona swin'wana kha ni swi endla kasi a swi endliwi mara a wu ku ri a mi davulapi mi fanekele mi endla swi directly leswi nga hi swona. Se problem ya vanhu va ku tala va nyatsi ngopfu mitirho ya mavoko. Sweswiwani loko mo languta ku na problem ya ku vahlapfa va hi tekela mitirho matikweni hi timhaka loko mo languta hi vona va akaka. Okay, na ku ya mahlweni hi 2024 a ni ri kola studio a ni kha ni vulavula hi swona ni ringeta ku kombisa ku ri mitirho ya mavoko hi yona yi nga na nkoka. Vatswari a va sapoteni vana ku ri va endla mitirho ya mavoko loko n'wana a nyikiwini ka mitirho ya mavoko va nga fosteli ku n'wana a vi dokodela a vi loyara a vi xin'wana a va n'wi sapoti loko mo tsundzuka a hinkwenu lava hi nga nyikiwa ku ri hi ta tshama hi tirha hi tsalo na maphepha.
1: Swa ni tsakisa swinene. Hi byeleni laha mi vulavule timhaka tin'wani ta nkoka ngopfu ku n'wina mbuye swi mi tela ku kahlekahle a mi lavi ku tirha hansi ka munhu un'wani. I ncini lexi nga mi hlohlotela ngopfu ku mi tikuma mi sungule The Represent Plumbing Pty Ltd ku mi sungula khampani leyi nga ya n'wina ene hi mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona mi tlhela mi yi hlula ku ta kota ku mi fika kwala khampani ya n'wina yi kula ku fika laha.
0: No mihaxi tanihiloko ni vulini ku ri ni fihlekete khale na ri ka grade 3 swisweswo loko ni sungula a swi nga olovi ni tholiwe ni tikhapa tin'wani ni tirha n'hweti ni tshika i ta ka ni qualify hi timhaka ta ku xivono xa mina a ku ri ku endla bindzu ra mina ko ve ku na sweswiwani laha ni lava ku fika kona a ni se fika hi timhaka business a ri olovi
1: impela
0: mara ni tsakisiwa yini hi timhaka ta ku ri swa tshembisa ku ri laha ni ya kona ni ya a ku fikeni xikongomelokulu loko ni vule timhaka ta ku ri i ku create mitirho a tikweni i timhaka ta ku okay mina ni nga tholiwa tanihiloko ni qualify ku tholiwa a ka government ni le ka tikhampani ta vanhu van'wanyana mara ni nge swi koti ku thola vanhu van'wanyana.
2: A hi langutisini mi sungule ku swi vona rini ku n'we ka mitirho ya mavoko mi nga tirha timhaka ta plumbing loko ma ha ri xikolweni loko ri mi ri xikolweni a mi ri ka grade one like laha mi nga kota ku ve mi swi vona koho ku n'we ka ntirho wa mavoko me ni nga endla plumbing
0: after 2015
2: okay
0: hi kona ni nga vheta ni va ni sungulini masungulelo ma mina a ku na plumbara leyi.

0: Laitra a hansi ka yona after no mixikolweni ni vindi endlela swa mina mara loko ni sungula a ni block na drainage a dorobeni before pick and pay farm ba vo boxer hi mina a ni va pfuna hi ku unblock loko ni tsundzuka ku na drain yin'wani a yi hlupha laha Kisan Kawash hi mina nga fika ni yi pfula after sweswo vanhu va kha va ni tolovela fisini nsimini ku fika la namuntlha ni nga fika kona leyi vula ku ri tanihiloko ti mi byeleni before hi nghena moyeni loko namuntlha a ni ri a mbuti a yi vuyi handle ka mbuti a yi vuyi hina mitirho yo tala laha hi nga kona masiku hinkwawo ku ri xikongomelokulu i ku meka sure ku ri mitirho a yi kumeki va yi ri kona la tikweni ra hina
1: mi vulavula hi timhaka ta ku create mitirho ku na vanhu va nga lava tirhaka ehansi ka n'wina lava mi ngo va kota ku veka xikwatafuleni just because of you or just because n'wehe mi va qachile ku ri va kota ku tirha
0: na 20 wa vanhu va vona va 15 na vavasati va 5
1: space nyana ni nga xi kuma kumbe but as long kurukuru ni ta tirha ni yo tshama ku fana na sweswi
2: ku na ku tshama ka plumbing malandza
1: a ni ta tirha ku va ri ku na ti-auditing project management and stuff
2: ni tsakise hi mhaka leyi ya ku va i mi le mawela ka muntshwa hi swona
1: Honestly speaking, ne? I'm kumbexan ko ba timhaka to. I'm so fixed at 30. Mara mina va tirha ba 20. Lava hunda ku nwe malembe.
0: Lava hunda ku nwe
1: malembe. Lava mbula ku boss. Madod. Kumbexana lava mi nga lavo kwalano i mitirho wa n'wini.
0: Eh, na driver vona va kwala ka na vona. Ni nga no leya ku va hunda mara na vona.
2: Yeah.
0: Eh, na vona swi kwala.
1: Okay. A hi nangutisini ne. Mi tirho ya plumbing vanhu lava. Okay, let me say ku ri vanhu lava tirhaka plumbing a va talanga.
2: Yeah.
1: A va talanga swinene. Loko ni nga tivi n'we ka khampani ya n'wina ku na vanhu lava already. Sometimes mo fukamba posta kunene kumbe xa hinkwaswo swi ni da n'wina kumbe xa ku na vanhu lava already se mi famba ku na vona mi fukamba siya laha mi famba mi ya tirha kun'wana ni ku na leswo mi fika mi siya va tirhi mi kuma ku lava nga mi thola va lava n'we mitirho a va swi tiki n'wana ya ku vanhu kumbexana mind i ncini lexi nga ndla ku
0: mati ku yimiyini ni le maxopeni loko yimi mati se wo ni tshame ni nghena la ka boxa ni kuma ku ri ku blokile phakati leyi a ku tirheki loko tiplambara hinkwato to strike ikhonomi i nga wa happiness i mhaka leyi vanhu vo tala va nga yi tekeli ku nhlokweni yeleyo hi timhaka ta yini lomo languta aka timhaka ta mati i tiplambara aka timhaka ta kululu i tiplambara tiplambara hi ti-connecta ku ri fa ku cheletiwa ku fa ku ndleka yini ti fa ti-controla mati ende mati ma khomi ikhonomi i mhaka leyi vanhu vo tala a va yi langutanga na ku vanhu vo tala va languti ku ri loko hi ku va dyondzini hi loko va ndlini va khomi phepha na xisalo na laptop okay a hi tsundzukeni leyiwani aka timhaka ta plumbing ku ri plumbing ntsena carpetry brick layer electrical na swin'wana
1: swa timhaka ta roofing
0: carpetry i wela kwala ka roofing na ceiling ku na thicara ra carpetry ku na thicara ra brick layer ku na thicara ra plumbing u fana mina qualify ku ri thicara ra plumbing
1: mi nga lecture
0: n'wiswiwana ku na vanhu lava va nga teka learnership lava taka hina hi ta va dyondzisa mitirho okay hi ndlela a wu yi voni wa tshama ni xaka vanhu va fona loko tata hi tirhela hi ya va tirhela hi ndlela yin'wana ya ku ringeta ku ri vantshwa a va languti ngopfu aka mitirho ya mavoko ti-welding carpentry yini va tiyimisela problem yin'wana yikulu kumba hi leyi endliwaku hi vatswari ku ri vatswari hambi loko n'wana va n'wi vona ku hayi n'wana lowa mi loyiwani na ku khoma xitsalo
1: slow lena munhu loyi mani va halisa swilo
0: ku ri va fotsela ku ri xikolokolo kumba patametriki ku ri va kha va swi vona ku ri loko munhu wa kona loko a tsala a ya kona yi o nge 9 languta henhla mara loko mi langutini ku ve ku ku na leswi a nga best hi swona ku ri loko a draw mi swi vona ku draw saseka loko a vatla mi swi vona ku ri a nga ha vatla xi lexi nga endlaku mali ku ri mara hina ku ri hi chelo swile xo hi twa onge matric hi yona leyi nga ndlaku munhu a humelela loko mani languta a ti-FT loko munhu a pasi grade 9 va n'wi pfumelela ku ri a nga ha nghena a endla i course ta mitirho ya mavoko ende a nga ha tlhela a va lecture a ri na grade 9

0: Okay, angahlela adonsa wealthy
1: Yeah.
0: adonsa plumbing adonsa carpentry a pasini grade 9
1: Yeah.
0: mara vatswari kuri loko loko n'wana tsandeka a va n'wi support
1: yeah.
0: Okay va supporta loyi a nga pasa matric ntsena ku ri a yi mahlweni mara loyi a va n'wi nyiki matimba ya ku va n'wi byela ku ri u nga hanya without matric loko mo tsundzuka phela ni swi vulavuleni ku ri aka brick lane ku na mathicara leri ntirho wa rona ri ngo pfuka ri ya dyondzisa munhu
2: ku
1: aka
0: loko mi byela ti-rate ta ti-buildara ku ri va rhenda hi xitina ni nga chava ku vola mali muni lava nga dyondza hi ndlela yin'wani a ku na xitirhwana lexi vulaka vantshwa va nga hlawuli mintirho a va tinyiketele ka la nyiki ya vona yi va komba kolo munhu a kota ku rhunga a rhungi laha kota ku maka a aki a kota ku create xilo endleni a create a ti xavisela ni vulini ku ri loko o tsandzeka ku ri hi tiyimela hi ta hundzuka mahlonga ya vahlapa rito leriwani ni ri vula masiku hinkwawo ku ri loko wo tsandzeka ku tiyimela hinkwayo hi ta hundzuka mahlonga ya vahlapa ende atikweni ra hina
1: ku na mhaka yin'wani mi nga yi vula ya timhaka ta vatswari ni lava ku tiva ni xona vayingiseri va nga lava ku tiva ku hi yi role leyi vatswari va n'wina va nga tlanga ku mi seketela ku mi ze mi ya ti sungulela khampani ya n'wina
0: a ku na mutswari loyi a nga seketela a ku munhu ku a swi olovi ku mutswari a nga pfumela ku ri n'wana wa yena a ya tirha mitirho ya mavoko na mi vatswari a va nga pfumeli ni yo fostela va kha va lwa va ku yiniyiniyiniyini ni endla mara xi ni tsakisaka hi timhaka ta ku ni ta va ni hete ni kha ni tirha hi vovisaku va hlekelela
2: loko va vona xinkwa va n'wa yi tele
0: mara a va nga support maybe a va navele ku ri nga va loyara kumbe vadokodela
2: so far mi nga va na xona ka timhaka ta plumbing mi xi fike kwihi kahlekale kumbe xana xi fikini kumbe xana ma kahlekale ku ya mahlweni mi langusele yini ka timhaka leti ta plumbing mi nga ka tona
0: okay ku ya mahlweni ni nga dyondzisa vanhu ku ri mati lama hi manwaka na masipala sori ku vula so a mabasani tanihi plumbara ku ri hi nwa mati mo tenga okay hi ndlela yin'wana loko hu mi basela mati ma masipala ma buli mi ta swi vona ku mati lama manwaka a ma basani i swilo leswi swi nga ku basiseni ka vanhu vo tala okay hi ndlela leyiwani ha swi kota ku ri loko n'we hi ta mi basisela mati a kaya ka n'wina ku ri mi va na yini mi va na rihanyo lerinene okay xivono xa mina i ku kumbexana siku rin'wana ni nga vona more than 1000 wa vatirhi tanihiloko ni vulekuni na 20 i xivono xa mina xa masiku hinkwao ku ri ni nga va na more than 1000 xin'wana i ku ni nga ha create tiplambara ta more than 1000 hi timhaka ta ku swi tikomba kahle ku laha tikweni tiplambara ta hina ti le ku xoteni
2: tiles
0: loko mo languta la dorobeni laha ku tshamaku blokini mati ma pfuta mati n'wana ma humi swin'wana swa bloka swin'wana swi pandzekini swi tiplambara
1: ya ni twa swi hlohlotela swinene ni nga tsakela ku khumba ka timhaka ta vurhangeri ne tanihi n'wamabindzu mi vurile leswaku mi le hansi ka 30 hi swi ni ku yini ku va murhangeri mi rhangela vanhu vo fika 20 mi swi kotisa ku yini hi tihi ti-challenges leti mi hlanganaka na tona mi fambafambisa ku yini because loko mo ze mi va na vatirhi va ku fika nambara yaleyo swi komba kahle ku mi murhangeri wa kahle
0: ni munhu wo na ta ku twa hlwela ku hlamula ku rhangela vanhu a swi olovi un'wana n'wi byela ku ri swa simple u n'wi byela ku ri hi ku yi chayini va ka thulusu i veka i va nga paki loko mundzuku ya ku tirhiweni ku hava switirhi swo tirha hi swona a swi olovi mara i timhaka ta ku ri i mhaka leyi ni nga ti hlawulela ni swi endla ku ri swi olova i timhaka ta ku xikongomelo vanhu a va kumeki va kuma mitirho a va tirha a swi olovi ku rhangela munhu a swi olovi hambi ku ri munhu wun'we kumbe vanhu vambirhi a swi olovi ku va rhangela.

0: handle o tshama a hleketele swi a nga hleketa swona mara xikongomelo xa mina i ku ya mahlweni hi timhaka ta ku ri ku na swivono swikulu kumba ngopfu leswi ni lava ku tikuma ku ni swi fikelelini hi ku ya hi business hambiloko mintlhontlho yi fika aka vatirhi xikan'we ni ka vathuli va mina ni make sure ku ri ni nga heli matimba ni ya mahlweni until ni fika laha ni la ku fika kona.
1: Business ra n'wina hi vulavula hi business leri nga registered.
0: Vito leri ra the represent.
1: Leri hakelaka xibalo.
0: I ntiyiso wolowo.
1: Mina CK.
0: I ntiyiso wolowo.
1: Se kokolo ka yini mi nga ti tendera leti to ka ti nga mi fikeleli kumbexana mo twi nga kumbexana swi mi nyiki mali yo enela. Kumbe mazama heyi vo mi bakanyela tlhelo va yisa lava.
0: Okay, swa ti tendera. Swa ti tendera ni swi fambisa ni swi fambisa na ntirho wa ka government kumbe ka ntirho wa tikhampani. A ni swi
1: prioritize ni.
0: Ni believe loko ni tirhela n'wina namuntlha. N'wina mi ta ni lavela ti-custom to endla chair. Lava ni lavela tingo ku ri loko ni tirhela n'wina namuntlha swa timesana. Hi ku baseka ntirho swa tender siku rin'wana. A ni se swi hleketa. A se swi hleketa. Hi timhaka ta ku mitirhi tshama yi ri kona masiku hinkwawo. No twa onge maybe loko no kuma tendera. Maybe vanhu lava va tirhelaka. Va nga sala va hlupheka hi timhaka ta ku siku leri swi ri hi ta va rivala a matikoxikaya na kwala malokixini.
1: Mi vona mafurha leyi mi ya dya mafurha.
0: A ni karhi swiwani khampani i registeriwini. Mara a ni tshama ni loko mi tendera ni submit-a. A se swi hleketa sweswi kumbe siku ni ta swi hleketa mara a ni swi believe ngopfu ku ni ta swi hleketa. No believe ku loko ni tirhela n'wina ni mi ta byela wun'wana ni nga byela wun'wana ni nga byela wun'wana ntirho wa yi tala yi fikela ni lavaka kona.
2: Yeah.
1: All right, 18 minutes before the hour, 9 o'clock, coming here. Ileka awara kusungula ya nongonoko, nzima ya vutomi, kumbexana youth talk, laka awara ya nhungu ku ya fika leka awara ya khume. So ni lava ku tiva kwa live yesterday. Hi n'wina manejara, hi n'wina chief financial officer, hi n'wina supervisor, hi n'wina foromani, munhu a ri wun'we.
2: One man stop.
1: Ku humelela yini vhele kwalani?
0: A nkarhi wa sweswiwani. Mina manejara.
1: Okay.
0: Mina ni vona ku swin'wana na swin'wana swi famba kahle. Hi timhaka ta ku ni va na problem ya ku loko ni nyika wun'wana ku hakela vatirhi va nga holi. Swa humelela sweswiwani ni teka mali ni nyika n'wina loko vanhu lavawani va 20 va vonini ivi hinkwavo ka va holanga.
1: Swa humelela
0: sweswo? Swa humelela. Se that's why ni make sure ku ri a ku mina hayi ku ri na swi kota swa ni tikisela mara ni boha hi xiyimo swa vava loko munhu a tirha a nga holi ende a tirhi ka mina mali ni mi nyikile n'wina i humi yi dya mali ya vanhu va kumeka va nga holanga.
2: Ai hi sweswo
1: a wu swi tivi no se wa ha ta vutisa
2: mina I think ni tsakisa ngopfu na hi ku titshemba ka n'wina loko swi ta ka bindzu ra n'wina na leswi mi swi endlaka swi na nkoka na ku tiva lexi mi xi lavaka sweswo swi na nkoka ku va munhu a va na goal ya xo karhi tanihiloko mburini ku sukusela ka grade 3 i malembe lama nga hindza mi ri mi kha mi swi tiva ku n'wina mi lava ku endla swi swo karhi ni tshemba ku hi swona swi mi yisaka mahlweni mi lava ku ti vona mi fike kwihi
0: tanihiloko ni hlamuselile ku ri na ku ti vona gede leriwani ri kulini ri nga ri laha a le papotsena ri kona aka ti-province hinkwato ni le ka matiko ma le handle lava ku navela ka mina ni lava ku ri vito lera the represent ri va kona a Limpopo ku ya fika a Cape ri tlhe ri va kona ka matiko ma Afrika ni le ka matiko man'wana mi le handle hi kona ni nga ta ku ni tirini xikongomelokulu xa mina a hi ku famba hi movha yi kulukumba a hi kumaka yindlu yi kulukumba i ku endla matimba na ku mitirho a yi kumeke yi va yi ri kona kahle kahle loko mitirho yo kumeka yi va yi ri kona hikwalaho ka mina ni ta ku mitirhini
2: mi ta ku mitirhini kahle kahle n'wina mi yima hi leswi swa ku endla mitirho na ku va na mitirho
0: ende mitirho leyiwani yi ta va kona loko n'wina mi support
2: hi sweswo mingiseriwa GCRFM ha tshame na museketeri Mavasa loyi ku nga ni ku yini musunguri mukhomi wa xivono xa The Represent Plumbing Pty Ltd va endla all things and everything plumbing a ni tshama ni ri nexe ni tshame na jara valandzu mina mina yi phoxa HH leyi yimele hlungwani n'wazinjiva ahee valandzu
1: all right mfethu va kha hi fambisa sweswo vhele ka madyambu ya siku ra namuntlha u nga ku yini wena mingiseri loko ku ri ku na leswi lavaka ku ta swi vula ka guest ya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha e number to dial 060942 tsundzuka leswaku nambara yaleyo va pfumelela ku rhumelela kahle nkandziyiso wa rito kumbexana voice note kumbexana u yi tsalela le ka WhatsApp le u yi byela ku wena u nga angula ku yini u lava ku va hlohlotelaka ku yini u tsakisa yini u lava ku vutisa yini hi ku swin'wana u ta sala a vutisa hina mingiseri kuma ku a hi le ka xiyimo xa kahle ku va hi kha hi hlamula leswi wo hi lavaka ku ta swi tiva hi bele riqingho sweswo ka 060 875 942 swa kala munhu la nga less than 30 years.
2: I find it better.
1: Yeah. Let's give him a round of applause. Yeah, shakale mfukuri.
2: Yeah, yeah.
1: Munhu avana 21.
2: Wa male a hansi ka 20, avana 20 wa vatiri. A tlhela a bana vurangeri bya kahle swinene. Ba vuleti makata ku ba munhu ba e munhu wa ku hatlisa ku yingisela va tlhela va hlwela ku hlamula ni vona inga ku i quality ya kahle swinene for murangeri
1: so loko mi ka ti group leti mi famaka mi ti posta lomu mi tirhaka kona ku va ku ri na munhu lomu nga n'wi siya mi ku heta sala u langutisa vanhu lava kumbe xana hinkwavo loko mi va siyini swi komba ku i vanhu lava ringanaka hi ku ya hi mintirho ya vona
0: va ri kona mara ntlhentisi va ri kona mara ntlhentisi sa kula kumeka shokuri swa vona tshamisekile hi timhaka ta ku yehe i mutirhi a nga na xivono xo fana na xa mina xivono xa yena i ku loko n'hweti hela a kumi mali xivono xa mina i ku ti-custom ta yena a ti kumi service leyi ti lavaka yona
1: Alright, le kuna leswi lavaka ta swi tiva mingiseri hi bele riqingho ka nambara 060 875 942 kambe ka vuxokoxoko bya vona na voho loko se va ta va kha va huma va ta va kha va byi siya hi ndlela leyi kambe ke mi kombisa timhaka ta ku mi navela ku mi tikuma mi ri na 1000 wa vanhu lava nga ta va kha va tirha hansi ka n'wina
0: ya i ntiyiso no
1: mi ta va kota vanhu la ku va hakela
0: ni ta va kota hambi swiwani lava tirhaka hi ngo chaka ku vula ku maybe van'wana va hola ku tlava tirhela mfumo na swiswiwani ngo chaka ku vula ku ri van'wani va hola ku tlava tirhela mfumo mara ku vula ntiyiso a va holela a ni pfumeli ku va nga ni tsandza mara vatirhela vona va ta va kona ntsena loko vaakatiko va yi sapota
1: vatirhi van'wani va hola loko ku ri ku kumeke ntirho kumbexana i vatirhi lava va holaka vhiki na vhiki kumbexana va hola n'hweti na n'hweti kumbexana hayi i vatirhi loko ku kumeke ntirho sweswi loko ku ri hava ntirho va yo tshama
0: a swi koteki ku ri u nga pfumala ntirho
2: va
0: hola after project loko hi teka n'wi namuntlha hi fika hi tirha vhiki va hola mali ya vhiki hi kuma hi fika hi tirha n'hweti va hola mali ya n'hweti tirha namuntlha ntirho wela namuntlha va hola namuntlha
1: peace job ni nga yi kuma
0: makhizosiloko lerixaka mi nga yi kuma
1: Awu eish problem swa piki piki. A pikra po jolo. Azazi tobara. Tobakata tata pikra po jolo ne ito tinga ntandzako. But anyway, incini leshinwe minga xitsundzuxa ha ku man. Vanhu lava still va hatsanwaku timhaka ta ku baba donzela kumbe xana ku thwasela mintiro ya bo. Ya maboko.
0: Awa tekele swilo swa nhlokweni. Kuri ntirho ya mavoko hi yona leyi yi nga kotaka ku va hanyisa vutomi bya vona hinkwaswo hi timhaka ta ku laha mi haxi a mi hlongoliwa number one a mi byeliwi ku ri contract ya n'wina a yi terminator hi nge swi koti kumeka yi tirha na n'wina
1: Alright mo hi twa mingisela va ri yini laha ni vona kahle voice note laha mo hi twa ku va ri yini riperile
3: ahee riperini va haxi vambirhi mina a ni ta ku ka buti wa tiva na ti kukumuxa hi wena ni kha ni nga ku tivi n'wananga i tihlawuleli vumundzuku bya wena leswi i nga swi kambela nhlokweni ya wena i swi vona ku leswi nga ta ku hanyisa evuton'wini bya wena hi swini i tlhela i khuvanganya van'wani va makwenu i ku a hi fambeni hi ndlela leyi na n'wina mi ta dyondza swin'wana leswi nga ta vuyisa xinkwa a kaya na migayo hi tshika ku famba hi teka swa vanhu hi tshama hi ri tijele hi tshama hi kha hi tengisa vatswari va hina ni twa ni tsaka ka mukhesini ka swa kala swihi sweswo wa ha ri ntsongo laha nga ta kulela kona swi ta swi tika swa wena swi ta swi ri swikulu bindzu ra wo ri ta kula ri ya mahlweni na mina ku

0: lavelela ku nga ri na 100 ya vatirhi ka mavonelo majajekanya ndza tuni ka na khensa mfana wa mina inkomu
1: enkomo ikhensa swinene ngopfu mani heyi a ku na xintombhani mfemo n'wi nyika xono za ku matala hinkokwano riperile mingiseri mamukerile ka madyambu ya siku ra namuhla riperile halo loko mi miyela na radio ya miyela mingiseri riperile alright rivela kahle voice note ya wena kumbexana u yi bela riqingho ka 060-8875-942 mani lava va ri vanyungubya hi n'wini
2: na khensa loko va vula sweswo swi vula ku na mina ni vana matimba ya kusuka la ku ya mahlweni
1: mi munhu loyi a nga na ndyangu
2: ni nge koti ku hlamula
1: kumbe ndyangu wu yingisile va vheta mi hlamula hi ku loko se mi ya le kaya va miyingisele mi fika mi ku a mi le ka xiyimo xa kahle allright mbalani swona tindlaveni teka miyingiseri laniwa riperile miyingiseri riperile halo va fane va buy network lava kambeke mo ni teka nkandziyiso la ka 060-8875-942 ku na miyingiseri laniwa riperile
3: ahe vaxo vambirhi voti va nandzwa na sesi hayi a va twa va yini hi xivota va yini va n'wino hi twa leti va tihlayaku mana ta nandziha ka ndlala yi suki ni muti wa kona loko ko va kusuhana no ku tiva a ni ta jikanyana ni ya kumanyana lofo ra xinkwa ni ku tirha n'wana i n'wana wa hina phe hinkwenu se hi a ni ku tivi n'wana nga ni tata ni ta tshama ni nika 10 rand ni kota ku hanya thola swin'wana swihlanga swi tavisa ku yiva loko vo va va kha va tirha vanwani ve nge he yiveli munhu n'wana nga na ku nkhesisa yana mahlweni na ntirho wa wena i mhani ma huri kwala ka mapuvu koko a dino na ku tlula dangi n'wana wa mina
1: ekomo va ta siya 10 rand ya lofo la mi ta ri kumaka mi ta londza mina ikomboti mina ndzi mikisela kusepa kahla wa raya nkaye ku na ya un'wana nkandziyiso la hello riperile
4: riperile vahaxi na myeni wa hina a boti i ndlela ya kahle leyi va nga yi teka yi sasekile swinene boti a va yimahlweni va tirha i ndlela ya kahle na vana va hina va ta kuma mitirho boti ingaku va nga siya nambara ya vona amoyeni boti hi ta yi teka vana va hina va ta kota ku kuma mitirho eka vona i mhanandlala lava va xikombele va ri kwala ka mavalani inkomo
1: enkomo ku va va thola vana va n'wina i ku va n'wina na n'wina va thola va ta kota ku thola vana va n'wina va kota ku va hakela ku na miyingiseri la ka 060-8875-942 teka miyingiseri mfu
5: mulemoyeni ka tisara FM
1: pfukile minjhani mi ngo tlakusa voice
6: pfukile ya rhandza fitel lowu ndla ku yibuti manetwe hello
2: ahe ahe no ku mtweni
6: hello
1: ahe va mi twa
6: ni ku mi rhandza ntirho walowo wu ndla ku yibuti ne
1: mi twanela kule ma swi tiva miyingiseri
6: ni ku ni rhandza ntirho walowo ndla ku yibuti
1: mi ngo vulavulela kule mi kwatele yini
6: a i netiweke
1: okay vulavulani sweswi
6: moni ma ni ngo mi rhandza ntirho walowu ndlaku hi buta la because na mina ni yiniyana ni le exikolweni kun'wana ni sale ni disturbeka so ku va kani ni ha tinambara ta vona a ni lava ku tiva swin'wana na swin'wana ta information kuia ka yona
1: va ta tisiya moyeni tinambara ta vona loko va huma sweswi
6: okay
1: inko
6: khensa
1: swinene e taraso miyingiseri ku sala ntlhanu wa timinetse kongoma kahle ka waraya nkaye ka madyambu ya siku ra namuhla la kwini miyingiseri wun'we ntsene la ka 060-8875-942 riperile
7: ahe valandzo na ph kwala tlhelo na vayeni kwala tlhelo
1: mi pfukile la river plus
7: hayi pfukile hi ngo n'wino
1: enkomo
7: hayi na mina no lava ku swi hela mavoko swa kala munhu laya nga ka age leyiwani a va a kha a tirha mitirho yo tani vanhu lava va nga ka age leyiwani va ti nyiketele swa yiva swo nwa mabyala
1: se masungula se masungula se masungula masungula
7: No, like no,
1: Yes, gracious. Mubula ku loko ama vana nwana wa ntomba mita ngu nika muku fama nwana ka boti inge tele na ndala.
7: Aya ninga ta yenda kuri afambi ku anisia iri randu. Ninga nongu suku metele kumakuri. Yena
1: anga leka kutu. Marala anu ka mpopi ni mko nwana.
7: Sula wa bovi inyi wa sangani ili wala ndoba.
1: Hey, kama sangani samo ye.
7: Hey, I love never.
1: Thank you so much. Hey, kahle ku hlangana ni ti makata vantshwa. Mara ti mangwini ma ku hetelela minga ku yini? Mi kha mi tsundzuxa ti makata vantshwa. Tani ku mara muntshwa.
2: Lexi ni nga xi vulaka hi ti makata vantshwa i ku vatswari a va seketele vana va vona ka migingiriko hinkwayo leyi va yi endlaka. Va nga endli ku loko n'wana a ku u navela ku endla yini va nga n'wi sapoti. A va sapoti vana va vona aka swilo hinkwaswo. Swin'wana xa kona loko n'wana a vuya xikolweni vatswari a va teke tibuku. Va kamba ti-homework ku ri u performa njhani exikolweni va ta kota ku swi vona ku ri n'wana wa vona u tsandzeka kwihi u kota ku ya kwihi timhaka ta ku ri va ta hlamala ntsena loko lembe ri helini n'wana a feyilini kasi a nge le ku performeni kumbexana mitirho ya xikolo a nga le ku endleni mhaka yikulukumba i ku vatswari a va sapoti vana va vona aka swilo hinkwaswo leswi va navela ku swi fikelela.
1: Alright. Vuxokoxoko bya n'wina vanhu loko va lava ku mputisa swin'wana kumbexana va lava ku mi qacha kumbexana va lava swin'wana ka n'wina mi le ka xiyimo xa kahle ku siya nambara moyeni loko ri va lava ku mi followa mi koka ti-social media platforms naswona mi nga ti-provide ku ri va yingisela hina va kota ku mi follow and stuff.
2: Okay. A va ni languti aka website ya mseketeri .c.o.za va ni kamba aka Facebook page ya hina ya The Represent Plumbing kumbe va ni kamba ka Facebook ya Museketeri Mabasa or va ni landa le ka WhatsApp ni ka ti-call nambara
1: 078 027 027 0853 0853
2: nambara leyiwani yona yi ri yoxe.
1: Okay, yi foyinela nkarhi muni?
2: Nkarhi wun'wana na wun'wana.
1: Hey,
2: timhaka ta ku hi timhaka ta ku ri ku na ti-emergency nihaxo swi kona ku munhu navusiku tiphayipi ta mati ti buluka se ntsena loko munhu a ni kuma a munhu o fona hi 3 ya vusiku a ku na problem hi boheka ku pfuka ya n'wi attenda.
1: Alright, mi nga ku yini ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio loko ma ha famba eka madyambu ya siku ra namuntlha?
2: Ku vula so i ku ni khesini ka xitichi ku nyikiwa nkarhi xitichi na xona a xikulu xi ya mahlweni xivono xa xitichi xi humelela
5: hi sweswo buti Museketeri Mabasa va suka ka The Represent Plumbing Pty Ltd va vurile leswaku va kona ka Facebook ka The Represent Plumbing Pty Ltd naswona mi nga va fowunela ka 0780270853 va kumeka nkarhi wun'wana na wun'wana loko mo tshuka mi bulukele hi phayiphi hi mathwelufu va kona ku mi pfuna
1: va ku tanani and then one ka tanani mi ta ni block nulala and then one mi va mi ya ku
5: Ishaso buti Museketeri hina kusuka ka GCR FM ri xikwembu xi mi andziseli bitrang na yena ni mahlweni mi va murhangeri lowu mi nga yena a tinyungubyisa hi n'wina
1: ekomo mi nga se ri fikisa sweswo ka mburisani wa hina eka madyambu ya siku na namuntlha leka wara nkaye ku ya fika le ka wara ya khume ta va hi ra mutsari wa tibuku tshamisa sweswo mi nga se ri ta twa leswaku burisana na mari perile K. Good Thomas Chauke ha vuya ndzhaka risimu perile.

0: emasirheni hikuva vanhu va file na miehleketo leyi va nga tsandzeka ku yi humesela erivaleni leswaku vanhu va dyondza eka yona. Se ni va na norho walowo ku ni fanele ni tsala tibuku. Buku ya mina yo sungula ni tsale hi 1997.
1: Okay.
0: Title ya yona i How to Support the Vision of Your Local Church. So yi xavise ngopfu tindhawu leti ni hamba ni famba ka tona ni rhambiwa hi vafundhisi ku dyondzisa. Yi xavile ngopfungopfu hala Vendala. Yi xavisiwe ngopfu buku liya yo sungula. Mina ke hi ntirho ni mfundhisi hala tlhelo ni n'wamabindzu. Ni na khampani leyi vange Zinjiva Info Brokers. Hi yona leyi ni tirhaka hi yona na yin'wani khampani ya Zinjiva Building Constructions. So ni va ni ri busy hala tlhelo ni kha ni endla swa vufundhisi part time, hala tlhelo ni endla swa business. So hi ku tshama ni tshama la Waterfall at the sea. So kereke yi le Valdezia, hi laha ni nga kulela kona Valdezia, na kereke yi tlhela yi va kokwaleyi. Yin'wani yi le ka Bungeni na le Pitori, a Pitori nakona ha tshama hi na yindlu kokwaleyi. Se ya maxi hi swoswoleswo. Norho wa mina wu sungule khale wa ku tsala. So buku ya mina yo sungula hi yaleyo, How to Support the Vision of Your Local Church, 1997-1999. Ni tsala yin'wana leyi nge From Engagement to Marriage, and then ni ya mahlweni ni tsala yin'wana leyi nge From in fact leyi nge Courtship, Engagement and Marriage, yona hi ya 2008. Hi nkarhi walowo wa 2008 ni tlhe ni hlohleteleka futhi ku tsala buku leyi yi nga na nhlokomhaka leyi nge The Secrets of Financial Breakthrough. Nkarhi walowo se a ni ri ka business and the business a ri famba kahle ngopfu. So ni lava ku dyondzisa na van'wana ku swihundla swa kona swa ku va munhu a va na business leri fambaka kahle ivi a va na breakthrough kumbe ku humelela ka swa timali u fanele ku endlisa ku yini. Ivi hi 2009 ni tsala buku leyi title ya yona yi nga The Power of Interdependence. I buku leyi ni nga yi tsala manuscript ya kona ni yise a UNISA, ivi Professor Tinyiko Maluleke va endla va yi hlaya ivi va tsalela ti-comments ta yona ni nga se yi printa. And then ni tsala yin'wani futhi, Your Way Down It's Your Way Up. Yona mara hi ti-manuscript ni tsandzekile ku yi printa na sweswi, mara ti-manuscript ta kona se ti herile, ti polichiwile ku lo sala ku yi printiwa yi va evanhwini. And then ni tsala yin'wani hi 2011, Just Let It Go. Ya hi yona buku leyi nga xata ngopfu, yi motivational, yi na tichaptara ta 80, yi xavise ngopfu, yi ve yi ponisa munhu a kha a lava ku herisa vutomi bya yena. A hlaya chapter 1 and 2 ivi na 3 ivi se a nga ha endli leswaku lava ku herisa vutomi bya yena. Then ni tsale yin'wani, The Pastoral Guidance and Leadership. Ku ri timhaka ta ku ni lava ku guide vafundhisi lavatsongo lava va ha sungulaka ntirho lowu. Ntirho lowu u nga wu endlisa ku yini? Loko u komberiwe ku endla swa mucato u swi endlisa ku yini? Loko u fane u fambisa mikosi u swi endlisa ku yini? U endlisa ku yini? Swi swa ku tania. And then ni tsala na yin'wani ya mafambiselo ya mitirho ya kereke. Ni tsale hi Xichangana yaleyo. So ya yeah, basically hi toho tibuku leti ni nga ti tsala. Muhaxi, ni nga tivi loko ku ri ku na swin'wana leswi mi lavaka ku landzelerisa.
1: Okay, ni lata ku hi ku komisa kahlekahle mi hi byela, mi byela na vayingiseri kahlekahle, vutsari bya n'wina bya tibuku byi kongomisiwe ngopfu ka yini? Cause mi hlaya swilo swa ku talatalatala ngopfu, hi ku angarhela vutsari bya n'wina byi fambisana ngopfu na yini kumbexana byi kongomisiwa ngopfu ka yini?
0: Hi ku angarhela muhaxi, vutsari bya mina byi kongomisiwa ngopfu aka vanhu lava va nga na mabindzu. Byi tlhela byi kongomisiwa ngopfu aka vanhu lava va fambisaka tikereke. tani

0: under imfundisi se kufana na leya the power of interdependence chapter 4
1: yeah
0: yibulala relationship leyi nga kona antirweni aka barangeri like managers na the colleagues ta vona ku kufanele kuva na relationship ya njani citizens na mfumo fana na la South Africa hina hi va akatiko va South Africa hi fanele hi va na vuxaka muni na mfumo wa hina wa South Africa sweswa kutaniya so hi ku komisa vutsari bya mina byi kongomisiwe ngopfu aka tikereke vafundhisi vakreste na vanhu lava va nga aka mabindzu kumbe lava tirhelaka mfumo so ni kongomise ngopfu vutsari bya mina eka swoswoleswo.
2: Alright, dokodela loko ku ri na miyingiseri la nga yingisela kaya a nge mina ni na tibuku leti ni nga ti tsala kambe a ni swi tivi ku hi swihi switepe leswi ni faneleke ni swi teka ku va ni humesa buku kumbe ni kuma munhu loyi a nga ta va a karhi a yi proof reader kumbe ku yi hlaya leswaku yi fanela ku va yi humesiwa a nga endlisa ku yini?
0: Oh, buku loko munhu a yi tsala yi fanele yi va na leswi landzelaka hikuva loko munhu a hete a yisa a National Library va langutisa manuscript yaleyo ivi va hetelela va approve manuscript va ta n'wi nyika nambara leyi ve nge International Standard Book Number kumbe hi ku komisa kumbe abbreviation ISBN nambara yo leha swinene yi na ti-digits to hlayanyana so nambara yaleyo yi endla ku na loko munhu a ya layiburari a ya lava buku yaleyo a kota ku yi kuma hi ku olova so mara buku yona hi yoxe contents ya yona a ku sunguleni yi fanele yi va na dedication ku ri buku leyi wena loko u yi tsala u yi kongomisa ka vambani i vambani lava u ku dedicateku buku ya wena ku fana na leyi ni nga yi khoma la ya Just Let It Go I wish to dedicate this book to all politicians and the corporate world, all counselors who are passionate about counseling, all who are going through tough times and difficulties, all married people, and all that aspire to get married sooner or later, all those that still find it difficult to forgive their offenders, and all who are still struggling to let go of all the negative past, as well as those that are still dwelling in their negative past. So hi leyi buku leyi ni yi dedicate ka vanhu va laha so buku yi fanele yi va na dedication yi va na introduction i nkomiso wa leswi buku yi nga xiswona kusuka ka chapter 1 ku fika ka chapter yo hetelela ku hlamusela vahlayi ku va swi twisisa ku na loko va nga ri na nkarhi wo hlaya buku hinkwayo mara va ta va ka swi twisisa buku leyi yi vulavula hi yini ivi a ku heteleleni yi va na conclusion yi fanele yi va yi ri na conclusion nakona loko munhu a lava ku tsala buku ya kahle a nga tirhisi ngopfungopfu loko a tsala hi xinghezi u nga tirhisi xinghezi lexo tika swinene lexi vanhu van'wani va nga ta kala va nga koti ku fikelela hi mhaka ku va va nga twisisi ririmi ra vadyahlampfi u fanele u kota ku tsala kahle hi xilungu xa kahle xo olova lexi nkarhi wun'wani xi nga ziku xi lava ku vanhu va ze va tirhisa ti-dictionary so hi wo matsalelo lamanene lama lava nga tsala tibuku khale va nga hi dyondzisa matsalelo yalawo
1: loko mi ze mi teka
0: a ni ti ku ni hlamurile muhaxi
1: a ni ku loko mi ze mi teka gondzo ra vutsari ni byerile laha a mi navele mana ku tsaleni kumbexana ko fika nhlohlotelo wo karhi embilwini ya n'wina mi tikuma se mi sungule vutsari lebyiya kumbexani ku na munhu loyi ku na vanhu va ku fana na va Dr. Magagane va tele ngopa vanhu lava va nga tsala tibuku ku navelela ka n'wina loko ku te ku huma kwihi kahle kahle
0: ku navelela ni nga vula ku ku tile as a gift mara va kona vanhu lava nga ni hlohletela un'wana wa vona i Dr. Elijah Maswangani na Dr. Miles Monroe hi lava loko ni hlaya tibuku ta vona ni nga twa ku ni ekasi swa koteka swi leswi Dr. Maswangani ze ni va fonela kunene va rhandza na mina fonini va ni byela ku loko u lava ku tsala buku ya kahle endla so mara norho walowo a wu ri kona khale na khale ku ri ni fanele ku tsala tibuku

0: Alright, ai nangutsen. Kati bukule tangwe na menga di tsara leto atai 9 kuma shanta inkai. Bukule inga fika yimhlamar sashunene ngofu in terms of sales or ma mashavselo. Le inga fika van wafika ba iranda kato inkwantri inkai. Iyi in buku ya ko?
1: Ine yivenge it just let it go. Naswe shi out of print. Mara na fane kui printa futi kubanda afona vale kui labi. So iyo na buku leyi ni bona ku ifamba ngopfu hi ti sales ntsundzuka nkarhi wun'wani a ni ri guest speaker ni motivator ma teacher a Free State.
0: Okay.
1: Va vuye va order tibuku to tala ngopfu ta title yona leyi yi ze yi fika laha yi nga pfuna sesi wun'wani loyi a ri vukatini nuna wa yena a n'wi dumpa hi girlfriend a n'wi siya na vana vambirhi lavatsongo a ku a nga ha voni vutomi a ndzhaka sweswo mara van'wani va n'wi byela ku famba kuma buku leyi ya just let it go u yi hlaya a hlaya chapter 1 leyi title ya yona yi nge everything happens for a reason, chapter 2 leyi nge it was never yours, chapter 3 leyi nge don't harm yourself. U nona a hlaya those 3 chapters a ni fonela ku ri sonto nampundzu a ku heyi buku ya wena yi ni pfune ngopfu kahle kahle vutomi a ni nga ha byi voni a ni nga ha swi voni ku ni hanyela yini mara ni lona ni hlaya buku leyiwani ya wena leyi ni kota ku pfuneka sweswi ni lava ku hanya vutomi ni nga ha lavi ku tivavisa hi mhaka ya mahanyelo ya vanhu van'wana. So hi yo buku leyi ni nga vulaka yi fambe ngopfu na sweswi ya ha famba.
2: Kusukela ka loko mi sungule ku tsala tibuku dokodela hi swihi leswi mi nga swi dyondza ka tibuku hinkwato leta nkaye hi xihi xilonkulu lexi mi nga xi dyondza eku tsaleni ka tibuku leti?
1: Lexi ni nga xi dyondza i ku ri nkarhi wun'wani i nga tshama na nyiku yi tiva hi wena u ri wexe u nga swi tivi ku nyiku leyi na nkoka aka vanhu van'wana lava u nga xerhaku nyiku yaleyo na vona fana na buku yaleyo ya just let it go na buku leya pastoral guidance and leadership yi le ku pfuneni ka vafundhisi lavatsongo lava nga swi tivi ku ku loko u fanele u ya fambisa mindati u endlisa ku yini loko u fambisa nkosi u endlisa ku yini na wun'wani mfundhisi sweswi a kha a ni fonela ni disturb-a ni n'wi byela ku ni ta vulavula na yena after 10 o'clock u lava ni n'wi guide u ya catisa khapulo yin'wani hi ti 31 ta October ange u lava chaptara leyi vulavulaka hi micato aka buku yona leya pastoral guidance and leadership hi ku aka seminar leya ni ri na yona a Pitori hi 2015 a ri phati ya seminara loko buku leyi ya ha ku huma. So vafundhisi vo tala yi va pfune ngopfu va swi kota ku twisa ku o loko ni lava ku endla ntirho wa so ku ri kerekeni ni kota ku endla njhe. So buku tibuku letimbirhi leti ni hlamarisi hambi ku ri buku leya The Secrets of Financial Breakthrough yi fambe ngopfu ne ri America yi fikile hi ku loyi a nga tsala forward ya buku leyi i munhu wa le America. So na tikhopi tin'wani ti kona kokwaleyi a USA. So ya tibuku leti ta hlamarisa to tala ta to.
2: Alright dokodela mi nga ku forward i yini loko hi ku komisa loko mi hlamusela vayingiseri lava va nge a va swi tivi ku forward i yini eka ku tsaleni ka buku?
1: Forward i rito ro rhanga leri munhu loyi u nga n'wi hlawula ku a tsala a nga na ntokoto loyi a nga ta sungula a hlaya manuscript hinkwayo ivi a summarize manuscript liya a vekela marito yo rhanga a bukwini ku ri vanhu va kota ku twisisa ku hi marito man'wani i rito ro rhanga leri motivataku vahlayi ku loko va hlaya buku yaleyo va ta kuma yini a ndzhaku ka ku hlaya buku yaleyo.
0: A hi langutiseni tibuku ta n'wina kahle kahle i tibuku leti hi ti langutiselaka ku ti kuma tindhawu ta njhani ti kahle kahle ti hlayiwa hi vanhu va njhani nakoho ti kumeka ndhawu ya njhani kahle kahle tibuku ta n'wina? Ku na buku leyi ni nga ku loko ni ri nkosini ni hlangana na nkosi ni nga yi tirhisaka, ku na buku leyi ni ngo loko ni ri ndzeni ka business ni nga yi tirhisaka, ku na buku leyi nga ku loko ni hlanganahlanganani ni nga yi tirhisaka.
1: Ya ti kona tibuku to tala ku fana na just let it go ni nga yi kuma aka ti-bookshop bookshop ya kona yin'wana ti ya le Pulukwane na le Pitori laha Wonder Park a molo leyi ve nge i Wonder Park ne le Gezina ku na bookstore yin'wana ve nge i Home Books a Pitori na vafundhisi van'wana va ti teka tibuku leti va ti xavisa hi voxe lomu ya tikerekini.
0: Oh maka kahle swinene ngopfu. Ti buku ta n'wina hi minkarhi ya ku tala ha twa ti va vatsari va tibuku va ku va tibuku ta vona ti nominatiwini ka ti award. So far swa ndleka marikoma masagwadi laman'wana mi nga ma obtainer kwalaho ka vutsari bya n'wina kumbexana ti-nomination to karhi.
1: Not as yet. Nako sweswi a na ha focusangi ngopfu ka ku tsala ni busynyana ni endla doctoral degree a UNISA, Doctor of Business Leadership. So ni va ni ri busy ngopfu. Na mitirho ya kereke na mitirho ya business as we speak ni na project ya 3 years aVembe district municipality. So ni munhu loyi a nga busy swinene. So focus ya tibuku fana na mutlha loko ni kuma call ya n'wina a swi ni tikelanyana ni nga swi tivi ku ni ta sungula ku hi ku focus ya mina a ya ha ri ngopfungopfu a ku tsaleni.
2: Alright, dokodela kuna tibuku leti kumbexana mi nga tshama mi ti tsala ivi mi ti tshika mi nga ti publish nakona xivangelo a ku ve ku ri yini?
1: Buku yaliya ya Your Way Down is Your Way Up ni yi tsarile yi hleriwa va ku yi ready mara hi mhaka sweswo swi vulaka swa focus nkarhi lowu a ni fanele ni yi printa hi wona kumbe ni yi publisha hi wona a ni ri busy hi master's degree ni na MBA leyi ni nga graduate hi 2023 so nkarhi walowuya wa ku dyondza timhaka ta masters a ni focus ngopfu ka swisweswo because mhaka ya MBA a hi matlangwani ya hlupha swinene e qualification liya so hi swona leswi nga endla ku mara manuscript is there I can still print it anytime loko no tshika ni kuma nkarhi hikuva before u yisa buku ya wena aka public u fane u yi hlayi ku tlula ka 20 u vona ku ri rito rin'wana na rin'wana ri tshamise ku yini ende a hi tsundzukeni muhaxi ku timhaka ta ku tsala xilungu xilungu phela a hi ririmi ra manana xilungu xi endle ngopfu i fane i tsala swilo leswi loko ni tsala tibuku ta mina ku na Letitia Greenberg hi yena editor wa mina ni n'wi rhumela manuscript a hlaya ivi a nyika i ti-comments ta yena ku ni fanele ni cinca kwini is a language specialist so before ni yisa buku aka tiku ni fanele ni make sure ku yi hindze hi le ka loyi a hlayaku a tivaku xinghezi loyi a tivaku content na subject matter yo karhi ivi va ni nyika ti-comments ta vona ku ri kona ni va ku comfortable ku ni nga swi kota ku humesa buku yaleyo ku yi kota ku hlayiwa hi un'wana na un'wana.
0: Loko n'wina doctor mi kumbe na nkarhi wa kahle for ku va mi focus ka timhaka ta vutsari swi mi tekela nkarhi wo leha ku fika kwini n'we ku va mi tsala buku loko mi ku sweswi ni focus ka timhaka ta vutsari swi nga mi tekela nkarhi wo leha ku fika kwini ku tsala buku?
1: Swi ya na hi title ya buku ya kona loko ku ri ku title ya buku ya kona i swilo leswi ni nga swi tirha nkarhi wo leha ku fana na sweswa kereke swi nga ni tekela n'hweti kumbe timbirhi ku produce manuscript not ku printa kumbe ku publish swi nga ni tekela 2 months after that a ni ni byerile ku ni fanele ni hlaya ko tala buku liya ni twa ku yi tshamisekile before I can even think of taking it to the editors kumbe aka ti-subject matter experts ku va hlaya va ku hayi because nkarhi wun'wani va hlaya buku wena i twa onge u tsale swilo swa kahle ngopfu va fika va ku ha u tsale nonsense va swi tlherisela ka wena va kha va ku nyika ti-comments leti ti nga fanela ku va u ti-implementa so xin'wana loko u tsala buku u fanele u va humble ya ku va u twa ku ti-advisors ta wena lava ku advisaku hi vutsari lava nga na ntokoto wa ku tsala va ri yini ivi loko va ku u nga kwati loko nkarhi wun'wani u kuma manuscript va yi tsale hi ballpen yo tshuka u twa yi tele manuscript u fanele u ya implementa ti-comments letiya ta vona aka buku ku buku leyi ta huma yi ri kahle hi ku a wu nge swi koti ku va mutlangi u tlhela u va referee at the same time.
2: Ku na buku leyi mi nga tshama mi yi tsala mi yi hlaya mi swi twa ku na n'wina yi vulavula na n'wina evuton'wini bya n'wina?
1: Just let it go hi yo bukuyaleyo.
2: Mi hlaye mi swi twa ku na n'wina ya mi hlohlotela mi nga ku hi wihi nkoka wa ku vatsari loko va tsala buku va tsala tibuku leti na vona ti nga hetela ku ti va hlohlotela kumbe ti vulavula na vona tanihileswi n'wina mi vulaka swona ku just let it go yi vulavule na n'wina?
1: Ya, just let it go yi vulavule na mina ngopfu because ni tsala ya experience leyi nga va ka na yona ka family ku ku fana na chapter 1 leyi nge everything happens for a reason. Ku na laha ni vulavulaka hi ku lahlekeriwa hi makwa wa mina mayenga sister loyi a nga committed suicide. So ni vulavula hi experience yaleyo ya ku vanhu va nga committed suicide va fanele va swi tiva ku laha misaveni ku na ti-challenges. And the challenges are not necessarily negative. The challenges ti tele ku hi tshineta kusuhi na Xikwembu, ti-challenges ta hi tlharihisi. Ni ta tsundzuka vahaxi ku ri munhu loyi a nga endla cellphone a lo va na challenge ku ri why vanhu loko va n'wi fonela a fane a va confined a ka office kumbe a va a ri ndlwini la ku nga na landline ku ri a kota ku hlamula tifoni. So a swi vona ku mara vanhu a va fane va kota ku ni fonela kun'wana na kun'wana ni nga kona hambi na driver. So it's a challenge ivi se a kota ku ya sungula ku endla cellphone. So challenge ya ku tlharihisa, challenge yi ku tshineta mahlweni ka Xikwembu ku va u khongela ku antswa. So buku yona leyi ya Just Let It Go na loyi vulavulaka na mina a ka tikeriya sinwana.
0: All right, hello munhu doctor. Hello munhu yena uri yena u la ku sungula timhaka ta vutsari. Mi n'wi byela yini munhu waloyo sweswi a ngo yena namuntlha sweswi u la ku sungula timhaka ta vutsari? I fanele a langutela yini during the journey ya timhaka ta vutsari na masungulelo na ku a nga langutisela yini?
1: Ku tsala swi lava munhu wo hlaya swinene. I fanele ku sungula ku hlaya ngopfu a nga se za tsala. I fanele a swi tiva ku va mani a ka subject leyi a lava ku tsala hi yona va te yini hi swi leswi a lava ku tsala swona. So u nge swi koti ku tsala buku u nga hlayi tibuku, u fanele u hlaya tibuku hi xo sungula. Xa vumbirhi, u nga tsali buku leyi u yi humesa hi ku hatlisa hiku buku yi ta ku boyila ngopfu. U fanele u hlaya buku, u tsala buku u nyika lava va nga na ntokoto wa ku tsala buku va yi hlaya buku liya ende na vona va fanele va tshembeka. They must do justice, va hlaya every word aka buku yaleyo va kota ku ku advise ku hayi buku leyi loko yo huma yi ta pfuna vanhu hi ndlela ende vanhu valavo hi vona lava u nga tlhela ku va kombela ku va tsala forward kumbe rito ro rhanga aka buku yaleyo. Munhu a nga nyanyuki a ku hayi mina no lava ku tsala buku ni lava ku duma hi mhaka ku vanhu van'wani va tsarile swi famba kahle. Ku na sweswimbirhi, a book can break you or can build you. So yi fanele ku yi tsariwa loko yi huma swi twala ku munhu loyi i ti nyike nkarhi. U fanele ku hlaya, u fanele ku tiva ku va mani va nga tsala hi subject yaleyo, u fanele a yisa ka vanhu lava ku nga khale va kha va tsala tibuku va hlaya, a yisa ka vanhu lava tivaka grama, u fanele a va na editor loyi a editaka buku ya yena. Naswona aka ti-printers lava va printaka tibuku i fanele a tiva ku ri the printing companies lava nga ta printa buku yi huma kahle na ku va a va ready hi mali hi ku swa durha ku printa. I fanele a tiva ku loko va ku khavhara ya buku yi sasekile hi glossy i fanele yi endliwa hi khampani yihi leyi loko va printa va nga ta printa swilo swa ku saseka.
2: Alright, vanhu lava va ku hlaya na ku endla ti-forward va kumakumiwa xinjhani tanihiloko va vutisini milandzu ya ku munhu la nga le kaya a lava ku tsala buku a nga swi endlisaku xinjhani, u va kuma njhani vanhu lava va nga ta kota ku hlaya kumbe u kuma munhu un'wana na un'wana loyi a nga mutsari loyi a nga tshama a tsala buku?
1: Ngopfungopfu lava nga tsala hi subject yaleyo wena u lava ku tsala yona kumbe u lava ku contribute aka yona hi vona lava fanaka va hlaya buku yaleyo va ku byela ku because na vona ku ze va producer buku yaliya va tirhe ngopfu ka buku yaleyo i project. Tanihiloko ni vula ku a wu nga tsali manuscript u ve u ya printa munduku u fane u yi hlaya 20 times u swi twisa ku swi leswi ku na swi swin'wana chapter yin'wana u nga yi tsala u twa u yi tsale kahle mara loko u tlhela u ya hlaya next week u twa ku a yi make sense ivi u yi cinca kumbe u yi humesa completely. So in ntirho it's a serious project ku tsala tibuku mara swa koteka.
2: Okay,
1: munhu a nga tsali a ri yexe a tsali ku ri na ti-advisors.
2: Okay, so vanhu lava va ya va na share yo karhi ka ku xaviseni ka tibuku leti kumbe i vanhu lava mi kumaka ku ntirho lowu vo endla sweswiya swa ku endla ti-forward tanihiloko mi hlamuserile ivi va vuya va khensiwa kokwalaho va nga ha vi na ti-share kumbe swi ya hi ku ntwanana wa n'wina wu va wuve njhani?
1: Va hambanile vanhu just like loyi ni nga mi byela hi yena va nge i Letitia Greenberg wa le Pitori i editor loko u submit manuscript u ta ku charger mali yo tala swinene loko a hlaya hambi loko ku ri nkarhi wun'wani ti comments leti a ti endlaku aka wena ti nge make sense but because he's a language specialist u fane u hakela mara van'wani loko va nyika va tsala forward u ta va vutisa ku mi ta ni charge na va ku hayi ho ku pfuna van'wani va nga vula ku hayi u to yi hakela mali munhunyana sweswo sweswo swi ya hi munhu yena henhla hikuva ni va fane va ti nyika nkarhi wa ku hlaya buku hinkwayo va nga se za va tsala nchumu.
0: All right, it's also coming so so fam. Makume mune mune wati minetse isuke kahle ka waraya nkaye ka matembe ya sukura na munhla. E burisana kahle na Dr. Shadrack Hlungwane mtsari wa nduma wa book. E munhu wa mgingiriko kahle kahle mingiselo so fam. Lo baka kha ibula na yena ka matembe ya sukura na munhla. Game ta nokono ko leka waraya khume. Fam sa sweswo pusha H jara ba landzo ka beke leka waraya khume loko game ta nokono ko talle mbili no ta bar kona na mtrikulo na Rex the DJ la kuteka kahle la ka waraya khume. E ku ya fika leka waraya khume mbili. Kha sa swi nengo vuna ngwa mafamba kuna yena mingiselo na isaidle ri ara. Audio streaming ya www.gsrfm.co.za. I nangutsela. Why me choose ku tsala ti buku eri rimo ra badya hlampi nwe? Me vona nga ku swi olovini.
1: Nakeza much.
0: Miri miri miri miri tsika ku saba hi malwandla wa kahle so hlungwa wa bukosi.
1: Ti buku leti ni nga ti tsala na swinavela ku loko a ni ri na nkarhi a ni fane hinkwato ni ti translator to huma hi ririmi ra manana.
0: Yeah.
1: Se mara as I said ku tsala buku swi lava nkarhi swinene nakona a no va kahle ngopfu hi Xitsonga na le xikolweni Xitsonga a xi nitikela se ni choose ku swa antswa ni tsala hi xilungu not necessarily because ni tiva ngopfu xilungu mara hi mhaka ya ku ni tirhe malembe yo tala ngopfu a Pitori ni na 25 years ni nga tshama Pitori. So mita stiba mahashi ku lomuya na loko u vitaniwa ku u ta address audience yo kare a unga vulavuli hi Xichangana hikuva a va nga ku so xilungu it's a commercial language loko u ri tindhawini tin'wani leti va nga vulavuli ku ririmi ra Xitsonga wa swi kota ku ti expressa hi xilungu va ku twa na leswaku buku ya wena yi fika kule ku fana na leni hi vulaku ya The Secrets of Financial Breakthrough leyi nga America. Loko ndo tsala hi Xitsonga a va nga ta swi twa ku ni vulavula hi
2: so leswi mbulaka ku xi ririmi ra manana a mo va kahle ngopfu
0: misi ya ndhaku hi
2: buku leyi yo hetelela leyi mi nga yi tsala hi 2016 ya mafambiselo ya mitirho ya kereke yona yi fambafambe xinjhani hikuva mi yi tsale hi ririmi ra manana.
1: Ya hi mhaka ku a kerekeni ya mina ni ordaine vafundhisi vo fika 8 so van'wani va vona a hi vanhu lava kotaka ku hlaya xilungu va xi twa and the book liya yi focus eka vona ku ni va trainer ku va kota ku twisisa ku fambisa mitirho ya kereke hambi mina ni nga ri kona so ni swi vona ku laha a na kanjhani no fanele ni tsala hi Xichangana ku ri va kota ku hlaya va kota ku ni pfuna ka ntirho lowu.
2: Valandzwa va rila laha ve rimi va siya ndhaku va lava ku va lava tibuku ta ririmi ra manana
0: hi lava mi ti translate loko mi tshika mi kume nkarhi man.
1: Ya na ku ni nga ti thola milandzwa mi teka hinkwato
0: ha tivona
1: loko mi ri na nkarhi walowo
0: a la ku tiyisisa timhaka ta laha ta ku you are not good hi Ntsonga a nakona ni nga tshama kona ku le ku tikeni se na kota ku swi vona ku hi nga ku swi swa ndyangu swo tikela hi ririmi ra
1: Hey,
0: man, I'm not going to be able to do it.
2: Blood. Hey, it's a little bit of a deal. So, I'm going to go to the Gingri. I'm going to go to the book. Leilandzela ku rini swi leswi nga ta humelela nakona hi yihi buku yi vulavula yini leyi kumbe mi nga le makhun'wini ya ku yi humesa.
1: Ku na buku yaleyo ya ku Your Way Down is Your Way Up. It's a very good book na yona mara a yi se va buku i manuscript. So sweswi ni busy hi doctoral degree leya Doctor of Business Leadership a UNIS. So my professor kumbe my supervisor wa tshemba ku loko no tirhisa leswi ni tirhisaka swona swi nga endleka ni graduate next year. Loko no va ni graduate hi that degree I think ni nga va na nkarhi wo focusa futhi aka vutsari.
2: All right, so that's what means.
1: Ninga tsala buku ya leya, your way down is your way up. Yeah, you buku leya.
2: All right. Sweswo mingiseriwa GCR FM nkarhi i khume kunga se ba awara ya khume wa tshame na mina Porsche HH liya yimele hlungwani n'wazinji vahlungwa vukosi a ni fambini riwexe ni famba na jara valandza nongonoko lowu i nongonoko wa ku dyondzisa swinene ha tshame kahle na mutsari wa tibuku dokodela Shadrack Hlungwani lava nga tsala nkaye wa tibuku va vuri va ri karhi va hi hlamusela leswaku a ku fambeni ka vona ka ku tsala tibuku swibe swi fambisa ku yini hihi mitlhontlho leyi mi nga hlangana na yona dokodela kusukela loko mi tsale tibuku naswona mi tikume mi overcome xinjhani
1: ku mi nyika xikombiso mani mi byela tibuku leti ni nga ti hlaya mina a ti helelangi mara ku na leyi veke divine favor yi tsale hi Bill Winston Kingdom Authority yi tsale hi TP Masuka be a people's person John C. Maxwell xihlovo xa ilim Swiss Mission in South Africa moving towards your leadership destiny Adrian Kurnevat a church with a human face Chris Masindi na tihelelangi vo Africans and Africa in the Bible Tim Waits the Jewish phenomenon, Stephen Silbiga, Ecclesia, Abraham, John, Glory of God. So, it's a booklet in a nutshell. Ninga tisai, ati adelangi, ninga tisai, amzimkara.
2: Ani lava ku tiva ku hi yihi mitlhontlho leyi mi nga hlangana na yona tanihi mutsari wa buku nakona mi tikume mi hi overcome njhani.
1: Va ni realize ku va munhu a tsala buku a hi matlangwani swi nga teka lembe hinkwaro munhu a ha tsala buku yin'we a ha dyondzisana na yona buku yaleyo ku fika la yi huma i ntlhontlho walowo hi ku loko wa ha hlwela ku producer buku u va u ri ku luzeni ka mali hikuva a ni ti fanele ti xavisiwa tibuku leti ti ku vuyisela mali so ntlhontlho wa kona hi wolowo ku ku tsala buku xa hlwela nkarhi wun'wani mara swi nga swi ya hi title leyi u lavaka ku tsala hi yona nkarhi wun'wani u kuma ku hi nkarhi lowu a wu fanele u printa buku yo karhi kumbe u publisha buku yo karhi ti-funds a ti balance ku u nga swi kota ku publish ni hlangane na wona ntlhontlho walowo na
2: allright mi hlamusele ku tibuku ta n'wina ti le ka ti-bookshop to hambanahambana kambe haleni ka hina hala Giyani a ti talangi ngopfu kumbe mi nga vula ku hi va hi vafundhisi lava kumbe tindhawu leti vanhu va muganga wa Giyani va nga tikuma kona lava va nga le ku yingiseleni va nge hina hi lava ku kuma tibuku ta n'wina
1: ya swi vula ku ri mi ta ni pfuna n'wina va tshama va Giyani understand ku mina ni talele ngopfu a Gauteng mi ta ni pfuna ku hi tihi ti-bookshop leti loko no yisa tibuku ta mina kona va nga ti xavisaka on my behalf
2: ku na valandza la mlandza va ri mi va pfuna ku va va karhi va
0: okay a ni ta va ni kha ni ta mi pfuna swinene
1: all right
0: hayi ni ta mi pfuna swinene ngopfu
1: because ni ta khensa swinene
0: I think like to fanele ti fikelela vanhu vo vanhu va ku tala swinene ngopfu I think I'm sorry ka lava nga ku ni yingiseleni loko swi ta ka timhaka ta ku rhangela kereke I think hi na problem swinene ngopfu so tibuku leti mi nga vulavula hi tona ni tlhe ni twa na leswi mi ngo ti na swona ndzeni ka tona ti nga pfuna vafundhisi va ku tala swinene
1: ya na ku ri a ni vanhu vo tala masiku lama vo twa va pfuka na mpundzu va ku va ya va ya sungula kereke va kha va nga swi tivi loko yime mahlweni ka vanhu hi swihi leswi vuriwaka hi swihi leswi nga voniwa so ka ha laveka dyondzo leyi kulukumba ngopfu a yi vuli ku vanhu va nga tirheli xikwembu loko xikwembu xi va vitanile mara swi lava preparation xikombiso mina loko ni nga se sungula kereke kumbe ku launcha kereke hi 1990 ni graduate hi ti-19 ta November the previous year 1989 ni tlhele ordainiwa hi lembe rero a ni nga se za ni sungula kereke loko ni ya sungula kereke already a ni ri na diploma ya theology so that's why vafundhisi tanihileswi mi vulaka milandzwa swi nga va pfuna swinene ku va va kuma vuleteri bya muxaka wako
0: doctor loko a kha ha songasonga eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nga siya marito wahi ka vatsari va tibuku ni le ka vaxavi va tibuku ta n'wina ni le ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio.
1: Mati lama ni lavaka ma vula muhaxi xo sungula i ku khensa n'wina vahaxi lava mi nga nyika nkarhi wa ku vulavula na vayingiseri va n'wina hi mhaka ya vutsari. Ni nga vula ku loko munhu a ri na norho wo tsala tibuku a nga wu tshiki norho walowo a wu pursue a tsala loko ku ri ku ku na leswi a lavaka hi n'wi pfuna hi swona ni nga n'wi nyika na nomboro ya mina ya riqingho a ni fonela a ni vutisa ku loko ni lava ku tsala buku ni fanele ni structure njhani sweswiya na ku ri ni hlohletela vanhu ku tibuku a va hlayi loko munhu a lava ku tsala tibuku i fanele a va muhlayi wa tibuku.
0: Mi le ka xiyimo xa kahle xa ku siya tinambara ta n'wina swa ku loko va lava tibuku ta n'wina kumbexana loko va lava ku vutisa swin'wana mayelana na timhaka ta vutsari lebyi n'wina mi nga ka byona.
1: Eya, nomboro ya mina yo sungula ya MTN i 073 257 double 702. Ya, yi na WhatsApp ya leyo.
0: Okay.
1: And then the one ear telecom is 081 344 2725.
0: Yeah. Dr. Thank you very much for making time with us, even though it was a short notice. My apology for that.
1: No problem. I mean, nibe ni bonza sweswo ku yive short notice mara loko ku ri ku yi pfunile the way am swi lavisa xiswona na vayingiseri va n'wina hayi ni khensa nkarhi
0: phela a nga ha tivi ta hina se tindlela va ti hundza nhloko heyi swi ta hela namuntlha hi ta ha tshama kaya hi ya ti hlayela tibuku ta n'wina.
1: No, that's fine.
0: Se a hi khongelela mufundhisi na a mi hi khongela hi kombela ku khongeleliwa hi kombela se a mi hi khongeleli no hi ta tlela kahle.
1: Oh, mi lava na xikhongela
0: hi khongeleleni mativa na mufundhisi na
1: hayi mo loko ku ri kumbe ni nyika nkarhi walowo hi nga tsipa matihlo hi khongela.
0: Ya, ni nga mi nyikanyana minete for ku va mi vulavula swin'wana mi byela Xikwembu.
1: Okay, a hi khongeleni. Xikwembu xa hina ku khensa ka madyambu lama hi khensa nkarhi lowu GCR va nga na wona hi vulavula hi vutsari pfuna vahaxi ku pfuna na vayingiseri va vona aka leswi va nga swi twa madyambu ya namuntlha leswaku swi va na nhlohletelo wa kahle evuton'wini bya vona na xitichi xa vona xa radio xi katekise leswaku xi kula hi vito leri hanyaka ra Yesu Kreste. Amen.
0: Amen. Amen. Khensa swinene ngopfu ku dya ku yangeta a byi vi bya n'wana tenyani va na madyambu ya kahle na tshemba ku mindzuku ku sungula weekend na mahelo ya vhiki a saseki swinene.
1: Hayi amasasiki na kwaleyo
2: hi khensa swinene dokodela kumbe ni ku time ku va mi tshame na hina mi karhi mi bula na hina hi timhaka ta vutsari Xikwembu a xiyima hlweni xi mi katekisa.
1: I know, you are welcome.
0: Inkomo xoxo ke mi xoxo famba e burisana kahle na Dr. Shadrack Hlungwane nangisa kahle ka timhaka ta vutsari eka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi wa hina a fambi.
2: Lexi xi nga ni tsakisa i ku dokodela va mi ndle mi vulavula xilungu.
0: Yo, hayi, xa vulavuliwa xilungu va ku
2: exi ma vona khensa swi va ne kahle swinene hi va na nkarhi wa kahle loko hi karhi hi fambisana mitirikuloni wa karhi wa landela hi nongonoko wa kahle hina hi karhi hi ku wena mingiseri wa GCRFM sala kahle a byi vi bya n'wantenyani hina na jara va landza hi ri tata
0: peace and love in a place to you mwa tomorrow morning it's Friday boss of Friday malamulele tomorrow endza hi ku randa ka the big breakfast on mingiseri 6 to 9 hi ta va hi kha hi kandziya hi tshika mpfumelo wa munanga bya kona ta swi twa ka vibe ya kona leri ra vuntlhanu
2: ma ni pfumelela leti.
0: Ah ta ku pfuya na ku pfumelela mnduku na madjambu ita. Mnduku na madjambu na vuya futhi weekend camp wa bona lake se kona se hi khom jive. Yeah namhla ra muna hi va share some gospel ne. Joyous celebration sweet Jesus I love you more.
2: I'm your inspired mfundisi.
0: Bye bye, I found it.

simbra kahle kusaka kulwa munhu Oscar Makamo jaralaka laka mavambila nwana kokwan Shaluza yo simbra kahle swinene kusaka yana kulwa munhu sini leyon Oscar Makamo na majuba sisters anda kar simbra kahle ringa mneka rona kusaka nkulwa munhu mbiyangwani abakwa ikona shibiti shangwenza abakwa shibiti shangwenza shelela mkumbeni ndlela so ku hamburi la rilini so ku yini yina ku havala xa ku tarilela ikhegedele nwanyana haikona xa wena mhloti ya kona ita helela ku alam kumbena xikhegelweni vhele ndlela leya ni lerotwa karsimi smakahle kusaka ukulu wa munhu Oscar Makamo vele na majuvani sisters ebakura ikona vana va dora vaku hayi bakali va famba va leka giligili le ya giligili fika va byela timhaka va zamukela ku phika xiku hayi kona giligili xikunoka hayi mingani kaneti Hile swa ri tsema tsema leswi lava ku no ti homu ti tswala ngopfu va ku hayi khona ku leveka n'wana wa ntombi la nga tiveki swa majaha ai kokwani ava kokwani mana timhaka mani vara a ti nga beki tihomu laha mutini a ni ri ti pfa ti beka na hi swimbirhimbirhi kasi yo vana va dora lava ya wa swi imagina hoyi vona marole ya swi twisisa ku hayi ti ta beka tihomu ta ka hina tihomu ta kokwani ta beka kasi vana va va sesi Ya. Alright, kaza swinene n'wanhlungwani eposhi ya n'wanhlungwani na mana jara va landza xeka nakonaku lowu ya va ri na vona ka siku ra namuntlha nakonaku wa tidyondzo kesina ni ri ku va ka hlonisela kahle nkarhi swa ku na mina ta fukani rima mindima ku ya fikela le ka awariliya ya 12 mina na wena hi ta va ri swi n'wi kusukela sweswi nga awariliya 10 eka fikarilele ka awariliya 12 madyambu ya namuntlha fakatwaka happy birthday ka n'wina ka n'wina ebotini ye buti temba buti temba baloyi kusuka la waterfall ala elimhalaya avakara kusukura vona mutlha ntshemba kusukura ha sasekina ni ri ntshemba kuma ri ku tiphineni mi tiphina hi vurhon'wani na vuxiyaxiya swinene ntsako wu va lowu lawulekaka hi nge ndlela yeleyo ni ri kesa swinene ntshembaku hayiko mari ku tiphineni mi hayiko laha mi navelelaka vhele hi lowa ntombi sesi ya n'wina ni ri sesi days ri sesi natal vona va ku halana vona ku hala swiwetu va kumeka laha pimville ni ngu na hlayisekani ku hala protiatland vana va dora ri sivura kahle ma swi tivaku hayi khona laka lowu nongonoko lowu xikwembu la nongonoko wu nga khoma kahle tinhlokomhaka hi ku hambanahambana ka tihomu yi kona nhlokomhaka leyi na ka siku ra namuntlha ni nga ta va ni karhi ni nyika yoho eka siku leri leyi nga ta va hi karhi hi tlhuvutsana na yona hi kayakaya na yona ku va hi karhi hi pfuna laha hi nga ta va karhi hi pfuna hi kona hi vhele hi ndlela yeleyo ri simbura kahle kusaka Oscar Makamo loko ri mina mina mrakisa DJ i jaleriya vhele ni ri ra ku bumbulanyana ra ku faneliwa kahle ni timoroho ku nga ri wona loko mina nga lowu talaka na yena ni ri i jaleriya ra ku ntima hi vuma ni ri titan tita bishopo loko swi nga endli wo haxa huma rhambu kunene

Iya, hileso so renda tinganga ya ne vakura ikona hi onele nwana makumembiri nkaye wo timeleze vele kongoma kahlele ka warile malonga ra warile kumenwe mngeni kamba kurino hloko makale hile vakwa ka ribula hi yona yiri yini eka madyambu ya siku rano motla ikona niri hloko makale hi nga ta va ka ribula hi yoho eka madyambu lava ya siku ra namuntlha yevana a hi le kuleha mani.

0: abakurini za mlo sa buti mbrekza na bangisiri nzi kumbela kupfuni wa shinene nzi tatana wa malembe ya 44 makume mune mune njala leyo bakuri nzi nansati na vana vambiri na va shindyangwana shami varini varenzi nansati na vana vambiri na shindyangwana xa mina hi tshamaka xitandi xa mina eLimpopo province. Nsati va hava vatswari u na ndzisani yin'we ya xinuna yi nga na malembe ya 17 loyi a tshamaka na hina lava ve ri va tshama na vona ni ri hi ndlela yeleyo va ku ri mina ndzi tirha entangeni wa swiharhi eMpumalanga province. Minkarhi yo tala nsati u kombela ndzisani ya yena ku ta entirhweni wa mina ku ta teka nyama ya swiharhi, miroho, swivatliwa na swin'wana leswi swi fanelaka ku ya ekaya. Ndzisani leyi ya nsati endlelo ra yona ra ni hlamarisa. Entirhweni wa mina u te ko tala kambe minkarhi yinharhu loko a tile entirhweni wa mina u na ndlelo ro ni hlometela loko ndzi ri eku hlambeni. Loko ndzi n'wi vutisa ro sungula u te a hi nchumu sivara ra vumbirhi ni ra vunharhu u te mi nga vileli hi swona a ko va na xa nchumu sivara no va ku basiseni i ntiyiso ku basisa a ri ku basiseni hikuva a khome na nkukulu kambe ndzi vilerisa hi ku ndzi hlometela kambe ndzi n'wi byele leswaku a nga hangeti nakona ndzi ta byela sesi wakwe kinga yin'wani masiku ndzhaku a tala ku ndzi rhumela timeseji ka WhatsApp ya mina to ka ti nga twisiseki a ngeta hi ku rhumela ti-emoji ta rirhandzu. Ivi ke loko a rhumela ti-emoji ta rirhandzu va ku ri ka sweswo va ri ka sweswo a ndzi nga hlamuli so nsati a ndzi n'wi tivisanga swilo leswi va ku xivangelo nkulu i ku a ndzi tivi ku ri nsati u ta swi teka njhani vuxaka bya vona a byi nga onhaki ke loko ndzisani ro hlongoriwa hi sesi wakwe yi ya tshama kwihi. Ku navela ka mina i ku onge a nga humelela etidyondzweni hikuva swa xikolo wa swi vona loko swa xikolo wa swi vona swinene xana ndzi tivisa sati kumbe ndzi miyela ke kumbe ndzi byela nsati lowu leswaku a nga ha rhumeli ndzisani yakwe ku ta teka swo dya entirhweni wa mina xana. A ndzi tivi ku ri nsati u ta swi tekisa ku yini kumbe va ta ku ndzi sungule ku venga ndzisani ya vona ke. Ndzi kombela ku pfuniwa swinene hi miehleketo ndzi ta kota ku sirhelela ndyangu wa mina na ku mina ndzi va kule na mpingu lowo xikan'we no na ndzisani ya nsati wa na nsati ya nsati a nga vaviseki ebyongweni hi xiboho ndzi nga ta tshika ni xiteka va ku ri inkomu hey ku leha ka nhlokomhaka vhele ndlela leyo kambe ke hi tshame tano va ku vona vana malembe lamayani ya 44 va tshama kahle na ndyangu wa voho nsati wa voho vhele na makwenu wa nsati wa jaha loyi a nga na malembe lamayani ya 17 endlele veri hayi khona ku ri na ntolovelo wa ku hamba wu ndleyiwa le kaya hi nsati wa vona na voho papa ku va va rhumela lowa jaha ku a ta teka sweswo swa nyama ya swiharhi na swin'wana na swin'wana leswi swa miroho na swin'wana swi fanele swi ya kaya hi ndlela yeleyo kambe ku va hlamarisa hi timhaka ta ku ri no n'wana loyi wani wa mindisani ya sisi kumbexana nsati wa voho a hamba va hlometela va ku hayi khona loko va n'wi botisa yi ri hayi khona i nga hlaya ku na nchumu va ku hami ngozimvilela hi swona xo biha hi ku a pfa a rhumela ti-emoji ta rirhandzu vhele ku kombisa timhaka ta ku ri no yena ku na swin'wana swi vonaka kumbexana swi lavaka hi ndlela yeleyo na n'wana loyiwani a nga va ri na muxaka muni kumbexana i mihleketo muni a nga nayo eka swivara wa yena i n'wana wa jaha ni ri swivara lava na vona hi lava xinuna ni ri se va hayi khona na n'wi byela lowa nghamu kumbexana ka njhaniki nakona loko ni n'wi byela a swi ngo ta va holovisa xana ke a ku ngo ta va hahluka evuxaka bya vona byi nge he vi kona ke kumbexani ni n'wi byela ku a nga ha n'wi rhumi hala kaya a ku ta teka swixevo na swin'wana na swin'wana hala ni tirhaka kona ke xana loko ni swi endlisa leswi a ni ngo to tlhantlhaa vuxaka xikarhini ka vona va ri va swi endlisa ku yini nomboro i 060-875-942 tomvonela mawena mixer wa mina ka siku ra namuntlha i nhlokomhaka leyi vaka ka reply yoho hi ndlela yeleyo ku ri ku yi komisa hi ndlela yeleyo leswi yi nga tshamisa xiswona nhlokomhaka leyi nga tilehela swinene kambe ke hi ku komisa a ni yi komisa hi ndlela
1: yaleyoxiluva
0: swi nghena njhani swilo leswi heyi michini ya valungu swo tshuka swi ku swiluva n'wamavundla kwala hayiko mo ni teka mingiseri la ni twa ku hi tshika timhaka ta xiluva we xiluva milembo yini la
2: korona a kuve ndlei
0: a ku tale
2: mirini ba
0: hina hi pfukile n'wina minjhani n'wina
2: Hi mavula swilo swi endleka
0: DJ Moronza ya
2: tikweni ra ntswamba na milombe ku hanya hi yima to tumala va ta va
0: la kaka nhlaniki la
2: dasra nhlokomhaka hosi ya mina na yi vara a ni n'wi hlongoli lowa swivara wa mina ntshamani ku ri hlamusetani nsati leswaku a nga n'wi tati ni hlamuseta leswi nga hi xiswona n'wi tekeni eze like i n'wana wa n'wina ni kha mi swi tiva ku ri i makwenu wa nsati loko
0: DJ Maronza, recharge, please recharge me. Yeah, 060-875-942 hi tokungwena mi yi vonisa ku yini hi ndlela yaleyo DJ Maronza yi va khatile vhele hi ndlela yeleyo na ku tshemba ku nga va netiweke kumbexani ku hela ka airtime hi ndlela yoleyo monitela vona mi le moyini
2: DJ Mrex
0: ahe
2: mpfukina
0: hi pfukile hi nga ku vona
2: i pfukile
0: inaka
2: xo sungula va fanele va rhanga va cheka ku mfanelo loko a ri kaya i hanyahanyisa ku yini i tikomba vugeyi or yini na loko a tikomba leswiya swa vugeyi swi vula ku wo fane vona va hlamusela nsati hambi a nga tikombi swa vugeyi ku swilo swi nge swi za swi onheka swi ya kula a va hlamuseli nsati ku ni kula swilo swa 1, 2, 3, 4 va swi nge pfuni nchumu loko a ya fika na u ka xikombi tsendre loko fika leswi anga ku va extendeni ka swilo swo karhi ivi a va finya siku rin'wana
0: a finya sivara wa yena va xinuna vhele
2: e a ni rile ku ndleni ka veri yi le ku ndleni ka sainto to karhi mosipoti lavona swi le ku humeleleni se lexi nga kona loko u fika swikwembu swa xisweswo va ya ku swi leswi a ni swi vona ku luwa wa ka mhani wa sati wa vona i ya ku kasi why mi nga vulangi khale swilo swa ti-red sign a hi swi yimelile mina loko no va na swivara bgm a ya fika a bizisa swin'wana no metha u n'wasati loko ni nga lava ku onha relationship ya mina ni tshama na lowa swatintsanao e swivara leswi swi a swi nge pfuni nchumu hi ku swa ha fana laha nga ku tikiweni i mani hi vona sweswi va nga na problem hi ku xavelela ku onha relationship ye a ri ku onheni ka relationship se leswiswi i vona relationship ka swivara wa yena loko va ku va hleketana ku a nga hati halaa ka a fateka a hi vona relationship
0: se mara ni nga hlometela swivara wa mina wa xinuna mara ni ya potiyela ni va hlometela vhele
2: hi leswi ni vulaka swona ni ku i le ka kungu ro kala va n'wi cheki ni nga kuma ku
0: veri va rhumela na ti-emoji to kombisa swa rirhandurhandu
2: swi ri i na vudevhelenyana i moya lowa wa vudyeni
0: se mara va loko va byela sesi masati wa vona a wu ngo ta hambanyisa vanhu lavambirhi lava
2: aiko a va va hambanyisi swa ha fana
0: phela vo va vambirhi vo va vambirhi mfana lowu wani ko va n'wana wa tuvaka vafana i va yexe
2: aiko sweswo a swi vuli ku hambi o va n'wana wa tuva hambi va n'wana wa xinyenyana loko munhu a nga hanyi kahle swo fane swi lunghisiwa swileswiswi hambi o va hava vatswari hinkwa ku ri teni a ri yexe a vo nyongoteka laha ku ri sesi wa yena wa ka vamhanikulu a vekele hi vatswari hinkwavo loko a nga hanyi kahle i fane a byeleki a hi hi ku loko munhu a nga hanyi kahle i fane a tikiwa hi mhaka ku i n'wana wa tuva no munhu loko a nga hanyi swona tizeni wa byelile vona okay loko sesiwani nsati wa yena siku rin'wana o khoma tifoni letiya ivi a titeka a ya kuma swilo leswiya
0: ani vona veri a va hlamuli a va hlamuli ka swona
2: ina hambi va nga hlamuli ni vula a ku why ni tshama na misinzile ni nga ndlela ni nga ndlelaka swi nga dinga kumbe vo tshamula va tlhe va rhama ni kuma ku misinzi ya le misinzi ya le ya va xikombisi ya va February va ya swi kuma sweswiwana masiku swi ze swi tikomba ku ku na swilo leswi fanele ku swi endleni kumbe mo chava mina i va hela va ku swiriloi a rhumiwa ku tela miroho na tinyama ku haleka ku na migingriki yo karhi leyi ni yi endlaka se swi ta siku i ku va swi hlamusela nsati wa vona we wa kahle hayi ku va n'wi hlongoka swi va rha ni vona va hanyisa swin'wana mani vuvuku tlhela ku loko va ta leti ku na 1, 2, 3 kumbe sesi va tlhe va tibulisi a kumbe sesi va rayela ku hanya swa vubihi a ni titisi ku ri mara va kha va swi tiva ku vo n'wi byela ku sesi wa kona a kota ku va a wena nchumu loko onheke swin'wana va ringeta ku ya hlamusela ku ri moze ni hlamusela swini ni la ku yi hlamusela bgm rit na ku tlhela na hi January i nge yi a swa ha tekeki a swa ha tekeki sesi swa tibulo a va tshami hasi va byela nsati wa vona timhaka leti swivara va nga ku ti endleni swivara a va hweli tintombini a va hlometeli tintombi
0: va hambana na swivara
2: va hambana na swivara
0: heyi mas imagina swivara wa n'wina wa xinuna a mi hlometela kumbe xa loko mi kha mi famba loko mi famba a mi xiyaxiya kahle a mi sayiza nuna wa sesi mi xiyaxiya nuna wa seti
2: loko a ri wa xisoto swoswo munhu a ta khoma vele
0: ni ya mi ta jinga nyana
2: munhu a ta jinga Hayi ngiyimre zakho.
0: Alright.
2: Kuna ina ini ngithi ngibona abathami ma.
0: Kodwa
2: nje nje ku abamiyeli bangitsika bangahlabuli. Phela lokuba bangahlabuli sile ngema abantu ikhona nje le. Apa abasendela message.
0: Phela ihlometele kuze kuku makhamba manharu lama.
2: A hi ta senda ti-message ta rhaa. Xo hetelela ku fika.
0: Xo hetelela. I ta va kho. I ta va khoma njhani?
2: Loko a za a kota ku va sendela ti-message. Rhanda kha a kota ku va hlometela i le ku va sayizeni a na ngulunyani ku yilata ku tlamuli yi rhanga yi n'wi sayiza ku ta n'wi kota na yena loko a za a kota ku va nghena a senda swilo leswiya swi vula ku i va sayizini a ta tshama a ni na n'wina dijendrexi mo la kombela mani ka munhu mi rhanga mi n'wi sayiza ku ene ndzileniti mara mo loko mi n'wi siya so ku na van'wani mo fika mi ka mina tindzirhandi kwalaho swi ya hi masayizi leswina i yi sayizisi mara loko a yi hlometela ene i tshama na yona ta kuma yi tinyina yi khunge yi pfundla
0: hi vana
2: no
0: kezini kezini chiza vadaki alright kezini la kaya ka jim gala lumela chisa jera garo bom bom kasa sune kukwa ma leg hey kukwa
1: hey
0: mpukili
1: Fukishmane,
0: shela wona DJ Mrek. Fukini sweswo kokwana ha hlometeliwa. Ba hlometela. Ba potiela.
1: Ayaya. Hey. Ezana ngena ku
0: fa senyana. Hey, da hlekisa kulukumba.
1: Ndi
0: swi mayane, hey, so ta kunene moyeni mara, hey. Lula mara, lula mara lo azah ahlometela sivara. Nuno si sivele.
1: Hey DJ Mre.
0: Ikukwana.
1: Munhu loyi ahlometela ka sivara wa yena, i mhlombiri wa munhu ha
0: swona. Hey, va tiva a ri jaha.
1: Mara la ku ta mi byela ku i mihlovo mbirhi wa munhu
0: hi ku ya hi swiendlo hi ku ya hi swiendlo leswi a swi endlaku
1: hi ku ya hi swiendlo leswi a swi endlaku i wanuna ene i wasati hala tlhelo
0: wa ka mamana
1: so a hi langutiseni laha ku impelampela imagine DJ Mrex majina mhaka ya ku eze hi vulavula hi mhlombiri wa munhu munhu loyi xana eze a ri le ka xivumbeko xa vununa u na vusati eka yena na i hlometela yini ka bava loyi
0: hi nga swi tiva swi ri kumbexana i na lexi nga kona na miehleketweni ya yena kumbe ku na vusati nyana hi nga tivi ta ku swi hi potiyela yini
1: phela leswi swi n'wi endlaku leswiya i visati lebyi a nga na byona byi n'wi endlaku ku loko a vona n'wanuna loyi a nga sivara wa yena nuna wa sesi wakwe i n'wi vona a ri wanuna ka yena yena a ri wasati ka yena so loko ku ri hi ku sivara wakwe mhaka leyi i yi vonile ku za ku ku kanharhu laha a nga na ntiyiso eka swona loko ku ri ku sivara u tisa nhlokomhaka leyi hi ku lava ku yi tlherisa ku yi nga n'wi fikeleli yi nga n'wi damarheli a tivi nsati wa yena a viki mhaka leyi ka nsati wakwe
0: swi nga se tsomuwa
1: mi byeli kahle makwenu wa wena loyi i mihlovo munhu wa munhu ivi loyi wa wasati a hlamusela leswaku makwenu wa mina i mihlovo mbirhi wa munhu
0: Loko ku loko loko
1: tsati ina vigeni bya vinuna
0: loko ku ve ku loko ku ve ku vanguti va ri jaha va hlamusela ivi na vona va ta hlamusela ku hayi mina ni vona swa swo
1: loko a heta ku vula sweswo kumbe ku vutisa sweswo eka nsati wa yena Leswi a nga ta n'wi hlamula swona eku heteleleni sivara wa yena ku nga nuna wa sesi a byeli nsati wakwe ku phela makwenu wa wena i na makhanda manharhu ka ni hlometela loko ni kha ni hlamba la
0: a tlha a rhumela leswi
1: a tlha a rhumela leswi wa swi vona hi leswi a hi ku dlaya vuxaka i ku endla ku mhangu yi nga humeleli ku tshungula mavabyi i ku endla ku i dya murhi ku mavabyi ma huma ka wena
0: ene van'wani va ri ku tshungula swi tlula hi ku sivela hi xona
1: se hi le ku trayeni ka ku sivela sweswi hi wo murhi wa kona lowu hi wu dyaku sweswi hi dya murhi leswaku mavabyi lawa ma fa
0: ku dyiwa nkunguhato
1: ku nga ri ku dya murhi hi endlela ku mavabyi hi mavanga hi ri mavabyi a mafi kambe loko o miyela loyi ivilo hi tati a ya swi twa
0: ya
1: ku na mhangu yo karhi laha ku nga na migingiriko ya muxaka lowu
0: i lava ku teka nuna lowu makwenu
1: ta ya hlasela nuna a ku wena n'wanuna hikwalaho ka yini wena ku endlekela swilo leswi mi nga ni byeli i ku loyi na n'wi tiva ku i mixaka mbirhi ya munhu ka yena i wasati ene i wanuna wena na yena mina migingiriko leswaku wena se i la ku tshika mina i la ku tekana na loyi
0: se i la ku tekela sesi
1: i la ku tekela sesi nuna se swivara teba mijezi layita nova
0: ya
1: yi tshwa xikan'we u sala nkungulukuswa ku ta huma rihlaza after wes loko mpfula yinile mani
0: loko va vutisa ku mani miswa no va ta vula ku hayi mina
1: va ta vula loko yi milandzu a yi vhele yi va milandzu wa ndzi hi ku phela leswi loko swo ya twala in the secret way
0: ya
1: a-a
0: Kuta dubabusi.
1: Sweswi swa ha ri unphysically.
0: Ya.
1: Loko swi ta ya physically, swi voniwa hi munhu un'wana na un'wanyana na ku twa hi tindleve hi munhu un'wana na un'wanyana. Wena swivara wanuna wa sesi i ta va na nandzu.
0: Hei.
1: Mara sweswi, dyana maphilisi.
0: Tshungula
1: mavabyi lawa.
0: Nkunguhato.
1: Dyana murhi. U tshungula mavabyi lawa hikuva u nga ta hanya otherwise uxa matsoto
0: katika kokwani
1: u ta swi vona leswaku loko wasati wa wena loko o swi tiva leswi mi swi ndlaku leswi loyi na wena na loyiwa
0: kumbe
1: hi nsati wena
0: kumbe milambu na yona loko yi sweswi yi ngo chavachava ku boxa kumbe ku na swin'wana swo
1: kumbe se timhaka ti tirhekile mara loko ku ri ku a ku se tirheka nchumu we humelani rivaleni
0: mitswandleka ku ve na miseveto vhela
1: hi leswi kokwani mali ya loko ku ri ku va yile ka xitanuni so right hi ku swi nga endleka na le ka xitanuni mi jikile le ka nyavani leyi mi ya cina wo miseveto kambe loko mi nge se cina miseveto hi kombela ku mi hlamusela timhaka mi hlamusela nsati wa n'wina ku pfele kona mihlo se wena sati ni vonile
0: hei
1: hi tsema kwalano
0: ya
1: kokwani Maluleke va tshama la mugangeni wa kampenyisi la andaka tliliniki na lounge
0: kwala tliliniki kwala xikakoka hlaniki la
1: la ka vuhosi lebyi kulukumba bya ka hlaniki byi nga na muganga ya 12 i tiko ri kulukumba le
0: ni xavetela malume hlaniki kwalaho
1: ya i ndhawu ezini
0: ya
1: mari n'wana boti wa mina
0: mini malume
1: Mtshengwe
0: kesini kokwani
1: hi nga ta vulavula swo tala
0: danki
1: kasi hi kongomeni na nhlokomhaka leyi
0: danko alright ndlela leyi kokwani Maluleke kusuka la mugangeni lowu wiya wa ka pisa la ka nhlaniki vhele ndlela leyo fatama ku saseka kwala tlheleni ka nana niri hi ndlela leyi mi ngo ni teka lavani va yingiserila va tele va yingiseri muni twa lava mi le moyeni
2: vaxumi
0: i xumisa vona
2: mpfukeni
0: Hawa ina fuki
2: na fuki ere ma
0: eh
2: ya la phone ni ngam tol ka sa mara yebe ga yako
0: iye kai ya kona ni
2: ya te matwa gala bidin
0: eh mu yam kham khwenda khwenda le singa henhla le siyam ku photo photo
2: ai sim ka ga tengo DJ ko net le
0: all right
2: DJ minat vitamin lewa eh la tongwen loko tava tsatla bena wa teka ba gangisiwa loko ko hijela masiku hinkwawo na dava
0: no loko sweswo mi advisor man mi advisor esvara mi advisor esvara va xi lava nuna wa sesi kumbe sivara makwenu wa sesi kumbe
2: advisor loyi a nga hetela lava nga hetela papila sivara
0: oh eh
2: lexi xi nga kona a va sunguli va byela loyi wa sivara a va hlometelaku ku sivara loko la ku chuveka ela ku chuveka rihlampfu a xikarhi ka mina wey nga hlamulani na laha hi nga vhaki yena mahlweni leswi swi lava loko a nga swi tshiki se tikhambera ta jika mankhansela nikombela i nga hati la loko swo va ku rhuma na tipulanti un'wana laha i nga fika na ha ta ku vona loko se vo byela matati ku swivara vetini nga hati laha hikuva se hi ya ku ya tshama hani munhu ma n'wi tshinya game ri 2 swi nga fiki ka lowa vumbirhi sivela ngopfu nyipi hi sivela nyipi ngopfu ma n'wi khasela swivara mi ku swivara mina wena loko wo jambu swikala a nga kombela na ni tshama ni nga hlamuli loko swi n'wi dya swivara i ta byela sesi wa yena ku swivara va ni nga va hlamuli ivi swi ta tiva vuwhayi leswi swivara na ku leyi nga na yona u ni n'wi byela ku kumbe nga ni hlamuli ita nga tipulani ta ku ta va nga swi tivi mina yi nga hlamulani before ni pota ka sesi ku lava va makwenu DJ makwenu makwenu i vuxaka bya ngati mina na masati wa mina a hi vani ndyangu wun'we hi nga hambana at any time
0: ene phela vo vambirhi ntsena phelani ku va sesi wa luyani na yena ni mfanelo wa 17 years
2: DJ vuxaka bya ngati a byi hlambiwa mbo holove hi upana ya xihloka mindukuhari vanhu va hama
0: mara loko a ze a hlometela swivara wa yena a ri na 17 years i loko khomisa swivara kahle kahle ku phela a nga se fita ku na ku hlometela swa nga
2: sweswi mun'wana ti va ha ku humaka wa ku hlamiseta ku vanhu van'wani i vambirhimbirhi mara ri wun'we
0: ni vula ku mara a nga va ri vambirhi a ri wun'we mara a nga se na malembe ma yena a ma se pfumeleriwa ku ma a nga fita ku hlometela
2: masiku lama titini sweswi onhakini a ni swilo swi titini n'wana luwa se miri wa vulavula ku se tintswati hi ku ya hi yena
0: se phe i n'wanuna
2: ni vula swona n'wanuna woloye miri wu le ku vulavula ni n'wanuna na yena i na ngani
0: se wu vulavulela n'wanuna enikuloni
2: DJ kuze hi ku se tikhamela tijikile masiku lawa
0: ya
2: swivara loyi mona ku a va n'wi khanseli va ri two va n'wi byela ku loko i nga ha lava n'wi hlamula yena mahlweni na hungu ra wehe loko wo ya a ri endla va n'wi byela ku laha i nga a faki na swin'wana rima hambivo ku rhoma leswi wa wena ni kombele i nga tsemakanya a ni a foni ni tikoho ti-record va komba ku ntwani sendela swilo swin'wana swa swona swi nga yi hi kona
0: ya
2: loko swi n'wi dya yena i ta ha byela sesa ku sesisi va ra vana ku wa tirini ivi sesa ta ni vitana ku wa yima mpfuno wa mina a ni byela xitori xa so hi ku se hi nga ta tshama hansi hi vulavula a nge poti wa swivara wa swi ta ku le ku vutleni a va n'wi beni loko ku swi a va ala ku swi tshika i ta hamba a va chava swivara a nge hi tshuneni ni vona leme DJ swin'wana a hi solveni ri vambirhi na mindlu wa swona loko mo va n'wi vona kha lutla kumbe ni vona mhani vele kava kha va lutla ni va byele mina ta dlaya la kaya tshinya ni vomu ku heyi leswi ni swi ndzaku hungutini swa hi poyerisa before mi byela mina hi ku mbilu ta va a ti khomeleli swilo ku fana
0: ni vitini mofoya
2: sorry DJ
0: a ni ku na switwa mofoya
2: hayi
0: why mi
2: to fa ti-voices
0: kumbe kesilda vandove ey madivana a man bayisisa madiva ei vandove van bayisisa mata mi ni ri mofaya okay no problem Kaso swinene bandovela ka sikhunyana hlayiseka swinene kwahala ka sikhunyana mivarungulo mi va xaweta kwahala mandove. Alright, milimo yini la?
3: DJM Rex.
0: Ahe kokwa.
3: No dzumba mi dzumbini.
0: Dzumbi ngopfu ngopo.
3: Dzumba ke hi tsa dyambu.
0: Ei, mativa mina na muhlovo wa mele wo tshuka se u fambini hei.
3: Na ntima lowo tima ya vomani.
0: Exi mativa.
3: Wutonyanya.
0: A matanga ku nova maritwa lexiya xa xipirincini xa mbita.
3: I xiringa.
0: Ni vula lexiya xa mbita ma xi vona mbita.
3: Ei. Ete James Rex.
0: Ai kukwana.
3: Maiti wa ngoma ya nkulukumbanda wa vakumani ka. Congrats Gevenga.
0: Hi loyi yini?
3: Leo Boxa Mangalani.
0: Oh,
3: Na ngoma ya nkulukumbanda wa vala va beriwa yona.
0: Ku va va ta kota ku boxa.
3: Va ta kota ku boxa vana xipiyanisana. Mode original laveka nyana mbono wako.
0: Atwe.
3: Bram Rex, nkulukumba lava ni van'we va rhandza nghamu ya vona hi mbilu ya vona hinkwayo. Ene ku ri va nga ndzimi xihoxo a ka rirhandzu leri va ri kombaka nghamu ya vona ni. A va byeli nsati ku ri va nga sunguli hi ku byela mfana loyi. A va byeli ndhamu ya vona ku sungula. Hi ku loko vo byela mfana loyi loko a ya le ka sesi wa i ta fika ka sesi wa kona a xandza mhaka.
0: Oh, i ta fika a xandza a ku sivaravari.
3: A ku sivaravari va ndla leswi. N'wina sesi. Se loko sesi loko ndhamu se loko yi ya ka nuna manje yi ta yi kelemile. Swi nga ndleka ni rirhandzu ri hela. Hi ku kwata ka mhani se boti loyi a va hatli va byela nghamu. Loko va byela nghamu loko a va yi byela nghamu loko yi kaneta va humesa tinikisana timeseji leti ya ti rhumelaka. Na ku hi tlhe hi landzelela.

0: sweswo ka kokwani Maluleke.
1: Mm.
0: Lero ma va vutisa ku wena munhu ndzisana ya wena i nyikiwa kumbe njhani na?
1: Mere i yini?
0: I nyikiwa.
1: Kumbe nyika?
0: Kumbe njhani na?
1: Ani loko nga nyikiwa nyika se go kumbe i nyika.
0: Nyikiwa hi vuli ku nyika.
1: Mm.
0: I nyikiwile hi Xikwembu na.
1: Mm.
0: Xikwembu xi n'wi nyike tinyiko timbirhi na hi ndlela yin'wanyana.
1: Oh, double gift.
0: Ma swi vona.
1: Mm.
0: I nyikiwa na kumbe njhani na.
1: Mm.
0: Nghamu ya kona yi ta vutisa ku i nyikiwa njhani. Ma n'wi tha vito ra nyikiwa va kota ku ri va ri hangalasa riti leri va va ku ri ri va tlilini a ka nghamu.
1: Va ku i nyikiwe.
0: Ku ri i xaka ra njhani ra swivala na.
1: Mm.
0: I wena hinkwako kumbe njhani na.
1: Mm. Kahle ku na lavo hanya.
0: Ene ta tlhava vutisa ku why mi ni vutisa leswi.
1: Swiri
0: va ku loko u vutisa leswiwani hi mhaka ku loko a tele i ndla 1, 2, 3.
1: Oh. Swiri swivara yi hanya machecha.
0: Swivara wa mina loko a tele i hanyisa leswi na leswi endla leswi eka leswi na leswi na leswi. Se swa ni hlamarisa.
1: Mm.
0: Matsova.
1: Mm.
0: Ene swa ni chavisa ku se ni ta ku na swivara wa njhani loko a ndla so.
1: Mm.
0: Se swiva ta huma na xihundla xi kona xihundla la.
1: Mm.
0: Se endlisani ya vona va n'wi tiva from the a ha ri ntsanana u hutswariwa.
1: Mm.
0: Hi ku a va n'wi bebula hi vo va nga n'wi kurisa hi ku a va jikajika na yena ku huweni na le kwini na le kwini.
1: Mm.
0: Va ta hlamuseta ku no mukhalabye wa mina a no chava ku vula.
1: Mm.
0: Ndlisani ya mina i swona.
1: Mm.
0: Se ku va kona va vulaka va mukhalabye va vulaka va byela ku nghamu va ku ni kombela i n'wi khuza ku ri a nga ni ndleli swi swo fana sweswo a ni swi lavi. Sesi wa mudyani loyi hi vo va nga ta vitana n'wana mhana vona va tlhe va n'wi byela ku ri loko n'wi vutisa n'wi vutisi ni ri kona ni ri kwala kaya.
1: Mm.
0: Mara ni nga ri kona laha mi ni nga kona mi va mi ri sayitini ni n'wi vitana ri sayitini ni n'wi vutisa
1: ku loko a kaneta ni ta kota ku
0: loko a kaneta ni kona kwala kaya la mi ri ku ri kumi taku hi ta tshama hi ri vanharhu hi kota ku hlela mhaka leyi.
1: Mm.
0: A mi ta vona a ta va a yi fambise kahle hi ku loko o ka nga byeli nghamu ni mudyani loyi a za ya byela nghamu ya sesi wakwe yi ta va yikulukulu. A ndzi mbono walowa kokwani Maluleke a tlha teka na vanhu lava vambirhi lava nga huma la. Hambileswi yi nga va khata wa le ka nhlaneni hambileswi yi nga n'wi khata mara mina ni swi twile ku a la ku ta kwala hi la vukandzeni hinkwao.
1: Alright.
0: Vahatli va byela va vitana nghamu va hlamuseta mhaka leyi sweswo hi vulavurisaka swona
1: va ku ri i nyikiwe na
0: va ku ni tlhe ni chavela ku ri loko se mhaka leyi wo ya yi twa hi yena i ta ni xandla and a ni nga ta swi lava ri xandla leswaku ni n'wi hlongola na laha mutin'wana. Se no kombela nghamu ya mina n'wi vulavula na yena mi ri vambirhi. Loko ku ri na swihlangi mi nga vulavuli wo n'wi vitanela sayitini loko a kaneta ni kona kwala kaya. Mi ta vona swi ta famba kahle. Ndingu lowu i ta wu hlula lowu i ndingu lowu.
1: Na mitwa.
0: I ta wu hlula ha yi manitwa van'wanyana ku ri va ta yisela njhani hi nga heti nkama so langa.
1: Oh. Kasi why tim khatakhata kumbe engine netiweke kumbe ku ndleka yini la xibelani la tema la hlayisekani swinene. ari mishaweta pul jimi eksugale kaya ka jim galan bak mishaweta la esh bela han kole ay bashiwitin
2: kalambilwini Ten to 12 ni madambu la hilalabuzele timaka ti chuka chukwa kona kalambilwini
1: mile moyila ay
3: kurula akuvena ngwe
1: ah akutale
3: ha jivuyini diji maransa
1: sutwini ku hayi lava va thinkeni thami va va teke swi swa vo
3: ma vula swilo swi endleka
1: ya
3: ma vona papa lava ha ku humaku va nga tshemiwa kumbe swin'wana na swin'wana swi nga endleka
1: ta xibelani
3: rito leri ya va nga va vulavula ku ri hayi ne wo fana na jaha leriya ra ka nhlaneki DJ Maronza a ri la ku ta hikwala hi kandi ya ku kona i ntiyiso loyi wa sesi nuna wa loyi wa buti loyi wa broro a make sure ku ri loko a ri kaya a byela nsoto wa yena street a nga tumbeli hi nsinya wa mpapawa xiyimo xi ta biha i ta famba nsoto wa yena ku ta va na switandzhaku swa rhongo a n'wi hlamusiki straight ku ri ne nkatanga ku na 1 2 3 4 5 6 lwa swivara vitomi bya yena leswi a hanyisaki xiswona a swi kombi ku ri n'wanuna n'wana wa kwala kaya ni kombela ku ri n'wikhala a nga chachiwi a hi swi tekeni ingaku i n'wana wa hina kumbe i makwini wa hina kwala kaya xidyoho xi endliwa hi munhu u layiwa ku ri leswi na leswi a swi endliwi loko ku ri ku i hanya so i nga haki le mehe ni tirha kona na la kaya ta tika ku va hi tshama na wehe evutomi lebyi i byi hanyaka
1: loko a ri nyikiwe
3: loko a hanya swiswa so swi fambisana na vudevhele a swi basanga ma swi vona ku ri ku na swin'wana swo ka swi nga yangi this nowadays a swa ha fambi hi ndlela ya godzo
1: ma vona loko i ri na phela i n'wanuna wo va na 17 years i hlometela swivara nuna wa sisi va hlometela tlhe va rhumela ti-emoji ta ma lovelove i nge swi tivi no hi lokise swi te yini mara anyway khesa swinene laha ka nhlaneki a ni swi tivi ku ndlekela yini tifoni ta kona ti ngo hela ti va khatakhata kunene a ni kota ku twisisa ku hambi i network hambi namuntlha ku pfumala ti-airtime hambi ku ndlekela yini a ni kota ku swi twisisa kahle i 060-8875-942 tiwa mavondzelo ma n'wina mikisero wa mina ku xana ke n'wina mhaka leyi mi yi vonisa ku yini swivara va ri va tlangela ti-team timbirhi kumbe i nyikiwe kumbe ku ndlekela yiniki a rezi ku tiva mani munti walava mi le moyini all right mi le moyina
4: hello
1: ahe
4: ni njhani
1: hi pfukile hi nga tsakela ku twa n'wi
4: hi pfukile
1: inaka Marco mi koho kwala yi a na ha ri ku mitweni mara mikona mi vona ku mikoho kwala layinini mara a ni mitwi alright ndlela leyi mi ta tlhe mi vuya mo tlhe mi vuya futhi mi ringeta futhi cincani position cause kwala mi nga koho network ya ala swinene kwalaha hi nga helela kwalaha ka xewetana ni gini kona hala kun'wana a ni twangi nchumu kumbexana ya mi tatana rin'wana vonelo swi kahle loko ku pfa ku nghena vaxisati ku nga ngheni vaxinuna ntsena ni ri huvo i ya hinkwenu ku angula wun'wana na wun'wana mi lemboyina
5: omreza
1: bava
5: mi ri ku endleka yale khorweni naswona u nghena ndleka yindlu a ka ri busy mani yi tivuye ngopfu
1: a mi twangi
5: a ni swi twangi sweswi no nghena leswiwana a ka ha ri busy nosi ni paketela swipaneri
1: hayi leyi ngopfu ni ta mi byela sweswi
5: tavana hi swiwuxa i ya ka ri busy ya ni ka ni tirha swin'wana tirhela ni teka yindlu majina switirho hi malayiti
1: ku na problem a hi tirheni ta mi hlamusela sweswi
5: a ku na problem mirexa ni ta va na yingisela ku ze ku va leti a mi ta ze mi chayisa tate a hi na xisuti xa vava e mani hinkwarhama ni kha ni kotlakotla swipani leswi ni vaviseni
1: mi nga vilei swi ta tshamiseka
5: so ni nghena laha ni twa mi kha mi tlherisa lava va vulavulaka hambi mani yike mi nge ti hi hambi swi twanga swi ku tlhuka swi ku chaka laha
1: na hi va khatini hambi network hambi ku ndlekela yini namuntlha a ni tivi ku famba yini
5: swi swa valungu swi swa valungu vhele nge swi koti no a ku na problem a ni ta mi yingisela mi ze mi ya ku chayiseni hayi ku hi ku se ku ta ta dyiwa manjheni bava
1: a ku na travel ebo masinyana
5: hi ku ni se na ta dya manjheni ke ya hi ta ti vuya ngopfu hi ta vuya
1: hlayisekani swinene
5: hayi harezi ta va hi ta hlayisa manjheni a ku na problem
1: danko. Alright, but masinya kusukela ka patle ra timali patle ra R578 vhele ndlela leyi swi kahle a na ha vulavula ku hayi kona swi kahle ku nghena na n'wina vaxisati mi hoxa xandla hi ku a ni ngo a hubyeni hi le hubyeni a ku khathaleki ku i tekiwini a wu tekiwangi yini as long as wu ri na mbono wo karhi kumbexana mavonelo mo karhi wu amukeleka ku fana na lava mi le moyini.
4: Hello.
1: Ahe. Oh, man, Joyce, not awake. Slam ya gonya len saveni li.
4: Ta go itse go di tsikile di ka ba.
1: Ah, mi ta e kwa la xinde dani.
4: Oh, tsako ba ka ni tsop i tsala a vele i ni tsato a bona ku sungula.
1: Mm.
4: Eh, pe ho mhlamisela di ba heta. Ukhlamisela kwe ni bona lo wa sivara lo. Loko u rhuma le ku a ta teka xixevo na yini na yini i fika loko ni hlava a ni hlometela ene i tlha a faka ka timeseji a faka mabiti ya rirhandza se loko va va byerile ivi sesi i kho va ma nga ta n'wi vitana mifana liya a ti hundzi va ri vambirhi va hlamusela va n'wi hlamusela i geni mifana loyi i na mihlovo mbirhi igeni
1: o kahle kahle na loko ku ri ku a nga se swi sungula i la ta swi dyondza hi swivara
4: igeni
1: o nyikiwe
4: i na mihlovo mbirhi sweswa swi nga vula hi vamali leyi
1: okay se mara loko se va byela sesi wa vo nsati wa vo a swi nge hambanisi nsati na makwenu wa vona na
4: hayi swi nge va hambanisi va ta n'wi hlamusela mo wa kahle ku swa n'wana mhandi i swi ndlaku swo loko ni ku rhumile le i va ra va tirhaka kona i fika i va hlometela veri i va hlometele mhaku ringera kanharhu i mhaka munhu ndlela yini
1: vula ta ni tekela nuna
4: ni lava ku ni tekela nuna le
1: swa hlamarisa hi
4: igeni
1: hayi arezi hi nga tivi ku swihambi swi to ndla ku a nga ha ngheni swivara na vona va namba va kwata hi ku heyi phela timhaka loko ti ri so swa hluphanyana
4: ku hinkwavo hi ku a ni vova vambirhi sele a nga na mhani a nga na inana mi swi tivi ku loko va wu hlongola laha i ta ha tshama
1: kwiniakarhi na 17 years na malembe yana a ma se pfumela ku hlometela
4: hayi loko a ri n'wansati a ri right a ya fikile xo hlometela se leswi a nga n'wanuna i overdue
1: ha mara loko maphorisa mo swi kuma hamba ri n'wansati loko a nga se fikisa 18 a va hi pfalela va famba swivara
4: a va va hlamisile va tala
1: hayi a ri no khesi laka maswangani
4: iso
1: hlayisekani
4: thank you.
1: Ya masiku mi hamba mi yima kwalano ku na network
4: kwalano
1: kesa swinene right ma swi vona swi tlhela swi saseke loko ku fona na vaxisati nyana ka swi khavisana nongonoko ko va na madoda ntsena heyi swi swa ko swi lingari ku va nongonoko wa madoda swo dlinga ri ku va ka men's conference swi kahle ku na va ka mhani va nghena nyana hi bula hi twa net voice nyana letiwani ku van'wana hi ta zi gina hi rivala na ku ku na va swimanimani ma swi vona Sona tasi gina

0: Ngwamarwa leri simu ra kahle kusaka delete comrade xigevenga ndlela yoleyo makumembirinkombo timinasi kongoma kahle le kavara liya ya 12 comrade xigevenga delete xitlhanyi xo tlhanya miti ya vanhu muntshwa lavani ku vona va ri yini laha milimo yini laha
1: ahe
0: mpfukile makhe
1: hilo swilo hubyeni na hi kona hi ngon'wena
0: hi pfukile
2: your call has been placed on hold please wait
0: swi yise ka hold ile mari kona kwala papayi
2: your call has been
0: mi mo tlhela mi vuya makhelwani wa xitici hi ndlela yeleyo riqingho ra n'wina a ni tiva ri khumbi ndleve ivi ke ndleve yini yisaka ka on hold hi leswi swi nga xiswona eyi ndlela leyi munte ka futhi milimo yini ahi
1: DJ Mrex hi lo swile
0: hi lo sa vona
1: swipa swi khatakhata leswi
0: haxi hambi ndleve yi nga khumba kwalaha yi photosa yi ku on hold
1: onge swi tiva hosini nhlokomhaka ya nona so
0: mativa na vere i nyikiwe
1: eyi ni swi tivile vakhalabye lava nga rhanga na mhani van'wana va nga nghena ku hayi va yi khomile swinene ande va vula swona a ni rhandza ku tlhela ni tatisa eka leswi lava nga rhanga vayingiseri va swi vuleke loko hi languta mhaka leyi ya buti loyi eka sivara wakwe i mhaka leyi nga very very hi xilungu vongo i sensitive a hi mhaka ya matlangwani kumbe mhaka ya ku va ku ri wansati loyi a challengeaka sivara wakwe
0: a hi ximhakani
1: hi vulavula hi wanuna loyi a challengeaka sivara wakwe wa xinuna so that is why ku yi very very sensitive mina a ni ta ku tanihileswi vayingiseri lava nga rhanga va vuleke leswaku ri buti i faka byela mutshiveri wakwe hi swona kambe a ni lava ku tatisa kumbe ku antswisa katsongo hi ku tisa mihleketo leyi tanihileswi mhaka leyi nga very very sensitive ende a hi swi tivi ku ri nsati wa buti loyi i wa nsati wa ku hatlala ku twisisa timhaka loko a byeriwa kumbe wa nanga kumbe i xikeroke kumbe wa karihati so mina a ni ta ku buti loko ri ku i le ku yingiseleni madyambu lama a ri karhi a tiva ku nsati wa yena i munhu wa muxaka muni loko ri ku nsati wakwe i munhu wa ku twisisa timhaka a rhandza ku yingisela before a hlamula a hi problem a ya n'wi byela hi ndlela ya kahle hi moya wa kahle ende a nga vi loyi a lwaka kumbe a nga vi loyi a kombisaka ku lwa na sivara wakwe loko a karhi a vulavula na nsati wakwe hi timhaka ta sivara wakwe a yi yisi peaceful ni to va yi veke kahle ngopfu mara kambe a hi ngo sweswi buti wa swi tiva ku hambi i kombisa ku nsati a nga n'wi byelanga i lovula ntsena ku ri ni ta byela nsati mara a nga n'wi byelanga
0: hayi a vese vula
1: yes a hi languteni ku ri what if buti wa swi tiva ku loko o byela nsati wakwe na ku biwa yena a nga biwa ku biwa nuna hi nsati hikwalaho ka ku va a byeriwe mhaka yo fana na leyi
0: nikumaene ku ri ku mulight wa ritshwa leriwani ku ri lowo sivara lowo hlometela lo
1: exactly nakona swi ri swa yini swa ku ya hlometela nuna wun'wanyana na wena u ri wanuna so a hi ngo i wansati wa ku va wa caca a nga yingiseli loko u vulavula na yena before u fika makumu already se i ku nghene non'wini wa ku blame na ku ku veka voko a nga ku veka voko mina a ni ta ku hi loko ri ku buti i teke nsati wa muxaka walowo a ni ta ku buti a nga yi a ya byela nsati wakwe kambe lexi a fanele ku xi endla hi lexi a languti eka rixaka ra hala ka vansati wakwe ku ri a ku na mukhegula kumbe mukhalabye kumbe malume wa mfana loyi a n'wi hlometelaka loyi a nga vupfa because vanhu a va fani endyangwini ku na ku munhu a kurile hi malembe mara mi kuma ku a nga vupfanga kasi ku na lava u kuma ku ri va va vupfile ve le nhlokweni kumbe abyongweni bya vona a nga kuma munhu wa muxaka walowo ivi a fika a n'wi a ta hi ndlela ya kahle ku va a n'wi byela xiyimo lexi a nga hlangana na xona a tlhela a kombisa ku ri ni chava ku ya ka nsati wa mina street hikwalaho ku ri na swi tiva ku nsati wa mina wa jaja ande vana va ya va rixaka ra ka yena nsati loyi swi endleka na vona va swi tiva ku nsati luya i mpela wa jaja vukon'wana yi ta va endle kahle ku va a hlawula wun'wana ka rixaka leriya ku ri a byeriwa timhaka leti mfana loyi a ti endlaka eka yena kutani lavaya va nga ta va byeriwile va kombela ku n'wana loyi a vhaka le hi nkarhi wa ku va swikolo swi pfarile a vhaka le ka rixaka ra vatswari vakwe lava nga lowa ivi le va fika va kombisa tindlele kumbe va n'wi nghena n'wana loyi hi ku vula leswaku ri leswi u kele ku kuleni n'wana ka hina kumbe n'wana wa sesi kumbe n'wana ka swimanimani lava nga hindza emisaveni njhe i kona makoti kwala faneke kumbexana ku ri na makoti ka ni byeli a ni vakhegula van'we va tlharile kumbe vakhale byin'we va tlharile va swi kota ku nghena munhu va kota ku kuma information hi ndlela ya xiyimo xa le henhla
0: i va ta twa kwalani ku munhu loyiwani i dawulo kumbe i singile na
1: impela se loko vo twa ku ri mavuhlamuleli ya kona a ma basanga a ma nyiki direction ende ngaku ya na vusatinyana hi kona se lavaya va nga ta nghena n'wana loko ha n'wana ka hina pela hi ta hi swi twa hi wena ku ri a hi swi tivi va nga kombi ku va va kwatile exikandzeni kambe va vulavula na yena hi ndlela liya ya ku lava ku ta n'wi aka na ku n'wi komba rirhandzu ivi loko se va kombisini sweswo va ta vona reaction ya yena n'wana loyi
0: mara a kala ya hlometela sivara ni nosi hi simpela
1: hi yona mhaka ni worile ku ri wanuna wa njhani wa ku ya lava ku ya hlometela n'wanuna wun'wana ku na yena hi yena n'wanuna so moni yi fa mahlweni mhaka lembekata ku yi humelerisa loko va kombisini ku ri va lemukile ka n'wana loyi ku ri a va swi vona ku swi swa kona ngaka a swi basangi kahle va nga endla hi ku joka ku phela ha swi tiva ku wena hayi n'wana ka yena u so ende u nga rivali ku sesi wa wena na sivara wa wena va swi tiva mara a nga ta ku tsundzuxa n'wana wa ka hina ku ri na kombela ku ri ka maxaka ya wena ku nga va ku ri nsivara wa wena ku nga va ku ri khazi wa wena ku nga va ku ri yini wa wena ni kombela swilo leswi u fambela kule na swona na loko ko va munhu un'wanyana loyi a nga ri ku wa xaka ra wena ni kombela u fambela kule na swona hikwalaho ka ku va a swi basanga va tlhela va kombisa leswaku ri phela wena u nga rivali ku ri wanuna u faneke u sala ku kurisa xivongo xa vatswari va wona hikwaswo vatswari va wona va lovile ene hi wena jaha u ri wexe eka vona hi wena na sesi wa wena wena hi wena n'wanuna u fa ku va na n'wansati ku xivongo xa ka n'wina xi kota ku kula ku ya emahlweni and u nga rivali ku n'wana ka hina swilo swa muxaka lowu swi tisa tingana endyangwini mindyangu yi kumeka yi vitiwa hi mavito ta nga ri kahle hiloko vana va hanya swilo swa so and then xin'wana va tlhela va kombisa leswaku ri swilo leswi swi na switandzhaku swinene swa ku endla leswaku munhu a nga hanyi nkarhi wo leha emisaveni a rihanyo ra yena ri kumeka ri nga tsakisi hikwalaho ka ku va swi endla leswaku ri va ngheniwa ngopfu hi mavabyi lama nga kona masiku lama ni pfumela ku leswi leswi vulavulaka sweswi na leswi ni nga ta pfumala nkata wa ku swi vulavula kumbe leswi vona va nga ta va na swona emihleketweni loko va karhi va vulavula na n'wana loyi ka a ha ri malembe ya le hansi swi nga endla leswaku n'wana loyi a sungula ku lemuka ku ri hayi mana u nge ti loko ni dzeni ka game ya vutomi why njhe lava a vo ni kuma xihundla xa ku sivara ni va endlele yini hi mukhwalo loko va n'wi veke ekhonini swi ta tshama swikulu swi londza le ndzeni ka ku ri a nga ha kumeki a swi endla futhi
0: Mara
1: ele loko
0: a nge
1: ele loko ba
0: a okay editor
1: loko swikoteka banga tlhela ba kombetsa leswaku nwana ka hina u nga rivali ku wena u swisiwana a wa ha ri na vatswari wo hlayisiwa hi mukon'wani leyi na sesi wa wena loko mukon'wana o ka nga ha swi tsakeli ku tshama loko u ta hlayisa hi mali because sesi wa wena a nga tirhi ku tirha mukon'wani ntsena
0: kumbe se ehleketa ku tekiwana sesi
1: phela se ku ta onhaka ngopfu kwalaho
0: sesi va ta va ta lovola kambirhi
1: ku ta onhaka ngopfu
0: mayivona
1: mama yi twisisa nyana se mina a ni ta ku loko vo endlisa sweswi va karhi va vulavula hi mukholo swi nga tshika swi endla leswaku n'wana loyi a sungula ku va a lemuka ku ha swi le ku leswi ni nge loko swi ndle leswi rhaku because loko hi languta age ya n'wana loyine i age leyi mi kuma ku ri vana lava nge le ka age yo fana ya yena va fana na rihlanga leri nga mila ematini a ni ti ku mi ni twa kahle kwala mina
0: ni mi twa kahle rihlanga leri
1: vana
0: mila ematini
1: ematini ri ya hala na hala a ri twisisi kahle ku ri yime kwini
0: rihlanga ra le nambyeni
1: hi swona se a va koti ku twisisa kahle ku va yime kwini emhakeni ya rimbewu ra vona loko o tikuma a hanya ngopfu na vaxisati a ri wa xinuna i tikuma a sungula ku phakata mavoko na ku hleva mani loko a ri wa xisati a tikuma hanya ngopfu na majaha i tikuma na yena a hanya swi swa ku jaha a tikuma a nga ku i twaka ku ye n'wanuna ku va a ye n'wanuna
0: haboti n'wina
1: ma swi vona nyana ni ma swi vona nyana ni se loko yo kota ku twisisa na hina tanihi vatswari ku ri vana loko va ri ka ejilia hi faneke ku eze n'wana wa mutswari kumbe eze mutswari wa xinuna u fane ku va na n'wana wona u n'wi dyondzisa swa vununa ku n'wanuna i yini loko ra wa xisati na yena a ri kona a kota ku kombisa n'wana wena ku ri vutomi i yini sweswo swi nga endla leswaku milombyani yo fana na leyi humelelaka vana va hina yi kumeka yi hunguteka so loko mo languta n'wana loyi swi endleka ku ve na gepe nyana hi mhaka ku vatswari yena va lovile and a ku vuriwi ku i na vaboti i na van'wani vo karhi va xinuna i lo tekiwa hi sesi hikwalaho ka swi vona ku vatswari se va lovile a ta tshama na yena le mutini se laha xin'wanyana boti loyi a nga hi tsala papila na lava nga ta va tirhisa a va ve lava nga ta tlhela va pfuna ku khombixina n'wana loko a lemuka hi matlhelo ka ku hi yena n'wanuna a hi yena wansati sweswe swi nga pfuna swinene ku ri mhaka leyi yi va kahle ene yi nga vangi madzolonga exikarhi ka yena boti loyi a nga hi tsala papila na nsati wakwe a rhanga cheka ku nsati wa yena i munhu wa muxaka muni ku ri kona a vonaka ku i endlisa kwini ku va a n'wi tivisa hi leswi a nga ta swi ngetela ka leswi vakulukumba na vamhana lava nga nghena va nga swi vula va vulavule mhaka kahle ngopfu
0: kese swinene
1: bankini
0: hlayisekana right ke makhelwani Stage va yi veka tano mhaka ya vona na n'wina mingiseri wa mina nga barking nomboro i 060-875-942 hi twa mavonelo ma n'wina ka nongonoko wa tale mbilwini mingiseri wa mina lowu taka wena misumbunuko ni ri fika ra vumune xikarhini ka wuro liya ya khume na wuro liya ya 12 tiqingho ta n'wina leti nga yimela tona ka nomboro 060-875-942 na ku cheka ku ri no ku hava lava nga yi tapulela na mavona laha ku vona hinake
3: ahe DJ Mrex nhlokomhaka hi le ku yi tweni nhlokomhaka hi timhaka ta ndzisani ya sesi ta hlamarisa kumbe ku chavisa i na ximindzi xa njhani xo hlometela swivara loko va ri ku hlambeni i ncini lexi hi a xi hleketaka ene loko ma ha sungula ku yi vulavula mhaka leyi ma no twi nga ku i swivara wa nhwenyana kasi i mfana boti loyi wa i fane a ri gay n'wana loyi i gay loyi i gay ko va na leswi loko a za a hlometela swivara i la ku twa ku swivara va ta acta njhani lexi mehe ni vonaku xona a ni twi nga ku swivara wa yena va nga yimiyeli mhaka leyi va tshama na yona va nga tshami na yona a va hlamuseli i sesi wa yena ku ku na problem ya so hi ku loko va miyela na yona swi ta ya swi kha swi ya mahlweni hi ku sweswo i va sendela timhaka ta i va sendela i timeseji swivanhu va vanhu vanhu sweswi swa marhandurhandu se loko a sendela sivari wa yena hi loko ku endleka yini n'wana loyi a nga kahle i fanele a ri mudevhele i fanele a ri mudevhele n'wana loyiwa swilo leswi a swi endlaku a swi endliwi na loko a ko va n'wana wa xisati at least a hi ta swi twa mara wa xinuna hayi vulavulani na sesi wa yena n'wina mi va hlamusela mhaka leyi a hi endlaku n'wana loyiwa mi nga miyeli na yona hi ku loko mi miyela nambu wu ta tala wu tala wu ta tala swinene nambu mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosani nkomu
0: kesini kokwana wa xingwavila laha ka xihosani a hlayisekani swinene kwahala ka xihosani na n'wina mi nga ha endla tano vangisi ra mina mi rhumela kahle mikandziyisi n'wina kwahala karati ya yina ya xirhandzu GSR FM 106.0 MHz kumbexani barking ka nomboro 060-875-942 12 timinets ku ngoma kahle ka wara liya ya malunga ra wara liya ya 12 hi ndlela yeleyo mike ni vona ku hala ka Facebook i vamani va nga na hina hi ndlela yeleyo ni la ku cheka ku ri i vamani va nga na hina site leriya ra Facebook hi vona ku ni swi endla xinjhani lahawani
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCR FM hi rito ra rixaka
0: Alright ke ba ku ra ikona swi nga ni ri kwala ka Mashavele Elizabeth Hlungwane vo nkhiso swinene Thomas Mdungwazi xivambuko swi nga ni ri kwala ka Muswane zwi ri seya zwi ri bo nkhiso swinene Elsie Milan va ku ra ikona swi nga ni ri kwala eka Makosha nkhiso swinene Nes Nkuna va ku swi nga ni ri kwala ka Dzingizingi Gyan Baloyi va ku hawa swi nga ni ri kwala avo hihla nkhiso Gyan Baloyi Matimu Chauka va ku swi nga ni ri kwala ka Jim Galaloma Kisila ni ri Makesh Bongani Malungani ke sene swinene va ku swi nga ni ri kwala ka Xikokwana Stadium papalu na lonene Makesh Bongani Lagos Mbetsa luya wa xiguba ni ri khesa swinene evike mani Julia Kamageza ni va ku swi nga ni ri kwala TF ni khesa swinene Tikan Floma va ku swi nga ni ri kwala ka Nkura Zamani ke sene na Sadomala kunene Zodwa va ku ri swi nga ni ri kwala ka Nkomotini to be izodwa Nyuku man na Bethlehem mini rungulela na Yudiya ni ri ndlela Isaya Soza nkona va ku swi nga ni ri kwala ka Laxandi mala Papangula Masingi va ku swi nga ni ri kwala ka Mapube i the big team kheso swinene the big team hlayisekani swinene la ka Mapube Ntsumi Masesi va ku swi nga ni ri kwala ka Nkuri Sfasok ma Jeff Maswanganyi va ku swi nga ni ri kwala ka Jim Galalume until 12 kusina switiva alright party chezo master munyai vako swingene ri kwala ku vika gana man kasa swinene ni kangana ma kahle kahle xixunge mizamani vako swingene ri kwala ka makosha lavona vako masindi mazivandile vako swingene ri kwala chakuma temane gajeni ndovu vako swingene ri kwa hlaniki andaka xikolo xa machema High school kheso swinene hlayisekana ni ri la ka nhlaneki xigedlani nhlamulo va ku swi nga ni ri kwala ka muyexe block 1 emugangeni wa sasakutenga elindiva li gwevani va ku swi nga ni ri kwala basani ka nhlaneki ligawu mutshindi va ku vha manini ya riroten kheso swinene ni ri lava ni ri na vona site leriya ra Facebook epage liya ya xitichi vhele hi ndlela yaleyo nga ni vona ku halawani ku na vamani la lawani i man Pauline va ku ri haiwa xi la ka Thomo Pavementini kheso swinene la ka a Thomo Pavementini hlayisekani swinene hi ndlela yoyaleyo loko haya mahlweni mina wena mixero mina eka robarking ka nomboro 060-875-942 hi va hi karhi hi twa ku xana n'wina mi angula mi ku yini va kona la lava nga rhumela mo hi twa
5: Ese mwele kwa na kama po, kukwa diono na kusula dango.
0: Oon, kese ni kukwa na diono na kusula la kama po. Sa isi kano sune na nere, nungu watu otiminati, kongo magate la ka awaralia ya mana lungar awaralia ya kumembiri, awaralia kwe tsele tsele ya nungu noga nere, mingeni vona ku ni famba hi rini risimu ra kona ri kona risimu leri ni lavaka ku huma hi rona niwana ni ri kusuka ka Mutendas Mutendas ndzi yani risimu ra kahle swinene kusuka ka Mutendas va ta ka n'wina njhe hi ndlela yaleyo risimu ra kusaseka mina n'wina hi ta va ya hlangana futhi le ka nongonoko lowuya wa reggae special hi siku lera mugqibela eka or le 12 na wara nharhu xikarhini ka wara 12 na wara nharhu ni nzenga lufuno lo fela Mutendastana risimu ra kahle swinene leri ni humaka ro mix ra mina mina wena hi loko se hi fika makumi ta va karhi ya hlangana ka siku lera ra mugqigqizi siku lera ra mugqigqizi ka wara leya 12 na wara leya ya nharhu hi ta va ri swin'we karhi hi burisana ni ri twana lufuno lo fela.